0: Philippine Navy ay nagbigay ng good for 6 months na feeding. Mag-feeding doon ang barangay. So, isa din sa stakeholder ng Philippine Navy ang Diyos Mabalos po Foundation. So, yun yung may papamigay sila doon na yun ang gagamitin for feeding for 6 months.
1: Okay.
0: Para makabawi yung mga bata doon na talaga, makita mo kapatid, yung 7 years old, mukha lang na 4 years old.
1: Grabe.
0: Mga ganun. As in talaga.
1: Hindi naman yung typical na parang butot balat. Parang ganun.
0: Mga bansot ganun. Ah, mga ganyan.
1: Mga
0: maliliit.
1: Mga stunted na ano. Yung,
0: mga ganyan. So, dapat talaga, palakasin natin yung information drive sa mga tamang
1: pagkain. Sa bagay, kasi lumabas baga sa pag-aaral ng National Nutrition Council, naalala ko, yan talagang Clavería, isa yan sa mga lugar dito sa Kabikulan, ang notadong napakaraming mga stunted na mga bata.
0: Yan. Alam mo kapatid,
1: kasi andun, no,
0: siguro Rish. Kapatid, pag ikaw ay tumakbong mayor, dapat isa yan sa maging program.
1: Ayun, dapat na, yan. Nagtutulungan yung LGU at NNC.
0: Lalo na yung mga malalayong lugar. Yes, dapat talaga, hindi lang ako Bicol, hindi lang Philippine Navy, hindi lang yung lahat ng ano, dapat magsimula talaga sa lokal na pamahalaan. At saka hindi lang yun, bilang mga magulang, kahit hindi ka ganun kakayahan, napakalaki ang kakayahan mo na mapakain. Pero di ba kapatid, pwede ka di ba ang bigas, pwede mo di ba ang ilugaw, para at least may sustansya naman yung ano ng anak mo, di ba? Tapos, kailangan din talaga, maganda yung ano nangyari doon sa Medical and Dental Mission, kasi meron din doon na mga information drive regarding, kumbaga pep talk kapatid, na tungkol sa pregnancy, ano yung mga STD, ano yung HIV, ano yung mga herpes, mga ganun. Maraming tinuro sila doon na ano ko nga, kasi doon kami minsan sa likod, naririnig ko, tapos nagtatawanan sila yung regarding sa kuto sa baba, mga ganun. Natatawa sila, pero nangyayari yan, sabi ng doktor na nag-i-explain, huwag kayong matatawa sa ganito dahil nangyayari talaga.
1: Totoo
0: yan.
1: Totoo naman.
0: Oo. Yan ang realidad. Ngayon, mga bata pa lang, ganyan na ngayon nangyayari kasi they are very curious sa paligid nila. So, ginagawa nila. Tapos, ang payo ng doktor, yung mga anak nyo, sa bahay nyo pa lang, kayo na mismo ang magturo sa kanila na etong bagay na to, huwag nyong gagawin kasi ito yung magiging result ng dahil sa yung curiosidad. Maganda yun. Yun yung ginawa nila doon at ang daming naming pinamigay. May pagkain pa, may mga pansit pa. At talagang hindi nagutom ang mga tao doon. Natapos kami sa Medical and Dental Mission, alas 4 na ng hapon.
1: O, saan ka na ngayon? Saan ang mga ngayon? Sama mo naman ako. Basta pagkakainan lang, kakain na ako, tapos din babatsi na.
0: Ano naman to? Actually,
1: dito tulong din naman ako. Mag-MC uli ako. O para magtutulong-tulong. Libre!
0: Para kang si Sir Joey. Gusto nang sumama sa ano. Siningil-singil pa ako.
1: Sa kakainan lang?
0: Hindi. Ano? Sasama daw siya sa mga ganyan ng ano ng Navy kasi gusto niyang ma-experience na
1: sa mga ganyang mga pahayag ni Joey.
0: Sabi ko, sir, alam niyo ba, wala namang matutulugan doon. Okay lang daw. Sabi ko yung mga ano, kasalampak lang sa sahig. Okay lang daw. Gusto daw
1: niyo ma-experience. Iba ang
0: ang motibo
1: ni Joey.
0: Nakakapagod, di ba kapatid? Sobra talaga. Alam mo, pagkatapos ko, hindi nga ako pumasok kahapon, nagpamassage ako 2 hours. Pero talaga, pero alam mo, fulfilling kasi yung mga bata doon, sabi ko, sumayaw kayo. So, sumayaw kami ng hawak mo ang beef.
1: As usual. Oh, yan na, oh!
0: Ayan na.
1: Ang swerte, grabe naman to. Sa lahat ng mga technicians, ikaw lang talaga ang labdalab ni Sally. Bakit ganun?
0: Ano yung demanding nga sabi ba naman sa akin?
1: Ano siya sa'yo?
0: Sabi sa akin, Mama, sa station na lang. Sabi ko, sa loob-loob ko lang, walang yato.
1: Grabe, ikaw pa ang pinapunta dito.
0: Ikaw pa talaga dito ang inutusa.
1: Grabe yan.
0: Ay, kapatid, wag ka, kasi meron kami ulit na partnership with the Philippine Navy. Kami po ay, ang alam ko kapatid, Matnog, Sir Sogon naman, island din ulit siya.
1: Matnog?
0: Tapos, tas Bagabanok, Katanduanes. So, yan yung nakalain.
1: Pwede mo sama mo ako?
0: Sige, papaalam tayo kay alam mo kapatid, ini-invite ko si na Sir Orozco na mag-ano sila dito by Saturday. Para
1: pwede mo dito, si Police Captain Commander.
0: Tapos alam mo, meron palang, may recruitment ngayon ang Philippine Navy.
1: Ay, Police Captain ako.
0: Kapatid,
1: si Orly Orosco, diba?
0: Oo, Sir Orlando Orosco, pero tinatawag ko siyang Orly.
1: Merong recruitment
0: ngayon.
1: Ay, maganda yan.
0: Kung gusto ninyo,
1: putay mo sa Sabado.
0: Opo, kung gusto po ninyo, bisitahin niyo po ang page ng Philippine Navy. Meron silang recruitment. Maganda.
1: Special ka talaga kay Joko, Matik, andito na. Nasa ano ko na, FB Live ka na.
0: Gusto ko lang pasalamatan po ang Philippine Navy, lalong-lalo na po ang si Lieutenant Commander Orly Orozco, Orlando Orozco, dahil sa pag-alaga nila sa amin, sa team namin. Tapos talagang, alam mo, mararamdaman mo yung importansya mo. Tapos yung pagkada pagsalita nila, nag-i-speech, nagme-message yung mga malalaking tao tulad nila, Sir Orozco. Di nila nakakalimutan ang Ako Bicol Party List na laging
1: nandyan,
0: laging kaagapay ng ating mga kababayang Bicolano. Lalong-lalo na po yung mga nasa malalayong lugar. Kasi iyon naman po talaga din ang kanilang misyon. Ganun din po yung Ako Bicol Party List na inililapit po ang programang pagdating po sa kalusugan. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga taga-Barangay San Ramon, yung mga nakilala ko po doon na tuwang-tuwa po sa akin kay Firefly Winter Alitaptap.
1: Kilala ka talaga doon?
0: Kilala talaga nila ako. Boses, pagka ano pa lang nila sa akin sa boses ko, nakilala na nila ako. Tapos sabi ni Sir, ano yung sabi ko sa yung i-shout out mo? Naririnig daw niya tayo. Tapos minsan daw pinapanood nila tayo sa Facebook live. Pero malakas daw talaga ang Radyo Oragon doon. Kasi tinanong ko kung nakikinig din po ba kayo sa DCGB. Ay ma'am, hindi man yan dito nakakarating. Sabi nila. Pero nakakatuwa talaga. Tapos tuwang-tuwa
1: sila. Hindi ba sabi ko sa'yo, napunta ako doon. Tapos kasama namin si Congressman Bravo.
0: Apo.
1: Maraming po. May ikaw pala siya.
0: Malakas talaga. Malakas pala talaga. Ay, wag ko. Malakas. Ay, kapatid, sayang. Ang mura pala talaga ng isda doon. Kasi nga, si Sir Orly bumili ng takmisa na pusit, 200 lang ang kilo. Kaya sabi niya sa akin, buti di kita ka isinama na doon sa pagbili ng ano, at magiging kaagaw pa kita kasi favorito din. Sabi ko, andaya mo, sir. Pero natikman naman namin, masarap talaga. Kasi yun din yung kinagabihan na handa sa amin, kapatid. Seafoods ulit, tapos ang daming pagkain. Sabi ko, my God, nasira na naman yung aking diet. Tapos yung lunch namin, kapatid, talagang pang ano, buffet talaga, kapatid.
1: Ano, pang piyesta na naman.
0: Oo, as in talaga naka-skirting, everything, kapatid, ang ganda. So maraming sa, walang hanggang pasasalamat sa Philippine Navy. At mapapaalam na ako, kapatid, na napadaan lang po ako dito, mga kalitap-tap.
1: Like siya na talaga ng programa.
0: Nag-programa talaga.
1: Dumaan lang yan, ha?
0: Nakitaan lang po ako dito, tapos in-interview niya ako, alam niya naman po, baga ako ang daldal ko. So, dito, babalik ako sa May 9, o ini-invite ko po uli po ang United Institute Grand Alumni Homecoming. Sa Sabado na po yan, alas 8. So yung mga hindi pa po bumibili ng inyong mga t-shirt, pahabol na po kayo. At ang registration po, 200 para sa membership fee. So maraming salamat po. Diyos mabalos. Ako, Bicol Party List, katabang na.
1: Kasurug pa.
0: Bye-bye.
1: Maraming salamat, kabatid. Talagang pinatunayan mo na mahal na mahal mo si Manoy Joko. May paboritismo ko talaga ito. May paboritismo ito eh. Hindi! Halata naman eh. Halata. Nagpapalusod ka pa eh. Grabe na ito. Ang swerte ni Manoy Joko. Ay, hinatid pa rito ni personal ha, ni Firefly Winter, Sally Luces. Ang kanyang request na ilan yan? Isang truck ng gardenia. Mari Josep. Ano, magre-negosyo ka?
2: Kayo na kabayo, yan ang alam.
1: Wait lang, Manoy Jokes, at batiin ko lang yung mga nakaantabay, nakikinig, nakikidalan at kansatuyang FB Live. Uy, number one viewer taliwat, si Manong Erning Molar Jacob, dyan sa may Partigan Gabawan. Yeah, man, si Manoy Joseph R. Neri. Ed and Daria, good morning. Mga taga Victor Villan South, Emmy Abundabahoy, thank you. Siyempre pa si Kapitana Unica Gracia Iha, kan Barangay Orosite. Ray na Agamantabi. Si Kagawad Con Silvestre, kan Barangay 4 sa Bon, nakatutok man. Si Kagawad Bong, kan Barangay 3, EMS Barrio, nakatutok man permi.
2: Kagoyan ang kalikasan.
1: Sabi pa, mga tugang yaon man, si Ate Marlene Yanson, langan mga pag-iriba dyan sa Barangay Santo Domingo, amin San Andres, kan banuan in Santo Domingo. Aringo Devora, good morning. Si Kuya Kalexia, kan Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Day ba nakakalingaw? Hoy, ugmahon, si Vanessa Silencio Pait na Diaz. Maraming maraming salamat po, Ma'am Sally.
2: May lasong nga.
1: Manay bane, o yan ha, arugan nga kakwan. Kaimportante si Manoy Joko. Kalibasa, kada bes mong magsugo si Sally kay Joko. Matik din, haloy na ha, istorya. Oh, Joko, ayusin mo yung camera. Joko, yung sound ha, ayusin mo. Nakatutog man til me si Cell Cupcake Toledo. Maray na aga po si Rod at sa magayon kong madihon, Madam Sally, na nakaantabay habang nagbaburbantay sa bagong baby ko. May aki ka na naman tabi, Cell Cupcake Toledo, si Ashley Toledo. Pero may higusun ka mo ni Manoy Ed. Anyari man daw kay uni sa ano pero siguro wake up call man ini kay gobernador Noel Rosal kan probinsya nin Albay. Although I am sure ini pong kunbaga ipinahiling na pagtabang ni Sorsogon Governor Buboy Hamor somehow is only part of his kunbaga moral and social obligation na tabangan ang mga kababayan niya. Bako lang dahil taga Bicol siya o kaya taga Sorsogon because knowing na barkada man baga ni Gububoy si Noel. Oo. So po sabi yun, ako man, duman sa party man kan mga nagpaparatuya-tuya, di man kamungka yan. Dapat nga ni ikaugmata na si Buboy Hamor nagtatabang knowing na bako man siya taga Igde. But then again, maybe because he considers himself as a Bicolano, a true-blooded Bicolano, it is only part of his moral and social obligation to help his kababayan. And siguro, on the part man ni Gob Noel Rosal, wake up call ini sa Ibo Tabi Gob, na, pero ang priorities, ang mga priorities mo, bakong angay. Kasi, ewan ko, pero the way the storyline goes, so storyline kan mga story na dadaalan ko sa FB Live, sa bagay, nag-abot man kaya baga si Secretary Vince Dizon kan DPWH, and there are so many other activities na pinag-atindiran and na-post sa SOCMED involving Governor Noel Rosal. But there were only some, may mga nagluwas man kayo din kuhan, pero mas natauan din importansya so ayuda na itinao ni Gob Buboy Hamor sa mga kababayan ta dyan sa Banwaan kan Kamalig. So, I don't know, pero siguro ba kung magiging sampaling on the part ni Noel Rosal, but then again, I consider this as a wake-up call to kindly line up your priorities. Ano ba ka talaga ang priority mo? More than, you know, minsan di ko maintindihan eh. Anyway, okay man ini somehow, kung baga napupukawan man ang atensyon kan gobernador, kan Albay, uni, may pangaipong dakula ang mga taga Premier Distrito o na po ang mga taga Kamalig, taga Bibag Antinamaan dyan sa may partikan barangay Anuling as in mga kataraid na barangay. Kasumagungan di ba kami, mga bareta na naman, nadugangan pa, sunagada ng mga baka, and then mga pagrugaring na labi ka-apektado sa Vicente. So dapat ko taga yun, may nakafocus man duman. Ay ko mabigyan sabing 100% ng nakafocus duman. But then again, it has become so apparent nagaro mas natawan attention mo niyan sa aktwasyon sa pagtabang na ginibo ni Gobernador Buboy Hamor kan Sorsogon. Ako nito. So, this is somehow a point of reflection perhaps on the part of Governor Noel Rosal kan probinsya nin Albay. Bako po ini sa pagtuya-tuya sa Imogob, kundi siguro i-line up mo lang sa mga priorities mo. Kasi masupog na ang ibalugod ng mga gobernador may concern. Diba? Pero mas tinatawan importansya kita. Baka lugod. Eh, man ha. May mga, may dagog kaya ko eh. Kasudma, sabi kan sa mga barkada kung, kasi hali ako sa Kamsur ka ng Kaaging Aldaw. And in Kasudma, hali ako dyan sa Sorsogon. May mga dagog-dagog ako. Ano daw ngayon kung si Governor Buboy Hamurdasana ang gibuhuntang RDC chairman?

sige an oras iguana tabi kita ki 18 minutos makalampas ang alas 10 kan aga. Pait na kita digdi katibaad kung paiton pa ini kan iba. Pagiristoryahan ta daw so pagpusnga kan bulkan kang nakalihis na Sabadong hapon. Grabe so epekto lalong lalo na dyan sa 3rd district particularmente sa munisipyo kan Ginobatan, Budakan, Kamalig. Grabing umahan mga pinagakwaan in hanap buhay kan sa tuyang mga kababayan ang tinaklubanin mga debris from Mayon Volcano budaso mga Abu Tabi. Ngunyan, makalihis na ki nagkapirang oras uminagi sa sakuyang social media account ang sarong post. Initabi post kang sarong page from Sorsogon kung sain makaskason sunaging aksyon ni Gobernador Hamor. Nailing tabi nindo ito. Nalabulabo na sa pagpapatos ki mga relief goods kundi ako nasa salagaro 5,000 packs of relief goods na ipapanao duman sa mga affected individuals or families dahil sa nasabi na tabing trahedya. Pala dahil dyan, halos ang nababasa ko sa social media ko sa mga albayano, fight and pasalamat sa Gobernador kan Sorsogon. Di ba? Ngunyan. Ang hapot ko ngunyan. Hain an Gobernador kan Albay. Di ba? Ano ang dahilan kung nata mas makaskas pa su aksyon kan Sorsogon ni Governor Hamor kisa sa aksyon kan Gobernador kan Albay na pigaapod na people's governor na pigabandira ang good governance na tatanainutan pa kan probinsya kan Sorsogon. Ngunyan, nailing ko sa mga puskan gobernador ta. Ang puskan gobernador, karoon na bagaso reporter? Iyo, biga para post, kung piradaso iibog kang abo, kung arin na mga areas ang apektado, etcetera, etcetera. Pero daiduman na unabihan kung ano na ang gigibuhon kan Kapitolyo Provincial kan Albay tanganing makatauman lamang kitabang or ayuda sa mga apektadong residentes. Diba? So aksyon kan Gobernador kan Sorsogon ito tabi ay indikasyon kiliderato kisarong leader na bakungani sa probinsya niya nangyari pero makaskaso ng ayuda niya what more kung sa probinsya

0: siya kan Sursugun nangyari. Maswerte ka mong mga taga Sursugun. Naiibog sa Indo ang mga Albayanos. Maswerte ka mong mga taga Sursugun. Taigwa ka mong gobernador na arog ni Gobernador Hamor, unlike digdi sa probinsya Tabi kan Albay. So naging tugon kan gobernador kan Sursugun sampaling. Sampaling itugob kung anong klase na anong klaseng liderato ang igwa ka. Teka ka nasusupog sa mga taga Albay. Teka ka nasusupog sa mga taga Sursugun. Teka ka nasusupog sa gobernador kan probinsya kan Sursugun na bako niya naman gani responsibilidad. Bako niya naman gani tabi mga kababayan obligasyon ang mga taga-Albay pero makaskas pa sa kidlat sunaging tugon kontra sa kalamidad kung ikukumparar sa tugon mo. Mabuyo ka man pumugawak ang pigapararipot mo. So insidente ang pigapararipot mo sa tawo, so iibog kan alpog ang pigapararipot mo sa tawo, so mga apektadong areas na iyan tabi aram na iyan kan publiko. Ang gustong maaraman kan publiko, Gobernador Rosal, kung ano na ang ayuda. Kung igwa ka man kiplano na magtaonin ayuda dyan tabi sa mga apektadong areas, sa mga parauma dyan na nakatarakluban so sa indang mga pagkabuhay. Iyo iyan ang kaipuan kan tawo kan kamaligbo da ginubatan bako na magkaparapos ka dyan kan mga pangyayari tanainot na dyan sa imo sa mga reporters, nainot na sa imo sa mga tamang ahinsya na dapat na magpaluwas kaan. Dahil na nariparo, natadawin ning gobernador ta, ay I mean gobernador nindo. Pag ang kwarta kang tawo, kaipuan ang ibalik sa tawo sa mga arog kaining emerhensya, dipisilunon iyan magbuwi kipira kang tawo. Dahil na mamalisyahan, narumdumang ko lamang naman. So, pagsuspender kan magayon festival. Sinuspender ta krisis. Ginibong dahilan sa krisis, tanganing magmukhang gwapo, tanganing magmukhang pugi, tanganing magambog sa publiko, ginamit sa krisis, sinikadan sa krisis, tanganing i-justify sa cancellation, taan sabi, kagamito na sanang ayuda na itatao sa mga apektado na mga individuals. Mala nangyari. Dahi! Diba? Dahil mo baga nangyari, ibinukakan ngislo, mga man naman, nagbago sa naratibo, ang liniwasan tabi kan ayuda, iwabugtak na sa naninda na karatula. Ngunyan naman, may calamity fund ang Kapitolyo Provincial kan Albay. Natatadai mo iyan tulos pa desisyonan na gamiton sa calamity fund, iluwas o kalamay tifan, tapira kayan kang tawo, ibalik ngunyan sa mga taga-kamalig, ibalik sa mga taga-ginubatan na sa paagi kan ayuda, kaipuan ngunyan na maray dahil ang tabi sa pagputukan bulkan. Natataro kayan ang mentalidad kan Gobernador Nindo na ang kwarta kang tawo na pinakaputan man sa iya. Pero abuon buwian, tanganing mapakinabangan kang tawo, taang gusto, magparabukas ki hospital, maski ilaw, dahil man napapakinabangan, arog dyan kang susabatan, na may natigbak, reported sa kuya, may resibo, natigbak, dahil lang sa kawaran ki doktor, sige ang bubukas ki hospital, dahil tamasabutan kung ano ang katuyuan or tibaan, may dilinsya sa pagbubukal, pagbubukas ki ospital, tamabakal ki mga medical equipment. Di ba? Magkasupog baga ini sa Albayanos. Magkasupog baga ini sa gobernador kan Albay. Na until now, sige sa na-report kang sitwasyon, daog pa field reporter, na ba kunyama na yan trabaho, ang trabaho kong tanak niya, tumindog sa mga taga-Albay, ang trabaho kong tan niya, magpaluwas na ng pirak, tanganing maitaong tabang, duman sa mga apektadong pamilya. O, sa kabaga kita kaini. Naiiling na nindo, kung anong klaseng liderato igwa ang gobernador digdi sa Albay. Nailing na nindo ang istilo kan pagpapadalagan kan probinsya maduman sa areas madaraki para kamera mangiksanan maturutindog mapos kang sitwasyon ibubugte sa social media ang paluwas ang una mo grabe ang sinseridad pagpadaba sa mga taga-Albay kung susursubon ngani iyo nakapaluwas tulos din ayuda natatadai kaya kan probinsya kan Albay iapot din doyan sama iapot din doyan sa gobernador sa mga apektadong pamilya kan mga apektadong pamilya kung kinaya ngani kan probinsya kan sursubon na bako na ninda obligasyon ng Albay na bako na ninda responsibilidad ng Albay na ta makaskason na makapauluwa kipirak ginamit na pangayuda tanganing itabang digdi sa Albay nataan kapitol yuta da ikayang gibuhon so ginibo ni gobernador Hamot hilingono na tabi ang pagkakaiba kan totoong leader sa leader na mag na mapasagin-sagin na arani kamo sa puso ninda grabe lugod siya nakarumdong kay dating gobernador Joey Salceda. Kang panahon ka ito ni Gobernador Joey Salceda, pag may mga kalamidad, bagyo man iyan o pagtugakan bulkan, in place gabos. Ariglado ang gabos. Sagkod ayuda, ariglado. Pagputukan bulkan, automatic distribute din ayuda. Pero ngunyan, Diyos ko po, nata daw pag-ayuda na ang pigiristoryahan na itatao sa tao, magabato na buwian ang pinakang taong bayan kang nakatukaw na hadi dyan sa kapitulyo. Di ka mo kaya nakakariparo na ang liderato maraisan na sa istorya. Di ba? Liderato na maraisa na magtaram. Liderato na waraman kidireksyon. Liderato na pabjab-jab siya na. Liderato na daiman talaga tabi na kaangkla sa totoong public service o sa pagmakulog sa mga taong Albay. Dahil ngunya nasubukan ta na naman kung gurado ka bagulbol pag-abotabi sa pag-responde kung iguanin mga emerensya. Tapos mataram, ako ngaya, padaba ko ang Albay. Ano ang masasabi mo kay yan, Babalo?
1: Hindi totoo yan. Bola lang yan.
0: Otroon ko daw, sabi bagakan gobernador, sa daa ay people's governor, padaba niya ang mga taga-Albay, numero uno ang sa iyang public service, good governance daa siya. Babalo, ano ang masasabi mo gilayon?
1: Hindi totoo yan. Bola lang yan.
0: Diba? Wara man baga. ano ang pagkakaiba kan gobernador, kan sorsogod, buda kan albay? Kung kinaya kan gobernador, kan sorsogod, natulos na magpaluwas nin ayuda. Data, taday kaya kan gobernador, kan probinsya, kan albay. Buod sabihon kaini o gayod, mas maurag ang gobernador kan sursugon. O ano daw kung matugot ka mo na subliun ta mo na sa mga taga sursugon, subliun mi daw mo na si gubamor. Or kung abo man nindo ipasubli ang gobernador nindo, ano daw kung patukawon tango ng gobernador si Congressman Joey Salceda? Diba? Sursugon na rayo, bako niya man obligasyon, pero may speed on sa reaksyon. So, gobernador ta Diyos ko po, iyo ang pigaasan kan mga taga-albay, mabuyo pang magpo sa social media, piga-report pa kung pirangi ibog kan alpog, so apiktado bako yan gob ang kaipuan kan tawungon yan. Ang ilaag mo dyan sa social media mo, unin ang tag, maluwas na kita kan calamity fan, tama na una man kita kiayuda, tayan ang kaipuan kan mga apiktadong pamilya. O so ipapag-ibo mong karatula, i-convert mo lang ngunyan sa ayuda, tagrabi na ini. Sinakob ki-crisis kan paglangkaw kan gasolina, warang ayuda. Ngunyan na naman na nagaptuga ang bulkan, uubusan na, dyan, so di piling itao, napakinabangan kang tawo, tabako mo yan pirak. Alalahanin mo, pirak ang kang tawo. Masopog man ka mo dyan.

O, sabi digdi baray na aga tabi, pabati po kay Tatay Valentin na pirmi nagdadangog sa Indo digdi sa Barangay Dinurunan, Daraga, Albay. Salamat po. Sige. Tama ka tabi, idol. Ang kaipuan, ayuda. Bako palita. Jesus ko. Dating estilo, dating gawi, maduman sa irya, mangnutsanan, mapakudat. Ang maurag kaya dumumang ka na sa mga apektadong families, barangay, bumitbit ka na kiayuda. Aruga daw su gobernador kan sursugon.

Sabi digdin ni Sagittarius ini maurag talaga si Boss Eric. Watching tabi at ginubatan albay, iyan ang mga pasabog na tirada. Saludo talaga ako sa imo, idol. Sige.

0: Ang oras, iguana kita ki 37 minutes lampas ang 9 o'clock in the morning. Umabalik ako taod-taod sana, makalihi sana ang nahanap buhay. Pading Joko, fight na!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Corazon Sagali. Ini pong mata ko.
4: Nataano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
3: Iyo po.
4: Ngunyan, anong ginibo mo?
3: Ano lang pa ako? Ay, spa lang po ako.
4: Oh, so isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang detox? Ice pa.
3: Sige, sige.
4: Apat na bulan. O, di ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
3: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
3: Glaucoma free na po ako.
4: Di ka na da-operahan. Ay, wow!
5: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.

Oy, oy, oy, oy! An oras iguana kita ki 47 lampas an alas 9. Sabi digdi sa text da imi namamatian an serbisyo kan gobernador kan Albay. Sa kabaga kita kay digob. Mataram naman dyan sa mga dayupot, sa mga parabudol na ako dain na nagatunong sa pangraraot kan gobernador. Pangraraot ini. Nagautik ako na nainot pa so sorsogon kisa sa Albay. Nainot pa so aksyon ni gobernador Ramor kisa kay gobernador Rosal. Natatapig atokar ko iyan digdi. Pigatukar ko yan digdi dahil ako ay albayano. Although day ako apiktado kang lahar, day ako apiktado kan abo, given na ako ay taga-Albay at isang kawani ng media, kaipuan tadigding pukawon ang gobernador ta ako mismo personally naiibog ako kan sa gobernador or naiibog ako sa mga taga-Sursog. Dahil naisip ko, kung nangyari ito sa Sursogon, mas triple ang magiging performance or action ni Gobamor. Pero digdi sa tuya sa Albay, napiglalauman ta, naigwa kitang gobyerno, piglalauman ta, naigwa kitang leader, na binansagan man sa nanindo na people's governor, na pigaapod nindo na people's governor, ini na ang tamang timing, ini ang tamang panahon, tanganing ipailing niya na siya talaga ang gobernador kan tawo. Gobernador yan kan tawo? Susursugon labo-labo na kideliver digdi ki relief goods? Kita dahi pa lamang? Makasupog baga? Makasupog sa Albayanos, makasupog sa iya. Karuman sa nabaga sa tinampa, sinampaling kan gobernador, kan Sursogon, uni nga ako may sped, ika nga bagulbol. O kaya subliunta na daw muna, kung mamuyan mga taga Sursogon, subliunta si Gubamor, or patukawon ta muna for the meantime, ngunya na krisis si dating gobernador Joey Salceda. Kaya ito, nag-aatot pa sana ang mayon, nag-aatot pa sana ang mayon volcano, preparado na ang Albay. Pagpaminos nga, automatic.

Good morning, Aka. Ako po, supporter kan gobernador. Pero, sa ngunyan, garo disganado man ako. Ara mo, Aka, dati, dagita ko si mo. Pero, ngunyan, nasasabutan ko na ika na may tama ka man palan. Sa'yo nang tama. Sa'yo nang tama.

Idol, pabati kami digdio sa Parada kan Tricycle sa Albay District. Oh, good morning sa indo dyan. Idol, na miss me ika. Nata ta pirmi kang wara.

Abi ang text line, pwede ka mong magpalagatik sa 0995-943-9391. Ang masasabi ko lang, idol, sa imo, mabuhay ka! God bless! O, sige. Mabuhay ka man.

Kaya baga no wonder kung niilingon nindo ang social media nindo, bidang-bidang ngunyan digdi sa albay, so gobernador kan sursugun. Naiyuin na inikunta na ang tamang panahon in pagkakataon na magpailing nilgilas si Gobernador Rosal. Bako na namamatita na sana puro isyos. Isyos kankuwari, etc. etc. Iyon na inikunta na ang tamang panahon in pagkakataon. Tangani na ipailing niya sa mga albayano na dai kita nasala or dai ka mo nasala na ibinugtak sa dyan sa posisyon. And rumdumon mo ini, Gobernador Rosal. Rumdumon mo ini. Ikaw ay may mandate specifically sa mga taga-albay. Tiniwalaan ka kan mayoryang albayano sa pagtubod na masasandalan kaninda sa oras din kagipitan, sa oras din emerhensya. Masiramon sa mga budabil mo kang nakalihis na kampanya, na konbinsir mo sa mayoryang albayano. Grabe ang itinuga mo sa taong albay. Iyon na ini ang panahon na patunayan mo na daina sa laasinda. Dakulo na ang nagbabasol, dakulo na ang naglalayas sa kampo mo. Napaparong na ninda kung ano talaga ang tunay mong parong. Naiiling na kang mga taga-albay, kang duwang mata, kang taga-albay, kung ano ang estilo mo pag-abot sa politika, estilo mo pag-abot sa imong administrasyon o liderato. Tambak ang alingas-ngas ng korupsyon allegedly dyan sa Kapitulyo. Supplies, etc., etc., catering, etc. Wala pa man akong naiiling na maray sa albay. Kung ako ang apo to nindo, ini opinion ko tabi.

0: ang oras 57 minutos lampas ang alas 9 kadaga. Paaram nang una kita para mientras sa laog kan programa. Sa pangaran kan mga nag-text, sa pangaran kan mga nag-shares kan programa, sa mga nag-komento, sa mga nagmati sa radyo, maraming salamat. Sa pangaran kang 90.7 Radyo Oragon News FM, sa pangaran kan pandiurag na si SM Rod Perez, Pading Joko Diaz sa technical side, and George Valderrama sa tower. Iniman tabian sa indong lingkod, amigo sa radyo. Solamente the one and the only, nag-iisa, wala pong iba. Si Akatabi ini, Aki Kan Albay, Eric Sibilya po lamang. Salamat po Diyos ko sa gabos-kabos. Salamat Diyos ko sa blessings, sa pagpapala, sa protection. Ika na tabi ang bahala sa kuya, ika na tabi ang bahala sa muya. Salamat Diyos ko sa gabos-kabos. Adios. Hasta la vista, baby.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
7: EGP!
6: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
7: EGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
7: EGP!
6: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na sa
7: KGP, the Generates Pharmacy.

taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: right now, right here on Urakon Retro Morning.
1: Retro Morning.
0: Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
2: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya.
1: Lady Ligaya.

0: Hey, 90.7 ora gwen niyo. So it's exactly 15 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Yeah, so all for one by Rod the Stewart. Let's make it all for one. And for all, tama nga naman guys. Gusto ko yung kantang ni Rod Stewart ha. So yes, magandang morning dyan sa Rosales Itri. Magandang umaga dyan kay Madam Rosita and kay Sir Nelson Rosales. And syempre hello dyan kay Arian, Cheryl, Grace, Vivian, Vicky and Donna. Magandang morning. Siyempre magandang umaga rin sa lahat ng mga tumutok sa amin simula sign on hanggang ngayon. Thank you guys. Today is May 5, 2026. Uy, happy birthday sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday today.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, most especially sa tita ng asawa ko, sa tita namin na si Tita Lu, yan, dyan sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon.
1: Happy birthday!
0: Happy Yippie Birthday! Yeah, so para pa rin sa inyo mga group greetings, sige na send na sa aming number na 0961-355-6393. Samahan niyo ako till 11. So here's, do I have to cry for you? Grabe naman. Kailangan ka ba? Yeah, so stay tuned in all year on Big Double I 90.7. Orago!

ngayon 9.7, oraw na niya sa 33 minutes makalipas sa ang alas 10 ng pagka-morning. Oy, hello and hi pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin for today. Ano na ba, naramdaman nyo na ba ang pagtaas ng presyo ng kuryente, guys? And syempre, hello and hi sa lahat ng mga taga-Anislag relocation site, lalong-lalo na dyan sa Rodriguez family. Magandang morning. Uy, sa mga papauwi na galing sa kanikin ng mga trabaho, ingat po sa inyong lahat. And syempre, sa mga papunta pa lang, ingat din po sa inyong lahat. Syempre, shoutout sa mga manong drivers on the road. Napakasisipag. Ngayon yung panahon, medyo makulimlim. Kahapon, grabe, apakainit. Parang mabubutas yung ulo mo sa init or maluluto yung ulo mo, guys. Yeah, so para pa rin sa mga nais bumati, sige na, send na sa amin number na sir 9613556393. Lady L, pwede pa play Simple Lang by Ariel Rivera. Buda, belated happy birthday man kay Kung Kito. Ayan, thank you so much. And eto sa amin, matagal kong namiss ang boses mo. Ano yan, tumatawa. Kamusta ka na po? Sino bang nakakamiss? Ayan, hello sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port. Uy, dyan lamang kayo ha. Huwag na wag-alisin, huwag na mag-milipat. Here's Muntik Na Kitang Minahala by Carol Banawa. Stay tuned in only here on BII 90.7. Dragon.

0: anak, tapos na tayo magkaon. Marugas ka na.
1: Mas sa Bicolano o Ragun?
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun, inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, piranan sa nasa BP niya after one month?
2: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Yes.
3: Ang Ming's Mall sa San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ming's Mall sa San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Ming's Mall sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Naaalala.

0: pinapangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalaga ang paalala.
3: Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare.
7: 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
7: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
8: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo. Mag-isa.

0: Sabi niya man ah, umiinom ako para gumanda ka.
1: Mas sa Bicolano o Lagun?
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Anong pangalan mo?
5: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, kwartiyatuso, kukulo.
0: Pero da pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
5: 160.
0: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
5: Apat na beses.
0: Anong makulog? Tulak?
5: Sato na.
0: Very ano?
5: Mag-auson.
0: Mag-auson. O ngayon na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
5: Nakadain naman ang panakulog.
6: Ang Main Sumula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Main Sumula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Main Sumula Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Playing only the best variety from the 80s, 90s and today.
10: 1, 2, 3, 4.
9: Right here on Uragon Power Hits.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: mga patatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh tay, soltero na mag ako. Ay Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
1: Mas sabikulado o hagun?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambato ng lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Different, different, different. Different taste in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here on Oragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Ulacun.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Sa Bicolano, Ulacun!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan,
4: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan.
3: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw.
4: Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: give all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next. Coming up next. Coming up next.
3: Kasangga at kalusugan. Kakakasangga at kalusugan. Kasangga at kalusugan.
4: J-Mar, Tuto Palalo at Magda Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 empty box carton of Mark Stevia Leaf Extra. Isang entry na. 2 empty box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Z. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026.
5: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
6: Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
7: Nakakaabot pa
6: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online, at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet, at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko, at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan!
8: Magandang umaga! Magandang umaga! Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!

0: Hoy, ito na ang ating kasangkang Enjimar Camonias.
1: Magandang umaga! Magandang umaga!
2: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga suki na laging nakasubaybay sa ating programa Kasanggat Kalusugan.
0: Good morning!
2: Welcome po tayo mga kasangga, sapagkat ang programa ito hatid sa inyo ng JMR Herbs Incorporated.

Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta na tayong lahat? Maayong adlaw sa inyong mga tanan. Maayong buntag. Mga parents kong minamahal sa bahag nito ng Visayas region. Ha? Lalo tigit sa bahag nito ng Samar Province at Leyte Province na talaga namang ang produkto natin ay paboritong paborito ng ating mga taga-subaybay ng ating mga suki. Ano po, salamat po, dagang salamat. At good morning mga kasangga sa ating mga nanay at tatay na nakikinig. Dito naman sa bahaging ito ng Kabikulan. Kumusta na kaya ang ating mga parents dito sa ating lugar sa Masbate Province? Kumusta na po tayong lahat? Nawa po'y talagang tuluyang makabangon po tayo sa mga naranasan nating kalamidad. Nawa po'y talagang maging maayos na po. Sapagkat sa totoo lamang ako'y matagal pong nanirahan dito sa Masbate Province. Ano? Siguro

0: Lalo dinggit sa bahagi ito ng City of Masbate yan eh. Kaya medyo naintindihan ko yung mga salita dito sapagkat yun lagi ang naririnig ko eh, ano? So natatandaan ko nung baguhan ako didi sa may Masbate eh, bumibili ako ng electrical tape. Eh hindi ko alam kung paano pagbili sapagkat yung salita dito is Masbate nyo ani. Sabi nga ay pag bumibili ako dito nung tanda ko nung una kong salta, no? Sabi ko ay pabili nga ng electrical tape, meron ba kayo? Eh, sabi sa akin ay Iguaman. Eh di ang ginawa ko, tiningnan ko muna yung stand, tinakita ko meron. Ang ibig sabihin pala ng igwa, mayroon ani. Kaya tayo po ay nakakaintindi ng salita po ng Masbate nyo. Ang kanila pong public market sa atin po ay palengke sa bahagi ng Quezon Province, sa kanila po ay merkado. Ano? Saan po ba mabibili ang isda po dini sa inyong lugar? Doon sa merkado. Palengke po yun, public market po yun, ha? Kaya namimiss ko ang lugar po ng Masbate Province. Kumusta po tayo mga kasangga nating Masbate nyo, Masbate niya? Kumusta po tayo lahat? Nawa po kayo yung maging malusog. Ang produkto po natin nandyan lang sa inyong lugar, sa mga drugstore, pharmacy, grocery, malapit po sa inyo. Ano eh? Kaya dagang salamat po sa inyo, ha, mga kasangga natin sa Masbate Province. Dumako tayo sa ating mga kasangga dito pa rin sa Bicol Region. Kumusta na po ang mga taga Sorsogon Province? Kumusta ang mga taga Sorsogon City? Ito po yung kanilang siyudad, Sorsogon City.
1: Good morning! Good morning!
0: Tayo po'y nakarating na po sa lugar na ito, mga kasangga. Diyan po sa may simbahan, meron pong radyo dito, ha? May malakas na radyo sa ating lugar, mga kasangga, no? Sa may simbahan po yan. Malapit po yan dyan. So good morning sa atin lahat. Siyempre sa mga taga Albay Province, ang malawak na Albay Province, good morning. Yung ating mga taga Legazpi City, yan, tayo po'y nakarating na sa Legazpi City. Diyan po tayo tumutulog, diyan sa may lugar pong magandang hotel. Nalimutan ko na yung hotel dyan, na talaga namang medyo mahal po yun, mga parents kong minamahal, ha? Ay nagpasalamat tayo dun sa kay Father. Sino nga si Father yung tumulong sa atin dyan na tayo po ay inilibre dun sa mamahaling hotel? Kaya nung naging masarap yung ating pagtulog, ani? Masarap yung ating pagtulog eh. Abay, nag-extend kami ng isang gabi pa rin, ano? Yung ating grupo, abay, nung magbabayad na kami, abay, napakamahal pala ng hotel, hani? Yung unang gabi, sinagot ng ating pari dito sa may Legazpi. Kaya ako nagpapasalamat. Nalimutan ko si, sino nga si Father, ano? Yun, alam naman nila yun, ha? Yung panahon nag-i-start pa lang tayo dito sa Legazpi, ano? Talagang parang opening namin yun, mga kasangga, sapagkat ang malakas na radyo ng panahong ito dito sa bahaging ito ng Legazpi City ay talaga namang super lakas, yung sa Gitchit FM. Parang hindi ko na narinig yun dito sa ating lugar eh, ano? Sa Gitchit FM, ha? Tabi naman sa ibang radyo. So yun ang istorya sa may Legazpi City, ano eh. Talagang magandang Legazpi, in fairness, ha? Talagang mayamang lugar po ito. So, good morning po sa mga taga Legazpi City. At nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsuma ng ating produkto. Matagal na pong kumukonsuma mga ito eh, ano? Dito sa Bicol Region, ano? Kaya, Albay Province, good morning! Welcome sa ating programa, ano? Programa Kasanggat Kalusugan, atin ng GMR Herbs Incorporated. Punta tayo ng Camarinesur. Yan, ang Camarinesur naman, ang lugar ko naman na talaga namang pinupunta at tinutulugan, ang lugar ng Naga City. Yan po ang kanilang siyudad, ani. Magandang Naga City, mga kasangga. Talaga namang itong mga binabanggit kong mga siyudad na ito, puro maayos po ito, ha. Mula dito sa Sorsogon City, Legazpi City, Naga City, ay talaga namang mga parents kong minamahal. ang huhusay ng mga tao dito, ang huhusay ng management, napakaunlad na po ng mga lugar na ito. Kaya nung ako'y nasa bahagi ng Pulillo Island, naririnig ko itong lugar na ito, daanan ng bagyo po ito eh, na nasa isip ko po mga kasangga, ano, ay talagang laging giba dahil dumadaan nga po yung bagyo. Pero nitong ako po'y naging negosyante, abay nakita ko po ay hindi naman pala doon sa isip ko ang lugar ay ganun. Na para bang ang nasa isip ko ay ano ba ang dito ba sa lugar na ito'y umuunlad sapagkat dinadaanan lagi ng bagyo. Ay nung ako'y makarating na sa mga lugar na ito, nakita ko abay ito pala yung mayayamang lugar. Hani, lalo yung ating Naga City, ang gaganda rin ng hotel dito, mga parents kong minamahal. Pang ano, pang Metro Manila ang design ng hotel dito sa atin sa lugar po ito ng Naga City. Ano, kaya napakasuti po ng ating mga parents, mga kasangga natin dito po sa Naga City sapagkat kumpleto na po kayo. Talagang

atin sa Naga City. Ano po? Ang hinihintay ko po na magkasudad, ito pong lugar ng Camarines Norte. Pero ang kilalang lugar po dito, siyempre yung Dait. Ano? Di kaya city na ito. Ako'y wala mang update, ha? Yan pa'y Dait City. Ano po ba talaga ang sudad ng ating lugar sa Camarines Norte? Sapagkat ako'y napadaan na rin dito. Napaka daming negosyo rin sa lugar na ito, eh. Ano po? Ako po may naglalakad sa sudad na ito, eh. As ano? Sa Dait, hindi ko sure yung Dait kung city na, eh. Ano po? Ang alam ko talaga nung una, pagkaalam ko, ito'y Dait City, eh. Pero parang hindi nare-recognize dun sa pagiging city, sapagkat ako ngayon magre-research pa rin, honey. Magre-research ako. Sapagkat nakita ko rin naman na umuunlad ang lugar ng Dait, eh. Kita ko naman ang daming establishment, ang daming negosyo. O may mga bangko rin naman dito, as in may mga radio station po dito. Opo, mga parents kong minamahal, sino kaya ang nakikinig sa lugar po ito ng Dait? Hani, para malaman ko, kayo ba'y city na? Kayo ba'y sudad na? Kasi dapat mayroon tayong tinatawag na sudad sa isang lugar ng probinsya, katulad nga po ng Camarines Norte. Hani, dapat ito ay, hindi ko sure kung alin talaga yung kanilang lugar na talagang matatawag nating sudad. Ano? Pero bagay naman, di ba, Dait City? Di ba? Mas bagay po, Dait City. Di po ba bagay po yun, ani? So, re-research natin yan sapagkat hindi ko kabisado. Pasensya na po, mga taga Camarines Norte, ha? Sapagkat, sabi ngay, sa lawak ng Pilipinas, eh, hindi ko na memorya. So, may lugar din akong medyo nasisilip dito na talagang, kumbaga saan ay nababanggit lagi ang pangalan. Anong lugar po ng Santa Elena? Yan, Santa Elena, Camarines Norte.

po natin, ano. So, mayroon tayong lugar. Ang sikat din po, yung Kapalunga. Yung bang Kapalunga ay, yun, hindi natin masasabi pang city ang Kapalunga. Pero, ang ganda ng tunog, ano, kung magiging Kapalunga City. Dapat talagang ma-recognize. Pero ano, sa totoo lang ha, ang sikat po ding lugar sa Camarines Norte, yung nga pong Kapalunga. Opo mga parents ko, parang municipality pa rin po siya eh. Alam nyo, maliit pa lang ako, napunta na ako sa Kapalunga. Alam mo, may mga tinatawag na ako dito eh. Parang niyan. Ang natatanda ko lang, May 14. O 13, 14. Hindi ko sure kung alin doon. Basta may kapistahan dito mga parents ko. Mula po dyan sa bahagi ng Infanta Pulillo area.

0: mapapunta ng Lucena City, hindi na ako makapunta. So, nakakapasyal ako kapag sabi nga, katulad nung mag-ano tayo ng promotions, napunta po tayo sa lugar po ito ng Camarines Norte, dito po sa Kapalonga. No? Sa mga taga Kapalonga, good morning po, malusog na umaga po sa atin lahat. Alam ko pong napapakinggan natin ang programa Kasanggat Kalusugan. Thank you. Ang bilis naman ng oras, mga kasangga. Ang dami ko nang sinabi, ay kayo po ay baka nauumay. Hani. So, tayo po ay magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan. Number po natin 0918-277-7888. Kasi sa ating mga tagapakinig, malusog na umaga po sa ating lahat, ha? Kumusta po tayo? Gusto ko pong kayo'y maging malusog. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Inje Marta Monyas. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan!
2: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box na Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
1: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malamang.

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Kumusta na ang ating mga kababayan? Kumusta na ang mga Rotarians? Malusog na umaga po sa ating lahat. Ha? Mula po dyan sa lugar ng Laguna, dito sa bahagi ng Batangas, itong lugar ng Mindoro, itong lugar ng Marinduque Province, Quezon Province, Bicol Region, at sa lugar ng Masbate Province kasama ang Visayas Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre yung ating mga minamahal na mga suki. Kaya yung ating mga kasanggang nakikinig ngayon, nawa po kayo'y humihigop ng masarap at mabisang produkto ng GMRH Incorporated. Ang produkto ng Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix, ang inuming tsokolate natin, ang napakasarap na Mark Choco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Wing, Choco Linamnam Healthy sa katawan, at siyempre naman ang ating Markafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract, ang kapeng tunay na bigas, tunay na bagas, kasama ang Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener, kasama ang Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, at siyempre ang gandang natural herbal soup, mga parents kong minamahal. Dapat ang mga yan ay ating gamitin. Dapat ang mga yan ay ating tangkilikin. Yan naman ay piling mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Ito pong maganda nating pag-usapan, mga parents kong minamahal. Ito pong ating masustansya ang ating Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink na may chia seeds, L-carnitine at L-glutathione kasama ang marine collagen, mga parents kong minamahal. Alam nyo mga kasangga, kapag Mark Juice ang ating iniinom, ay napakaswerte po natin sapagkat ang ating Mark Juice ay masarap. At sapagkat

0: ito'y may sangkap na talaga namang napatunayan na ito po ay isa po sa pinakamaganda ring ingredients ng Mark Juice. Ito naman pong guyabano, ano? At ito'y talagang napatunayan na ito'y nakatutulong bilang panangga sa karamdamang cancer, ha? Mga parents kong minamahal. At pwede po natin itong laging konsumuhin. Itong tinatawag nating sour soup, mga kasangga. Sour soup, ha?
1: Kasangga at kalusugan.
2: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa kasangga at kalusugan. Balitang pangkalusugan.
1: Kasangga! Kasangga at kalusugan.
3: MG Mark Camonias.
4: Mark Camonias.
3: MG Mark Camonias.
4: Camonias.
3: Camonias.
0: Ito yung isang prutas na mayaman sa carbohydrates. Ito po'y mayaman sa vitamin B1, vitamin B2, at siyempre itong vitamin C na napakahalaga, mga parents kong minamahal, upang mapatibay ang immune system. At ito'y talagang sagana sa dietary fibers na mahalaga naman para naman sa malusog na digestive system. Kaya pala mga kasangga, itong guyabano ay napakasikat na klaseng prutas sapagkat maganda pala ito sa loob ng ating pangatawan para makatulong sa pag-detox, ha, mga parents kong minamahal. Yung mga dumi sa loob ng ating katawan ay kayang-kayang lunasan o kayang-kayang linisin dito namang tinatawag nating guyabano. Marami akong gagawing research sapagkat may talagang lumabas sa social media mula naman sa iba yung dagat na talaga namang sobrang ipinagmamalaki itong ating guyabano na talagang nakatutulong para palakasin ang immune system natin at makatulong po para maging malinis ang loob ng ating pangatawan. So, bibigyan ko po kayo ng maraming paliwanag tungkol dyan sa guyabano. Atin lang i-research ng mabuti para po may paliwanag sa inyo kung gaano kahusay ng isang guyabano para naman sa isang Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ito po'y alam nating traditional na ginagamit ng mga taong may diabetes upang mapababa ang blood sugar. Maaring makatulong sa pagpapagaling ng masasakit na kasukasuan, mga pamamaga, asthma at pagpapababa ng lagnat at presyon, ha, yung may mga alta presyon. So yun po yung ilan lamang sa benepisyo ng ating guyabano, mga parents kong minamahal. Dun pa lamang sa pagpapalakas ng immune system, mga parents kong minamahal, at yung pagtulong niya sa pagtunaw ng ating makinain ay isa na rin sa pinakamalaking tulong ng guyabano doon sa pag-inom natin ng Mark Juice 9-in-1 plus 1 juice drink. Ang mga sangkap po nating mga sikat, mga parents kong minamahal, para sa Mark Juice ay ito na pong ito naman pong buwamera, itong chia seeds, itong Garcinia Gambogia, ito pong mangosteen, stevia, at itong tinatawag na guarana extract powder. So ibig sabihin, narito po ang pinaka mahuhusay na mga ingredients sa ating Mark Juice para sa mahilig humigop ng juice, ha, para sa kanilang pagkain, mga parents kong minamahal. Kaya itong mga pinagsamasamang sangkap Ito po ay masusing pinag-aralan bago po ito gawin, itong kabuuan ng ating Mark Dios, mga parents kong minamahal. Ano po? Kaya walang produktong inilalabas ang GMR Herbs Incorporated na mahinang klase. Puro magagandang klase po yan, mga kasangga. Kaya sa ating mga parents, kayo po ay laging bumili ng Mark Juice. Huwag kayong magpawala sa inyong tahanan sapagkat ito po ay napakahusay mag-detox ng loob ng ating pangatawan. Maglinis, mga kasangga, maglinis ng mga sabit-sabit sa loob ng ating bituka para maiwasan natin ang problemang cancer.
4: Come on guys, let's do this! Woo! Maagap magbumangon para sa trabaho, may exercise at pagplano pa rin ako sa daily routine ko. Kaliwat kanan man ang inaasikaso, strong and healthy pa rin ako. Ang dami nga nagtatanong ano daw ang sikreto ng katawang meron ako. Sagot ko naman, wala lang. Regular lang naman ang pag-inom ko ng Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seed. Yes! You heard it right! With Chia Seed siya. It is high in several nutrients na napaka-importante sa buto. Dahil ito ay may calcium, phosphorus, magnesium, and protein. Mark Juice! Mark Juice na talaga ako!
5: Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Drink Mix with Chia Seeds. Mabibili na sa inyong suking tindahan, grocery, supermarkets, butika, at drugstores dito sa ating lugar.

0: Happy kayo nakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre naman, gusto ko pong kayo'y maging malusog. Sa mga aalis ngayon, ha? Sa mga bumabiyahe ngayon, mga parents kang minamahal, kapag kayo'y aalis na yung tahanan o kayo po ay nakaalis na, sa mga susunod, gamitin natin ang magandang sabon natin. Tatlong klase po yan, Germ Fighting Action at Skin Whitening Soap. Ang pangalan po ng ating sabong napakaganda, tatlong klase yan, ay simpre naman ang GN Gandang Natural. Ha? Meron tayong tinatawag na papaya orange, kulay orange po, mga parents kong minamahal. Tapos Germ Fighting Action kulay green. Tapos yung isa naman, mga kasangga, ay kulay ito? Parang green din siya, mga kasangga. Light green yon. Light green po siya, pero siya po'y gandang natural. Green papaya with calamansi. Yon ang maganda. At talaga namang napakahusay ng ating sabon. Kung nahihirapan kayo makabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery, naku mga kasangga, pwede na tayo sa Shopee at Lazada. Hanapin lang po natin JMAR Marketing Online Shop Store, mga parents kong minamahal. Simpleng-simple lang ang pag-order niyan. At makararating po sa inyan ang napakahusay po nating sabon, ha? Ang napakagandang sabong bumubula. Sabi nga nung aking mga kaibigan ay napakabula ng iyong sabon, honey. So yan po mga kasangga, maraming salamat po sa inyo at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: Sa mga nagdaraos na mga anibersaryo na kasal, happy anniversary!

0: pagtatagpuan ng karamdaman, dalangin po namin na maganyang pagaling, dalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat po. Nakasangga natin sa FB Live. Siyempre naman si kasanggang Hernan Uribe. Lagi kayong makinig, ha? Kayo po'y manood ng FB Live kung kayo po'y na-late. Dito naman mga kasangga sa ating kasangga news update. Kasanggang Arvin Enriquez. Kasanggang Arvin, may bago na ba tayong mga patutuo dyan? So sa bahagi naman ng research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ito naman ang inyong lingkod mga kasangga. Walang iba kundi si kasanggang Inge Mark Camonias. Ito naman sa nag-iisang programang nakapagpapalusog sa atin ang programang kasangga at kalusugan. I love you all.
1: Inyong narinig ang programang kasangga at kalusugan tungo sa isang malusog at responsabling mamamayan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta Bicolano.

0: Jules, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa iyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
3: Parang oval and

0: maliit na baga siya nakita ko?
1: Oo, princess na siya.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
3: Makinig ka muna. Usapang liver tayo. Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Pedro, kung may lima akong aki sa enot kong agong, pito sa pandua, asin sampulo sa pangtulo kong agong, igwa akong kaduratan, ma'am.
1: Bukas sa Bicolano, Oragon!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Han, tulog na ba si baby?
5: Shh! Huwag ka maingay, baka magising.
4: Ay, sorry ha. Han, oras na.
5: Oras na para.
4: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
5: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na, ready na.
4: Oh, ano yan?
5: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
4: Eh, ikaw talaga, Han.
5: Oh, di ba natural ang sarap ng Mark Cafe?
6: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
7: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: kwentong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ayun po, ito yung maestra po kung nakit po.
0: Mapabaak na kunta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunyo, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano ay, sabi sa imo?
1: Ano niya, ma'am?
0: Wala ng bukol? Oo, oh, grabing pasalamat sa imo.
2: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner, Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran, Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Uy, pre, si Rudy ito. Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Naka-schedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun.
3: The most memorable.

0: kalau mau dance, saya tutup sana. Bestu bungkul ka, tayadang makalus ako. Wala man pangit sa mundo, bes. Tapos mo kita narugayan asing gwapo sa pagiling kang Diyos. Ha? Di mo sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Pasabikulado o hagol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
6: Two old friends.
5: Right here on Ulagun sa Hapon. Where

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Eta.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon!

0: natatanan mo ang kadang kaklase mo sa eskwelahan. Paano mantay? Ang sabi kang kaklase ko, babu ka na. Ngayon, natatanan mo man. Makuman kaya tay totoo?
1: Masabikulado, buhagon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Magpapasko na! Huwag manghihina! Lumalabas sa survey na prone ang prostate cancer sa mga edad 40 pataas sa kalalakihan. Para maiwasan, mag-Mark Up Capsule Food Supplemento. Ito ay may macro-earth extract at horny coat upang maibalik ang tikas at lakas. Mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw para always kang ready. Ito ay hatid sa inyo ng Jamar Herbs Incorporated. Kasangga, maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ang Mark Up Capsule Food Supplement ay mabibili na sa inyong suking butika at drug stores dito mismo sa ating lugar.
7: Mahalagang paalala, ang Mark Up Food Supplement Capsule ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot.

0: Ano pangaran mo?
1: Edwin Dostoy. Ang pinagulang mo ka, Edwin.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya ka-operahan?
1: Hindi po.
0: Hindi kayo nagpa-opera?
1: Dati po, hindi. Tumanabuhin ng parang alapaap.
0: Ading mo yan, naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay nako, ang sweet-sweet talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag protection para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
6: FM.
5: Radyo Urang.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Reminiscing the thoughts of your special someone. I did my best. It's never too late to fall in love again.
4: Two old friends.
3: Right here on Ulaku sa Hapon.

0: natin.
1: Ano?
0: Tatatagdaga muna ang mga gamit mo.
1: Habo ko na! Mahalit ako rin eh!
0: Pundungyaw kang mga pasali mo ah!
1: Iyo! Pirmina sa labong sala! Dahil akong ginibong tama rin ni sarong mali! Pirmina sa labong sala!
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an?
1: Oh, yan ka na naman! Sala na naman ako!
2: Mas sa Bicolano, Oragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising.

0: Licensing. Dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising. Located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The sweetest melodies.
5: So beautiful.
4: And the unforgettable memories.
5: I miss your love since you've been gone.
4: Played in one playlist.
5: Na
4: you are Uragon Sahabu.

0: dapot?
1: Misa?
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Basta Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Nakatutuka
1: sa 90.7 Radyo Oragon.

KW9.7, orag na niya sa 15 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon, and you're still with Ligaya on the radio. Welcome, welcome sa programang Oragon Express. Kamusta kayo ngayong araw na to? How's your day, mga ka-oragon? Yo, so today is Tuesday, May, ano ba ngayon? May 5, 2026. Kaya apakadali naman na lumipas ng araw ng buwan at ng taon. Uy, maya-maya lang alamin natin kung saan magkakaroon ng scheduled power interruption on May 8. Alamin natin yan later, guys. Yeah, so para sa inyo mga guru greetings, ha, isend nyo na yun sa aming number na 0961-355-6393. Samahan nyo ako till about 5 p.m. sa programa Oragon Express. Kaya eto na, guys, ang paborito ng masa, hawak mo ang beat. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang 3 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo-uhi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magigang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga driver. Siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support.

0: 0946-626-9790. Orsanaga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: You want it.

KBW 90.7, orago na niyan, it's exactly 35 minutes makalipas ang alas 3 ng pagkahapon. And kasama niyo pa rin si Ligaya sa programang Oragon Express. There you have it, a song by JB, Justin Bieber. So eto na nga mga ka-Oragon, sa May 8, araw ng Biyernes, magkakaroon ng power interruption. Kating konti lang naman guys. All areas covered by Washington Substation and all areas covered by Bitano Substation, 5:30 a.m. to 6 p.m. Ayan, sa Bitano Substation yan ha. And sa ano naman, Washington Substation, lahat po ha, all areas, 5:30 a.m. to 6 a.m. and 5:30 p.m. to 6 p.m. yan mga ka-Oragon. Konti lang naman, 30 minutes. Sana eh magkatotoo yung 30 minutes. Magkatotoo, pangarap yun. Panaginip. So yan mga ka-Oragon ha, pinapaalalahanan ko lang kayo. Siguro naman eh makakapag-charge naman kayo. Diba? Huwag naman nahayaan na sa 30 minutes yan ilobat yung mga cellphone niya and everything. Charota. So anyways, dyan lamang kayo ha. Tutok lang. Here's the Angels Like You. Keep it right here only here on BWI 90.7. Oragon.

KBAA 90.7, orago na niyo 52 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. Oy, sa mga nagkakapi-kapi na sa mga oras na to, sana all. Yan, sige, kapi lang kayo guys, dahil masarap talaga magkape, lalong-lalo na kapag Pinoy, hindi talaga yan mawawala. Yan, love na mga Pinoy ang kape, lalong-lalo na yung mainit, higigup ka ng mainit-init na kape. Yes, mga ka-oragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya because more great songs are coming your way. Kaya wag na wag kayong aalis and wag na wag magdilipat. Makakasama niyo ako guys till about 5. So here's a Misterioso by Cup of Joe. Keep it right here only here on Big Double Line 90.7. Orag.

0: puso.
1: Men, agong. Kasatag na nga mo na nagagamit mo.
2: Habon ko na. Mahalit ako rin eh.
1: Kung lumiyaw kang mga pasali mo ah.
2: Iyo, pirmina sa labusala.
1: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
2: Pirmina sa labusala.
1: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
2: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
3: Masabikulado o ragun?
4: Uy, pare. Marcafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
5: Naku, mali ka dyan, Mare. 12.21 kaya yan.
4: Ha? Ano yun?
5: 12.21, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
4: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
5: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi pokit mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
4: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
6: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
8: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours, in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

5.7 Aragon and Nels. It's 13 minutes makalipas sa ang alas 4 ng hapon. And kasama nyo pa rin na walang iba kundi si Ligaya sa programang Orago and Express. Yes, magandang afternoon sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Legazpi Port and of course dyan sa Victory Village. At naku, ito nga guys, nakahakot ng mahigit 2 milyong fans ang nanood sa konsyerto ng singer na si Shakira sa Brazil. Uy, in all fairness naman kay Shakira. Ayan, dyan na sa Copacabana Beach. Ayan, dyan yan na ginanap guys ang nasabing konsyerto. Ito na ani ang tinaguriang pinakamalaking konsyerto ng Colombian pop star sa kanyang career. So, ang pagsasagawa ng konsyerto ng mga international stars ay paraan ng mga lokal na gobyerno para makahakot ng mga bisita at turista na bibisita sa kanilang bansa. Ilan sa mga nagsagawa ng mga show na humakot ng million fans ay si Madonna at Lady Gaga. So, ang mga kauragon ha, grabe naman yan, apakagaling. Talaga namang sikat na sikat, walang duda yan. So, yes, mga kauragon, tuloy-tuloy lang ating ligaya. Si Ligaya lamang ito, guys. Samahan niyo ako till 5 sa programa Orago and Express. So, here sa buksan mo. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: coffee
1: with herbal mix.
0: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: You want it!

0: 99.7 Orahan na niya. So, grabe naman yung kanta ni Shakira and Sheeran, My One. Uy, grabe. Parang makakaluha ka. Hindi mo naman alam yung lyrics talaga. Sa tono pa lang, alam mo na kung ano yung pinaglalaban nilang dalawa, diba? Yans, magandang afternoon sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanilang birthdays today. Yan, hello po and hi sa inyong lahat mga kauragon. Happy Yippie Birthday!
1: Happy Birthday!
0: Yes, tutok lang guys dahil makakasama niyo pa ako till 5 ha. Siyempre batiin natin ang lahat ng mga nakatutok sa atin jar na sa Maruroy Daraga, lalong-lalo na sa Astillero family, sa Makiniana family, Bahamonde family, and Golondrina family, lalong-lalo na dyan kay Manaylidja and kay Jason. Magandang hapon! Uy, sa mga Baskarenyos, magandang afternoon pa rin po sa inyong lahat mga kauragon. Thank you so much sa laging pagtutok dito sa aming programa. Kaya sabay-sabay nating pakinggan na itong kanta ni Dua Lipa and Bruno Mars, Never Said I Loved You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Orag!

0: So, ano pangalan mo?
1: Dr. Royo po.
0: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NIMS?
1: Nagtiwala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
0: Dati, kinakapos ka na?
1: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang NIMS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang NIMS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang NIMS Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: The most wanted love songs of the 80s. And today,
7: God gave me you.
6: You are Uragun Express.

KCAA 90.7. Murago na niya sa There Have It, Marvin Gaye by Charlie Puth. Ayos, magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga certified listeners natin. Kamusta, kamusta, kamusta ang araw ng Tuesday? Marami bang pressure? Marami bang stress sa buhay niyo? Nako, makinig lang kayo dito sa amin. Mawawala yung stress niyo. At eto na nga guys, naglabas ng Bureau, ang Bureau of Internal Revenue or BIR ng Revenue Memorandum Circular Number 38-2026 na nagtatakda ng paggamit at obligadong paglalagay ng BIR Registration Seal Badge para sa mga negosyong kumikita sa online platforms. And sakop daw ng panungtunan nito ang mga online seller, freelancer, professional, vlogger, influencer at iba pang individual na kumikita sa digital economy. Uy, grabe na. Yan, sa halip na ipaskil ang buong Certificate of Registration na COR, ang badge na may QR code mula sa Online Registration and Update System o RUS ang dapat ipakita upang maprotektahan ang sensitibong impormasyon na gaya ng TIN at business address. Yan, so sabi guys ha, libre ang pagkuha ng badge at maaaring makuha online sa Revenue District Office. Ngunit may 30 pesos documentary stamp tax para sa mga nag-a-update ng rehistro online. Yan, so hindi naman daw obligado guys na palitan ng mga kasalukuyang taxpayer ang kanilang COR na walang QR code. Ngunit hinihikayat silang mag-update para sa mas maayos na verifikasyon. Yan guys ha, eto nga guys, sabi ni ng BIR, etong seal badge ay magbibigay proteksyon sa mga lehitimong online seller at magsisilbing gabay sa mga mamimili upang madaling matukoy kung rehistrado sa BIR ang kanilang katransaksyon. So, mga ka-Oragon ha. Siyempre, mas may trust kung merong ganito guys. So anyways, paano ba yan? Oras na naman para ako ipansamantalang magvavush. Maraming maraming thank you and ingat-ingat sa lahat mga ka-Oragon. I love you, I love you, I love you from the bottom of my heart. Stay safe and God bless. I'm not much to Pierce. Glock 9, Magda. Stay tuned in only here on BIR 90.7. Oragon.

0: Pedro, lasin ka na.
1: Oo talaga, Mari. Kahit doon pa eh, crush na talaga kita.
0: Pedro, tumigil ka ha. Kanina ka pa lasing.
1: Alam mo, Mari, feel ko na eh, mahal na kita.
0: Pedro, tumigil ka! Asawa mo ako!

0: makitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Anong digdig ka mo niyan? Ano ang problema mo?
5: May nagkukulungan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulung.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga, iso sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mall na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
0: Radyo Uragun. Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Ano ang nararamdaman mo?
9: Matakupo.
4: Hindi mo maibuka?
9: Hindi mo. Nahihilo ka palagi.
4: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
9: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
4: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
9: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahihilo?
9: Hindi na po. Namulat na po ako.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
9: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
9: Salamat na.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Mall na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
10: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Mall Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong mata ko.
4: Nat, ano na ang idwa ka on? Glaucoma? Ano, for operation?
11: Iyo po.
4: Ngayon, anong ginibo mo?
11: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mang detox? Okay. Kailang bulan kang detox? ice pa.
12: Sige, sige.
4: Apat na bulan. O, di ka nagpupundo. So, after kailang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
12: Magayon na po ang findings niya.
4: Loko, ma-free ka na?
12: Loko, ma-free na po ako.
4: Di ka na da-operahan. Uy, wow!
6: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main school na Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ano pangaran mo?
13: Edwin po. Ang pagkagulang mo kayo dyan, ang mata.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
13: Katarata po.
4: Muya ka-operahan?
13: Yun po.
4: Hindi kayo nagpa-opera?
13: Dati po hindi ito. Manabuhon ng parang alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
13: Nag-linipis na po ang alapaap.
6: Ang main school na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang main school na Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang main school na Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
14: Parang

0: naman yung...
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, pulisos na siya.
2: Ang mismo na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Isiberio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulukan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Means Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: So, ano pangalan mo?
7: Pastor Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
7: Nagtimala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Nung nag-in po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kape.
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Lourdes.
9: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
10: Kasi po, yung matak ko,
9: malabo.
10: Malabo.
9: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis ma.
9: Malinaw-linaw na?
10: Malinaw-linaw ng konti.
9: Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
9: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yun inatake.
10: No.
9: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
10: Yes.
9: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
10: 30 over 80.
9: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
10: Yes.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Anong pangalan mo?
11: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, korpiatuso, kukulo.
9: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
11: 160.
9: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
11: Apat na beses.
9: Anong makulog? Tulak?
11: Tulak.
9: Very ano?
11: Mag-auson.
9: O ngayon na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
11: Nakadali naman nagparakulog.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Ano pong pangalan mo?
12: Maricel po.
9: Anong na mga nararamdaman mo?
12: Yung masasakit ko, minsan parang nagbabara yung mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa, tatlo.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Yung po yung Mints Coffee.
9: Anong unang na gumaling sa'yo?
12: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Yung pagtulog mo?
12: Maganda na po.
9: Ah, dati ihi ka ng ihi?
12: Opo.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Ano pong pangalan? Alan mo?
12: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa, tatlo.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Mints Coffee.
9: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
12: Pagdumi po, dati minsan din, nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Wow, yung pagtulog mo?
12: Maganda na po.
2: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mall Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside beside Gideon West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
13: Nanay, anong pangalan mo?
14: Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang gitan, tukod.
13: Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
13: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay naman po.
13: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Iyon mo po.
13: Maayos na. Maray so kape?
14: Iyon po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideon West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
13: Nanay, anong pangalan mo?
14: Midland Plus Cleaning. Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, ang tukod.
13: Simula po pang nag-inom ka pang suklimen ko. Kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
13: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray ang... Lawas ko ay garo.
13: Magaan?
14: Magaan.
13: Pagkaturog mo?
14: Pagturog ko, okay naman po.
13: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Hindi mo po.
13: Maayos na? Maray so kape?
14: Hindi po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
13: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
15: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Yan po yung Nins Juice.
13: Dati ang grado niya, pera?
15: Ano, 90. Tapos nag-94. Nagbiglang nag-donor.
13: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
15: May 89, nag-92. Tapos, well, with honor siya.
13: Tapos, healthy.
15: Oo, yung pinagtabaan. Siya magkakaan.
13: active.
15: Tsaka,
13: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada'y nakaka-Nins Juice, anak.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
16: Si Irene, dako na kong namatian sa lawas, may mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ko lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako yung kape, sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan, bigay salamat po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideon West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
17: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
18: Napanakulog ang sa tuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Yung sana ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manakulog ang maintenance ko na high blood, pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko.

0: Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Anong pangalan mo?
2: Si Ludiminda Borromero. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tulang ko pong nagaparakulog.
1: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog kang pulog?
2: Hindi na po talaga.
1: Parang bulang ka lang nag-inom?
2: Mag-1 month lang po.
1: Dahil ka na kikapos ng pagangos? Pag nagkakapos ang pagangos mo, ano nangyayari sa imo?
2: Parang matutumba po ako dahil ito'y arututin.
0: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang main school na center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
1: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Mm-hmm.
1: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Clear na gabus.
0: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang main school na center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Bibena, itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Ay po, ito yung maestra po kung ang ito.
1: Mapabaak na punta.
5: Tapos sabi ko, dahil na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
1: mga bukol.
5: Bukol.
1: Oh, ngayon, nahiling mo siya?
5: Opo. Oh,
1: ano sabi sa imo?
5: Ang ano niya, ma'am.
1: Wala nang bukol? Oh, grabe po, salamat sa imo.
0: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang main school na center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa kapunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
0: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main school na center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Ang problema ng mata ko, parang may mga turuturo sa libubagan ng mga ano, umidumin ako. May mga blood ako nagigita.
1: Tagal na yan?
7: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang sati talaga, tapos yun, nag-umpisa na yung eyes.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulid?
7: Wala na, matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abil ako ng eye drops.
0: Ang main school na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main school na center, Fideran.

0: Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo. Ano ang nararamdaman mo?
1: Mata ko po.
0: Hindi mo maibuka?
1: Hindi. Nahihilo pa po palagi.
0: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
1: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
0: Sumusuga ka na. Pag kumakain ka, sumusunod ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
1: Pinawisan na po ako.
0: Tapos, hindi ka na nahilo?
1: Hindi na po. Namulat na po.
0: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
1: Hindi po.
0: O, gagaling ka na in Jesus' name.
1: Salamat naman.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Borac 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
4: Ako po si Corazon Sagali. Hindi pong mata ko.
0: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
4: Iyo po.
0: Ngayon, anong ginibo mo?
4: Ano lang po ako, ay spa lang po ako.
0: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
4: Sige,
0: apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
4: Magayon na po ang findings niya.
0: Glaucoma free ka na?
4: Glaucoma free na po ako.
0: Di ka na da-operahan. Ay, wow! Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Ano pangaral mo?
6: Edwin po. Ang pagkagulang mo kayo dyan, ang mata.
5: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
6: Katarata po.
5: Muya ka-operahan?
6: Yun po.
5: Hindi kayo nagpa-opera?
6: Dati po, hindi. Manabuo ng parang alapaap.
5: Ay, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawala na sa alapaap?
6: Nilipis na po ang alapaap.
0: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Borac 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Piduran Branch ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Piduran Albay, beside Piduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
0: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
7: Parang oval.

0: nana na Maestro.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pwesos na siya.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5.

0: PM. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borac Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 PM. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 PM. Kita-kits po tayo. Tatay, anong pangalan mo?
1: Isidirio.
0: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
1: May nagkukulukan pa yung kumi. Anong dagang ko nagkukulog?
0: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
1: Yun na.
0: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
1: Sa puso.
0: Ano sa ano pa?
1: Sa baga. So, sa kidney ko.
0: Oo, narahay ka po, digde?
1: Iyo po. Narahay ako.
0: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Mings Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahayan. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, pasalamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na. Tapusin ko talaga ito.
0: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagdibalat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
0: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
6: Hi, Kim. Yung naging po, yung 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakin.
4: Wala na yung
6: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kape.
6: Opo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Mings Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
0: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
8: Love this.
7: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
8: Kasi po, yung mata po.
9: Yes, hello. Magandang hapon, magandang hapon, magandang hapon. Kumusta po kayo diyan, mga ka-wellness, mga ka-oragon, mga kaibigan ko yung aking mga fans dyan. Wow, artistahin. Yung aking mga listeners dyan. Kumusta kayo? Andito na naman ang inyong lingkod, Ma'am Nins Rosal. Ay nako, mga kaibigan, alam niyo po, galing po ako sa Pulanggi. O yan, namigay po tayo ng mga school supplies at libreng mga supplement, libreng mga services. Ayan, araw-araw po ang aking schedule, mga kaibigan. Araw-araw po akong pupunta sa mga bulod. Alam niyo ha, mga bulod, mga bundok, yung mga hindi napupunta ng ibang mga nag-outreach, dyan tayo pupunta para makatulong tayo sa mga kaibigan natin na medyo hikaho sa buhay. Yan, and sana marami pa tayong matulungan. Sana dire-diretso ang blessing ni Lord para marami pa akong mapuntahang barangay. Yan ha. Sabi nga natin, pag magandang ating adhikain, nakikita tayo ng puong may kapal at tayo ay hindi napapahirapan pa. Bubuhos na lang ang blessings para i-share natin sa ating mga taong nangangailangan ng tulong. Diba, mga kaibigan? Kaya kayo po dyan, kung gusto nyo pong magpunta dyan ang Nins Wellness Center, ang gagawin nyo lang ay magpaalam kay Kapitan. Kasi sabi ko nga po, third week po ng May, dito na tayo sa Legazpi. Marami kasi ang mga nagre-request ng mga kaibigan at mga kaimanwata. Sabi ko nga po, kung sa ibang lugar nga tumutulong tayo, bakit hindi sa ating sariling lugar? O, diba? O, kaya naman, ngayong malapit na po ang pasukan, bigyan din po natin ang ating mga anak dito. Malapit po sa atin. Ano? So, sino ba dyan ang gustong magpunta kami? Siguro po sa Bangkirohan, pupunta kami, ano ngayon, May... Sa 9 kasi, sa Lidong, Pulanggi pa kami. Sa 6, sa Aga, Santo Domingo, Albay. Barangay Santo Domingo, Albay. Maswerte po yung mga taga Santo Domingo at Bakakay. Meron po tayong pantry. 100 na mga nanay ang bibigyan natin ng libreng gulay. 100 na mga bata ang may libreng school supplies. 100 na senior citizen ang bibigyan natin ng free check-up at free supplement, free services. Sa 7, nasa ano po ako? Nabwa at Iriga. Sa Buka 6, andyan po tayo sa Naga City. Mga kaibigan, punta po kayo sa Naga City para mabigyan po kayo ng detox. Okay. Sa 8 naman, Friday po yan, Mulat Bukad, Ginubatan, Albay. Free yung ating mga supplement at yung ating mga school supplies. Salamat, Councilor July Tingson, sa iyong tulong para sa mga taga-Ginubatan. Maswerte po kayo, andyan po si Councilor Tingson para tayo ay tulungan dyan na makapunta sa inyong barangay. Sanay naman sa Sabado sa Lidong, Pulanggi, Albay. Yung mga taga-Pulanggi, marami na po akong napuntahan dyan. At sana marami pa po tayong pupuntahan. Sana hindi maputol ang ating outreach. Sana patuloy tayong i-bless ni Lord dahil sa ating ginagawa. Okay? Sa 11, punta tayo ng Barangay 14. Baclayon, Bakakay, Albay. Meron tayong papantry dyan. Meron ding pa-school supplies. At meron ding mga pa-food supplement sa mga taga-barangay Baclayon. Barangay 14. Sa 12, Barangay Hindi, Bakakay, Albay. Ayan ha. Ang Rondis, vegetables, and general merchandise ang magbibigay sa inyo ng pagulay. Dahil sa blessing ni Lord sa kanila, magandang kanilang negosyo, ibinabalik sa inyo. Diyan naman sa 13, papunta naman tayo ng Naga City. 13 ulit, Santo Domingo, Albay. 14, Nabwa tayo. 15, siguro sa 15 mag-uwas na tayo at sa 16, ay libon. Okay, dire-diretso na tayo. 18 hanggang 30, magligaspi na po tayo. Kaya yung taga-bangkirohan dyan, schedule namin kayo ng 23 kay Kagawa Joanna Valladolid. O yung mga taga-Ligaspi po, baka gusto nyo na pong magpa-schedule, apuntahan nyo na muna si Kapitan. Okay? Siguro, ang Barangay 24, Lapu-Lapu, at papuntang Sabang, yun na po ang pupunta natin sa 18, 19, 20, 21, 22, 23. Yan ha? Pag 25, 26, 27, 28, papunta na tayo ng Rawis. Rawis, papunta doon sa mga yung mga barangay na hindi pa natin napupuntahan. Okay, mga kaibigan? Sabi nga, bakit tayo nagpupunta sa mga barangay? Siyempre, para makatulong po tayo ng mas marami pa ang ating matulungan ng mga tao na nangangailangan ng konting tulong. Konti lang naman po yan na tulong na binibigay ko. Hindi naman po yan marami. And sana, di ba sabi ko sa inyo, yung pangarap ko, yung foundation ko ay matuloy na para marami na tayong mabibigyan. Hindi lang isa, kundi marami talaga. Marami talaga mga kaibigan. Yun ang pangarap ko sa buhay ko. Sabi nga, talagang iikutin natin ang iikutin ang buong Albay para mamigay po tayo ng mga itong ating mga binibigay. Food supplement, services, marami po ang natutulungan natin. Marami ang gumagaling. Okay, ito. Pakinggan po natin mga kaibigan, itong mga taong gumaling sa atin. Yung kanina, ay kahapon ba yon? Pinarinig ko po sa inyo yung babaeng natulungan ng ating wellness. Alam niyo po kung anong natulong natin sa kanya. Nagbuntis po siya after detox sa Ninsu Wellness Center. At hindi lang yan, ang dami-dami pong mga patutuo na galing po sa pamilya niya na natulungan po natin. Ito, pakinggan po natin. Mahina lang talaga yung internet. Mahina lang yung signal. Wait lang ha, at papakita ko sa inyo ang mga at ipaparinig po. Ito, pakinggan po natin.
10: Hello, madam. Anong pangalan mo?
11: Mary Claire Redosa.
10: Taga saan ka, Mary Claire?
11: Taplacon, Kamali.
10: Mary Claire, ano yung kagandahan na nangyari sa'yo nung magpa-wellness ka 2 years ago?
11: Before po, sabi ng OB ko, may cyst ako tsaka myoma. So that time, so grabe yung problema ko. Sabi ko, hindi na ako magkaka-baby at the age of 39.
10: Sabi niya, di ka daw pwede magka-baby?
11: Hindi daw, kasi may myoma ako tsaka cyst. Tapos, yung age ko daw is 39 na, di ba po?
10: Dapat o-operahin yun? Dapat o-operahin?
11: Dapat o-operahin. Pero since dating alam ko yung wellness, kasi dati nag-wellness na ako, Doc, ng NINS. Dati, di ba, Doc, before that, marami pa ako nararamdaman. So naging okay ako sa inyo. So naisip ko bumalik ulit sa inyo.
10: Nagpa-detox ka sa akin. Ilang months ka nagpa-detox nung malaman mong may PCOS ka at may mga cyst?
11: Mga 2 months.
10: 2 months. After 2 months, ano yung good news sa'yo?
11: Nagbuntis ako doon.
10: Talaga? Oo.
11: Sure talaga, nagbuntis.
10: So, nagbuntis ka. Ngayon, ilang taon na yung baby mo?
11: 2 years old and 7 months.
10: Kaya ngayon, naisipan mo naman na bumalik sa akin.
11: Naisipan mo naman bumalik kasi nga, na-miss ko yung produkto kasi minsan may mga times na
10: nararamdaman ka na naman.
11: Maganda. So, syempre, na-try ko na to na maganda. Kaya sabi ko, dito na lang ako babalik sa wellness.
10: Wow, kaya ngayon bumalik ka, tsaka yung nanay mo.
11: Opo, si mama.
10: Ano masasabi mo dyan?
11: Dito rin
10: gumaling?
11: Opo, lahat naman kami, pati yung ate ko.
10: Wow, ano masasabi mo dun sa mga babaeng hindi pa nabibiyayaan ang anak?
11: Siguro, try nila yung wellness do. Kasi syempre, 100% na-prove ko talaga. Kasi dalawang OB ko nga sabi, wala akong chance magbuntis.
10: Tapos sa akin, nagbuntis ka?
11: Pero sa wellness, almost 1 month lang na-try ko talaga.
10: Okay na.
9: Ayan na, sige, nagbuntis na siya sa akin. Ito naman, pakinggan niyo yung kanya.
10: Mary Claire, ano pa yung mga ibang sakit mo na natulungan ng NINS?
11: Doc, 2019, yung first time ko talaga sa NINS Wellness, yung sumasakit yung likod ko. Maglabalan ko ng konti, yung maliit na balde. Maghapon ako matutulog.
10: Dahil tapos, masakit na yung katawan mo?
11: Masakit yung katawan ko, tapos lagi akong galit.
10: Lagi
11: kang galit? Sabi ng mama ko, bakit lagi akong galit? Tapos one time, pupunta ako ng Ligaspi, may nakasakay ako mga teenager. Ang sasaya nila, sabi ko, ako ang lungkot-lungkot ko. Mm. Silang saya. Sabi ko, feeling ko hindi na ako magiging masaya tulad ng dati.
9: Mm.
11: Tapos nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
9: Pati at yung hindi ka na nai-stress.
11: Hindi na. Tapos sumasakit, Dok, yung laging ano ko, yung ulo.
9: Ang dati noon.
11: Noon, halos everyday. Sumasakit ang ulo ko, sumusuka ako. Tapos natatakot ako. Sabi nila, baka mamatay ako kasi baka may magbaan sa head ko. Mm. Ayun, dulo ba? Pero nung nag-wellness ako, Dok, naging okay ako.
9: Lahat ng sakit mo natulungan?
11: Mm-mm. Marami talaga.
9: Okay. Talagang masasabi
11: talagang
9: mo na dito?
11: Talagang 100% na ano talaga ako, yung na-cure ba ako dito talaga, Dok.
9: Wow, thank you, Lord.
11: Si ate ko, si mama, tapos yung pamangkin, kulit nilang, galing ako ng Legazpi.
9: Hmm, dinala mo?
11: Opo.
9: Ano yung problema ng pamangkin
11: ako,
9: Dok, mo?
11: Yung office nyo, yung clinic nyo, doon pa sa may Gaysano.
9: Sa, oh, sa may ano, sa may market. May,
11: oo, oo, doon pa, Dok.
9: Oo, oh, yung pinakauna mm-hmm. kong wellness. Pa, yung pamangkin mo, anong sakit nun?
11: Si, yung ano, yung ngayon, hmm. Ano, Dok, may allergy siya.
9: Oh, ilang buwan lang sa NINS?
11: May kidney. Ngayon, ano, 1 month, okay na daw siya.
9: Okay
11: pero
9: na?
11: May gamot pa siya.
9: Oh, pero dire-diretso, kasi 4 months yun.
11: Opo.
9: Ayan, oh, pakinggan niyo pa, ang dami niyang patutuo. Yung nanay mo, ano naman ang sakit niya?
11: Si mama, marami siyang sakit. Bisang pagod, ganyan, may diabetes. Hmm. Pero mga, yung sinasabi niya, hindi siya nakakatulog sa gabi.
9: Oo.
11: O, tapos nag-take din siya ng wellness. Okay na siya ngayon.
9: Pati pagtulog, maayos na.
11: Hmm. Opo.
9: Tapos yung kanyang diabetes.
11: Bumaba na rin doon.
9: Bumaba na ang sugar. Wow, grabe, ano, grabe ang tulong ng NINS, okay. Ano? Yung kapatid mo naman.
11: Si ate, Dok, ano yung pag-mens ba ganyan, Dok? Parang, ano, yung
9: Irregular,
11: parang konti-konti, tapos maitim daw.
9: Oh.
11: Nung nag-moringa siya.
9: Nag-wellness siya.
11: Nakalimutan ko yung ibang gamot na binigay mo sa
9: juice,
11: kanya.
9: Guyabano.
11: Yung moringa, Nens juice kay Guyabano. Sabi niya, ang ganda daw ng flow na menstruation niya.
9: May mga lumabas bang mga malalaking dugo?
11: Meron siguro daw. Kasi yun ang sabi niya, gumanda daw yung ano niya, menstruation
9: ngayon, okay
11: niya.
9: Na siya.
11: Okay na siya ngayon.
9: Wow.
11: E kaya ngayon, sa mga irregular, ako, ano? Siyempre 40 na ako ngayon. Eh, sabi ko.
9: Gusto mo pag magkaanak?
11: Ayun naman.
9: Pwede pa, may isa ka pa hanggang 45.
11: Pwede pa naman, kaso Dok, ang mahal kasi ng ano ngayon.
9: Si Sarian?
11: Si isa ko, Dok.
9: Oh, Dok, ka na lang sa ano, sa BR.
11: Pwede, opo.
9: Okay, thank you. Ballpen. Ayan, mga kaibigan ha, yung mga hindi po dyan nagbubuntis at gusto magbuntis, yung maraming sakit dyan at gustong gubaling, andyan lang po ako sa NINS Wellness Center. Punta lang po kayo, may diabetes, may heart problem, may kidney problem, may skin problem, may mga bukol, kayang-kaya po yan. Basta, wag lang kakainan ng bawal, sayang ng pera. Okay? So, sige po, mamimigay na naman tayo ngayon ng isang school supplies. Yung mga nanalo po ng school supplies, i-chat nyo lang po ako, ha? Eto po. Aha! Sa mga nag-share ng live natin, maraming salamat po. Paki-share na po para manalo kayo, okay? Ano ba ang magandang topic ngayong araw na to, mga kaibigan? Ano ba ang magandang topic? Ang topic natin ngayon, mga kaibigan, yung alam nyo yung meron kayong sakit sa baga pero wala pong sintomas na lumalabas. So, yun ang tawag doon ay silent lung issues. So, mga problema sa baga. Pero, ang iba kasing problema ay nagpapakita ng mga senyales. Pero yung iba pong mga sakit sa baga, hindi. Tulad ng halimbawa, may sakit ka sa baga na nararamdaman mo kasi ubo ka ng ubo. Maraming plema. Ibig sabihin, humina ang baga at hindi po normal yung maraming ubo at hindi rin normal ang pagod or hinihingal. So, yan ha. Yan ang mga signs. Eto, dapat wag natin itong babaliwalain ng mga nangyayari sa atin. Habang, halimbawa, habang naglalakad ka or umaakyat ka sa hagdan, madali kang hingalin. O ba yan po ay sign na baka meron na po kayong sakit sa baga. Kaya magpatingin na po sa doktor. Kung hindi ka naman dating hingalin, ngayon ay mabilis ka ng mapagod, hindi po yan normal. Parang mabigat ang dibdib kahit hindi masakit, pero mabigat. Feeling mo ang daming plema sa loob ng iyong dibdib. Alam mo yung parang heaviness or sa gitna ng dibdib mo, meron pong parang pang ano, humihigpit. Ayun ha. Sign po yan na meron po kayong problema sa baga. Parang hindi ka makahinga ng malalim. Ha? So, pag hindi ka nakakahinga ng malalim, baka meron pong inflammation sa airway. Madalas na pagkapagod kahit may sapat naman na tubig. Ayun. low oxygen, low body energy. Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng lung issue. Ang pagmumukhang simpleng pagod lang. Yung simpleng pagod lang, yan po ay sign ng lung issue. Okay, mga kaibigan, alam niyo ako, mga kaibigan, hindi ako madaling mapagod, lalo na pag nakakape ako at nakaninis juice. Imagine niyo po, ang chinichakapan ko, sandaan magapon, libre po yan. Ha? So, hindi ako nauwi nang hindi ko natatapos yung sandaan ng pasyente. Kaya talagang feeling ko, si superwoman ako, pag nakainom ako ng mga food supplement ko, lalong-lalo na yung Nin's juice. Tapos, parang masakit yung likod. Hindi sa harap, ha? Sa likod. O, dahil sa nerve pathway sa lungs. Ibig sabihin, may mga nerves na dadadamage na doon sa ating lungs. Okay? So, dapat meron po kayong gawin. Ano ba ang mga dapat kainin? At ano ang mga dapat inumin? So, yan mga kaibigan, ha? Ano ang ating dapat gawin? Okay. So, ito yung mga dapat nating gawin. Sa umaga, ugaliin po nating magpainit sa araw. Huwag na muna tayong iinom ng mga malalamig at kumain ng mga malamig na pagkain. Ha, huwag po tayong laging nagpapa. Yung pawis natin, natutuyo. Tapos mga kaibigan, exercise po tayo, inhale, exhale. Sa 1 hour, dapat po mga 50 times. Uminom ng maraming tubig at kumain ng masusustansyang pagkain kagaya ng gulay at isda. Huwag na munang kumain ng mga pagkain na, alam niyo yung matubig, yung parang mga bawal po sa baga, yung mga parang mga chaps, ginugulay na parang sa chapsuy. Bawal po yan, ha? Sa may mga sakit sa baga. Huwag na muna yan. Okay? At, syempre, pag sinabing healthy, kasama dyan ang prutas. And, uminom po kayo ng mga food supplement ni Ma'am Nins, kasi pag meron kayong sakit sa baga, ilalabas nyo na lang ng ilalabas yung plema nyo. Pag nakainom po kayo ng colloidal silver, at nakainom po kayo ng booster. Tapos, papalakasin natin ang ating baga sa pag-inom ng Nins juice 3 times a day. O, diba? Kaya po dyan yung mga may sakit ko dyan sa baga, na yung mga baga nila may mga bukol na, lumalakas yung baga pag nakakainom ng guyabano dahil natutunaw ang mga bukol sa baga. Alam nyo ba na delikado pong may bukol ang inyong baga? Papunta po yan sa cancer. Maraming po akong mga pasyente na maraming bukol ang baga. Sabi ng doktor nila, meron daw po silang cancer sa baga. Marami silang bukol. Ngayon, kung nakita nyo po yung mga bukol, hanggang papunta na sa leeg, sa panga, sa mukha nyo, delikado na yon. Kasi meron po akong isang pasyente na yung anak niya, solong aking lalaki, mahilig sa sigarilyo, simula 15 anyos nagsigarilyo, inom alak, sigarilyo, computer, mag-aga, puro bisyo, puro nandun sa kanilang mga barkada. At the age of 29, dinala na sa Aquinas Hospital kasi hindi na nakahinga. Nung x-ray at nung tiningnan ang baga, punong-puno na ng bukol. So, hindi na kailangang operahan kasi yung cancer niya is stage 4 na. Magpunta sa akin yung nanay at sabi niya sa akin kung anong pwede kong magawa. Pero, stage 4 na yung anak niya. So, nung pumunta sa akin yung nanay, hindi nga po inabutan ng 1 week yung anak, namatay na. O, kaya kayo dyan, yung mga anak nyo, wala pa pong isang taon kung magsigarilyo, pilitin nyo na. Gawin nyo ng lahat para tumigil yan sa kakasigarilyo. Tapos, puro sigarilyo, tapos nakaharap pa, nakahubad sa computer. Yung radiation pa ng computer, nakakadagdag pa yan. Ha? Sa pagkakaroon ng maraming bukol. Kaya po, yung mga anak nyo, wala na pong oras para magpahinga, lagi na lang nakaharap sa computer hanggang umaga. Ganyan po ang mga anak ngayon, mahirap na pong supilin. Pag yan po ay dinisiplina mo, ikaw ang kalaban. Kaya dapat, bata pa lang, ay sumusunod na sa ating mga magulang. Okay, so sige, isusulat ko na yung mga nag-share ng live ko, ha? Si Jelly, sir, wala na naman tong sulat yung ballpen mo. Ayan, oh, sige, thank you. Okay, si Jelly Obido nanalo. Ay, hindi ka pa nanalo. Ikaw ay kasali pa lang. Si Jenaline Bejerano. Mayoma at Picos. Okay, Jeneline Bejerano, kung may, nung na diagnose kang may Picos, inuman mo lang ng guyabano juice, tanggal yan, 1 liter a day. Okay, Jeneline Bejerano. Ako po, cancer nga sa akin. Stage 4, na-paralyze ako, natunaw pa yung mga bukol ko sa breast. Alam niyo kung anong ininom ko? Isang box na guyabano, isang box na needs juice, isang litrong guyabano araw-araw. Noon nga, wala pa akong Quantumin. Noon nga, wala pa akong booster. Ngayon ay meron na po ako, mas powerful yun. Grabe yun, ka-powerful yung booster. Stage 4 cancer niyan. Ah, buhay pa hanggang ngayon. O, oh, diba? Okay, FM! Sorry, Sagon. Live na po. Ayan, si Belinda. Sumali rin si Belinda. Okay, shout out kay Cedric. Cedric Manzano. Belinda ng Sorsogon City. Michelle Galos Foring. Good afternoon, Ma'am Nins. Live na po on air sa Radyo Bandera at Pulanggi. Salamat. Oropesa, Ma'am Nins. Live na po sa Radyo ng Libon. Maraming salamat, Romelo. Bayon, ano tawag dito? Bayon. Baynado Oropesa. Nakahukap na po ang Sigaw News FM. Edeline Cabrera, ikaw ay nakikinig sa radyo Eagle FM. Maraming salamat. Edeline Cabrera. Oy, mga taga Naga City, andyan po ako bukas. Kita-kits po tayo. Mga taga Wow Smile Services Radio, hello sa inyong lahat, mga taga Bulan, Pilar, at Sorsogon City. Nakikinig sa Wow Smile. Thank you so much. Mako Polero is watching. Sige, pakishare ng live. Sining Rambuyog is watching. Banzuela Ibarra, Tetet 14. Banzuela Ibarra, Ning Rambuyog. Salamat, Mark Angelo. Si Mark Angelo ay nag-share. Mark Angelo, thank you. Ikaw ay kasali na. Jenny Valenzuela, Laida Cabrero, Desiree May Mirasol, Carol Torres. Aha, sino to? Si Desiree May. Desiree May. Ito na lang. Desiree May na lang ang haba ng pangalan mo. Miranya. Okay, Miranya. Tapos, si Margie Baga. Hindi pa, wala ka pang ano? Wala ka pang share badge? Wow Smile Radio Bulan. Hello. Jeneline Mejerano, kasali ka na, may share badge ka na, Tetet 14. Tetet, nanalo ka na ba? Kailan ka ba nanalo, Tetet? Pwede mo nang kunin. Si Joseph Narwick, wala pa siyang share badge. Si Mejerano, oo, okay, so sige. Si Lenny Daniega, si Sarah Yuri, wala pang share badge. Si Jeneline, meron na. Mark Aguas, Tetet. Bolante, Cheryl. Okay, si Bolante, nag-share ng ating live. Okay, mga kaibigan ha, abangan niyo po ako bukas sa Santo Domingo Albay bukas. At sa Naga City, andyan din po ang ating practitioner para sa inyong check-up. Schedule natin sa Naga City bukas. And syempre, sa mga taga-hindi, sa 12 po tayo andyan, sa 11 sa Baranghawon. Tama ba yon? Baranghawon, Barangay 14. And sa lahat po ng mga nag-share ng live ko, maraming salamat, sana lahat kayo manalo. Okay? Si, alika na sir. Ikaw na ang magbola-bola. Ikaw na ang mag, ano akong pipili?
12: Kambo.
9: Kambo, ito na po ha. Alam nga, sige. Ayan, tingnan nyo. Wala pong pilihan. Ikaw na ako ang magpipili. Ikaw, yan. Sige. 1, 2, 3, 4. Hindi ko makuha. Ito na. Ito ang nanalo ng ating pa-school supplies. Desiree May Meranya. Desiree May Meranya, ikaw ang nanalo. Paki ano po kung ikaw ay present. Paki confirm kung andyan ka. Present ka ba, Desiree May? Opelia, saan po kayo, Santo Domingo? Santo Domingo, Santo Domingo, Albay. Ang barangay niya, Santo Domingo, May 11 po sa Baclayon, baka kay Albay. Si May 12 po sa Hindi, baka kay Albay. Okay? O, ito na yung nanalo ha, mga kaibigan. Ito na po yung nanalo. Oh, 8 years ago pala to. Okay. Uh-huh. Okay mga kaibigan, Bernadette Naga. Good evening po Ma'am Neen. Sana po mapili po ako para sa anak ko. Grade 5. Kaya lang Bernadette, late ka na mag manood ng live ko. Pag gusto niyo pong manalo, gusto niyo sumali, dapat 5:30 pa lang nagsishare na kayo. Eh ngayon ka pa lang po nagshare, patapos na ako, alas 6 na, hindi ka talaga mananalo yung anak mo. Okay? Dapat, alas 5 pa lang, andyan na kayo, nakatutok na kayo, nag-share na kayo ng live. Diba, sir? O, pag nag-share kayo ng 6:30, tapos na ako, 6 o'clock na, bukas ulit, ha? Sige, mag-share ng maaga para madami ang entry. Bye-bye!
12: Kapeng naturan, tumuntunan ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guayabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Amis Wellness Center region-wide.
13: Nanay, anong pangalan mo?
14: Mayroon ko streaming video, matanday ang nalawas ng mga damon, ganitupod.
13: Simula po pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
13: Maray na? Kung nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray ang lawas ko ay garo.
13: Magaan?
14: Magaan.
13: Pagkatulog mo?
14: Pagtulog ko ba? Okay naman
13: po. Ayun, sa pag-CR mo?
14: Hindi
13: naman. Maayos na? Maray su kape?
9: Ang Amis Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Amis Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
15: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
16: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: sir. Sir, pwede po magtakot. Tanungin ko. Hindi po tabian lugar kang mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba ganoy? Nata. Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siyang tayo ka.
2: Masabikulado o hagol?
3: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang amis, turmeric,

0: Sir, para natabi, dyan lang po sa kanto. Huli po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat kan pasahero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduma na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makajus, may paninindu.

0: Na, nang tutugod ka sa first love na Verdice?
1: Oh, yun baga.
0: Kaya nga, di baga, ilinya anak ang batugan asing babaero mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.

0: Nakasubok?
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
1: Si Mading Lidia, si Mading Gigi.
3: Honey, ano yung pagpapalista mo dyan?
1: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Harani na baga. Masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
3: Huh? May kurta ka?
1: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
3: Sus Mariusip ka. Di ito pang hindi nababayadan so inutang ta ka ng kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Mayok mong garumaraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan ka yata, okay na yan. Ang importante, ay kita mabaon sa utang.
0: Oragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: mahal. Ayun, baba, maganda yun na akong makauli. Ba't natusan operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Pero pundihi daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oracle!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng NIMS Wellness Center region-wide.

0: Hello.
1: Sisay po ini.
0: Buddy, si Ronald ini. Pasensya na kung disoras na.
1: Oh, Madingnal.
0: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan. Kasi si Madi mo, mga lagi na garo. Ako magdalagan ka na auto ko. Di ba at makaligdi ka?
1: Oh, iyo. Okay, Buddy. Padyan na ako.
2: Buddy, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Deka ng produwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magaling, makadiyos, may paninindugan.

0: Ma'am, pwede po maghapot?
1: Ano ito? Totoo po na hali sa ukay ang mga tao? Bako, sana man napagtubod yan.
0: Pero ma'am, ang sabi po kaya ni Lolo, gikan sa ukay ang mga tao?
1: Oh, yun? Ay, sorry na. Bako man pamigyan mo ang pagsasabi ko.
2: Sa Bicolano,

0: nakakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Means FNB, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapayat, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means FNB, Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.
3: 48, 49, 50,000.
1: Agum, garo baga kadakol kang binibilang na kwarta.
3: Shhh, di ka para libok. Kwarta ini sa opisina. Mabawasan po ang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan yan, Agum. Baka makasuhan ka.
3: Kaya nga, hindi ka para libok. Kita naman sa nakaaram ka ini. O, sa iyo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agum. Makaligtas ka man sa Leia, pero bako sa mata kang Diyos.
3: Iragun, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may pag-

Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itest sa cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor Pilo Silianos.

0: Ating napakahiwa ang nang masasatanin mula sa sabal ng kasulat. At kung sa sakin, mayroon na iyong mga katanungan, pwede namang i-guess o tumama sa ating cell number. So, 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig.
1: Nakatutuga sa 90.7 Radyo Orang.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ng mga kalamidad, natural man o kalibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig.

0: Nakakot?
1: Eka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaomo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad. Natural man o kagibuhan ning tao, antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibi mo kami.
1: Radyo Morado.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, region wide.
3: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong, uyan pa lang, 29 minutos na, mag-alisa na las 4 ng pag-aaga.
4: This time check is brought to you by Liveraid Salimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid, it's liver lover, boys.
5: Uli na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa marenda kanandaw. Mapaisip ang mga kagulundo. Swerte sa numero. Asin pakunsuel. EDR. Maray na aga. Uragon. Maray na aga. Huya na ang sa indong regular na para pukaw. Huya Jess Magallanes.

sa Jess Magallanes, pwede kasabay ko sa Laro Teknika ang si Manoy Joko Diaz, duman sa tower si Manoy Jules Valderrama. Kung nagpo po kami ng commentary reaction switch tone, pwede po kamong mag-upload as in mag-text sa aming text line 0961-355-693. As in sa kayong cellphone number 0950-445-6082 as in mga tugang sa Globa 0977-433-558. Ang ganit pong sarabay-sabay kita kung niya na paggagaligdi sa programa.

Nagiinit ang hugunyan ng bida politika sa nasyonal maging sa nakapilang probinsya kasabay na punigdi sa lokal. Sa syudad din Tabaco, pigbabanatan si Vice si Mayor Ray Bargais, manunugod ang mga tugang sa Gosin Proyekan, nagtutoko pa inibilang busy gobernador kang probinsya ni Albay. Niya tatangon niya sila nagluwas si Kagawad Manduman sa Kubo. Ano man sir ang nangyari sa imo sir? Nagtinabang so aki mo, tapos ngunyan mareklamo ka na dahil sana, mareklamo ka na igwada ki Gosin employee sa Albatana. Gabos man po na local government unit, magtiwala ka mo sa Magdae. Talagang kadakol-dakol mga tugang mga Gosin employee ngunyan, naka-charge. Maski na sila sukatabang ka na politiko, so driver, so ardinero, gabos, nakacharge yan mga tugang sa munisipyo, maniwala ka mo sa bagay, nangyayari yan mga tugang. Sana kaya anda ko lang kahapotan, anong anyo dyan sa politiko at kinakay po namang ganan ka mo, kinakay po namang gastos ka, magumastos ka mo. Ayurak man ang sakoy ang amigo. Deep inside my heart, like the end of life. Naramduman ko nga ni mga tugang sarong politiko. Sa ina niya ako kamo nagtrabaho, duman nga kami sa farm ni sir. Pero nga nakacharge man gyara kami dyan sa ano, sabi ko na pa, no. Nga tataarog na kamo kayan na. Mano negosyo kamo, pati sa personal na pang suposobi kamo mong magastos. Nakacharge mga tugang sa kabankan gobyerno. Sabi ko nga ni mga tugang, Ural daw, Diyos, baguan ka, boss.

Nagurog na, salamat po na tinamuan mo naman kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaalaw, igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na sinmagibo po kami kansa mo yung obligasyon nila kami nakakaperwisyon ng kapwa. Nagurog na, nilikay mo po kami sa anumang na piligro. Sa pag-ibumi kansa mo yung obligasyon, ngunyan na pagkaalaw, asin minagad man po kami kansa mong kapatawaran. Sa mga kasalan na nakomitil mi sa imarog kang tataramon sa isip sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Sa inyo po gabos. Salamat po maray naga na sa mga prantaban niya tuligyo sa bilog na Bicol Region sa mga lugar sa panagos pang pilagabot kansa mo yung makusugasin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami ngunyan Marte o Miyerkules. Mother of Perpetual Help Lady nagad makaling kong magpasalamat kina asin din nagad makaling kong magagading tabang kina. Asin kung kamu nakakuha ng tabang nakakuha kamu ng kaginawan magpasalamat manggiray kamu sa mahal na ina. Hoy narumduman ko so nag-chat nag-friend request ako ya kaso hapon. Kang saro da iuragan si mama niya. Tayo ako nadadagog sa programa niya tanaraot sa Radyo Irak. Maraming salamat unun po tabi. Kaya sa mga parantabay mi po sa Radyo Ragon. Salamat unun tabi ning marhay talagang utang na

0: Ang sanggunang palalawigan ni Kanabahan sa Panginoon at mga tugan Vice Governor Dideco kasabay ng kinatawan kantulong distrito kang probinsya. Lalo ng mga tugan maigo sa magtukang duman sa Banwan o sa Suradgan Tabaco. Good morning tabi kinatawan Carlos Siga, so dating kinatawan Wig Ziga. And of course mga tugan sa Muyang Pangbato digdi sa segundo distrito Kanabahan, kinatawan Melissa Badesa. Kinatawan Mila Bangal, kinatawan Glenn Casolia, and of course mga tugang sa Kabos Panyatong amigo nagantabay ng unya na pagkaga. Sabi ko nga niya mga tugang madali makakuha ka amigo, difícil makakakitulto na amigo, may mga amigo na pinasiba muna sa palad mo. Pagabot mga tugang kan oras pati braso mo gusto pang kanon dali sa kaunasan. Si Sibot Paliwanag Kimanay, ang kaipuan dango niyan, face mask. Una ka nagparehistra sa evacuation center, magparagamit ka sa naki-face mask, paano mo siya lalawag mo sa tulak mo sa albatana? Siyempre mga tugang sa mga parasira, parasya para uman na nagantaway na pungunyan ng pagaga sa kabo sa street sweepers, sa kabo sa crossing drivers. Sabi nga niya kan mga amigo kung para padyak alas 4 pa sa nang itabi, sir, nagantabay na kami sa imo, salamat po.
1: Sana.
0: Sabi nga niya, deman kami mga tugang maaloy digdi sa programang ini kundi itabi ang selong suporta. Kan maglawga ko digdi sa Radio Ragon back 2015 till now. Iyawon kita mga tugang sa paggagang programa dahil ta kita talagang pinakamaribok pagkaaga, kita talagang parapuko pagkaaga. Ngunya naabutan ko si Joko nagpapakaon kay Bayong. Gari jokes na ulog subunayan kay to. Pero ito saro man lang. Kasuapon nga na, dito ako ito, bata niya ako mainiton, baka sabi ko mainitan ini. Aga ko pa ito na ilong dyan. Anong oras mo na ko ah? Pag-abot mo, ang tama pag-abot. Uy, makaira ko niya ang Banwan kan Ginubatan. Talagang nagbabaha pa mga tugangan. Abo, kasi kaswapo di ako nagprograma. Talag naman ako sa Banwan kan Ginubatan. Siyempre mga kinakaipon, nasabi kang sa mga station manager, kinakaipon na mag-sales kami, apira kang swildo me. Naglakaw-lakaw kita lumang kaswapong. Grabe pa joke sa mga tindahan duman, sararado pa eh. Dahil mga tugang sa ibog kanabong buminyagsak duman, kay ang gabus na barangay kan Banwan ng Ginubatan, apektado mga tugang kan pagbagsak ni ngabo kana kaaging Sabado, pero ang karahayan lang inailing ko duman kaswapon mga tugang gabus na nagkamgabus na nagkapil ang local government unit digdi po tabi mga tugang sa probinsya kang Bicol sa Rion Bicol nagpaabot mga tugang ning tabang sa probinsya sa Banwan kan Ginubatan. Iba talaga mga tugang pagtataw ka po makipagkapwa sa kapwa mo, talagang tatawangan ka ning gusto. And then congratulations sa gabos sa staff mga tugang ni Mayor Jim Aunghoko. Talagang nailing ko sa ilong pag-asikaso kan mga bisitang minapasir niya sa ilong opisina. Talagang answer on, mabuhay ka Jim Aunghoko.

Kaya yan talaga mga tugang karahayan, no? Pagdatao ka mga tugang makisama, talagang tatao man po ang pagbiltada sa imo. Imagine, ha? Kaso hapon man tang medyo na aloy-aloy nga ako. Pag una ko nga nidyok sa mga kabalik tulos ako, kaso hapon, nagkataon ang mga tugang sa mga taga-probinsya kan Catanduanes, o probinsya kan Masbate, yaraon duman, probinsya po kan Camarines Sur, Irigayaon duman, mga tugang Sorsogon. Talagang nagpaabot siya mga tugang ning tabang kay Mayor Jim Anghoco because nailing nila kung gura ng mga tugang magataman ning tabo si Mayor Jim Anghoco. Nadengawan ko pati sa imbitasyon sa ko kasod ba ni Mayor ni Kagawad Tess Miraflor kan Barangay Pandan kan Daraga. Sorry na lang tabi Kagawad at Tess, ha? Siguro bako lang yan mga okasyon na pwede kitang magirilingan. Niyo po? Hoy sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isha Mismael. Oh, good morning tabi sa inyo. Kapos gari mara resibi ng unyan na bulan na Abril susubsidihal yung mga tugang sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa kapos po na konsumidores kan Albay Electric Cooperative. Congratulations Mayor Isha. Araw ka ng mga local chief executive. Talagang nagmamakulog mga tugang nagdadagog sa pangangaipukan mga konsekwente sa sayang nasasakupan. Hands-on mga tugang si Mayor Ismael sa pagresolbir kan mga problema ang pinagatubang kan mga

Naman mga tugon sa lado nasyonal, sa kada kolyakon na problema ang dapat awan kay magkakani kong solusyon kan mga hensya kan gobyerno, especially kan Kongreso. Nakatotok sa hindi mga tugang sa impeachment complaint kontak kay Vice President Sara Duterte na sabi nga niya mga tugang nakulang kantilid ang luminawas para sa na mga tugang magboto naman sa Article of Impeachment. Only you turn my life, turn it just this way. Kagawad Kaloy Bonggon, good morning. Kagawad ni Kagawad John Basena, si manang kapabot ni good morning sa bilog ng mga tagay sansa si Kagawad o si Kapitan Danilo Agripa, asa ko yung pinakamatibay na classmate sa Bicol University, School of Arts and Trade.

Ang mga kamormondo, mga tugang ang pinagiriwala ng mga job order na ang mga ghost employees, kanarom duman ko mga tugang kan magtukaw si Mayor Pino Garbina bilang alkalde kansyonan ni Legazpi, na-discovery kayo itong mga tugang so kanakul-dakul na mga luwag, mga kanakul-dakul, mga tugang na mga ano, kanakul-dakul, mga tugang na mga ghost employees. Tapos si Madam, doon nagkakapakapan na makakuha kang pangaran kan, ilinuwas na mga tugang so pangaran kan mga ghost employees. Day mo na i-report. Tapos mata raw na mapamapiluso po pa kamo. Kaya sabi ko, ano ang kahapotan? Ano ang rason niya at naglawag kamo sa pila politika? Kinakaipa niyo nung mangrata kamo, kinakaipa na mangraot kamo para sana makatukaw kamo, because ang pinagtatawanin nung kanyang magkakanigong proteksyon.

Pero ang makamurumundo mga tugang dumantabi sa sulod ng tabako dalang ta pigakusaran si Mayor Ray Bragais. Nasabi nga niya mga tugang guwada ki ghost employee itong sarong barangay dating barangay kagawad sa barangay Kubo kan tabako. Na nagdo naging ghost employee dakan panahon ni Governor ni Mayor Ray kan siya nagdutukan pa bilang vice governor ng probinsya kang Albay. Ano po't niya tatangon niya sa nakamu naglulutawan? Ang aram ko mga tugang gari maribok na ang politika dyan sa sulod ng tabako inot mga tugang suiwal ni Kapitan. Tapos mga tugang ni Kagawad Binalia tapos si Kagawad Bobilis o Kapitan Bobilis kan San Roque Tabaco. Diyan ang tanagluluas mga tugang informasyon baka tabi pagabot kan 2028 magbalik bilang alkalde kan siyudad din Tabaco si Crisel Agman Loisero na yung unyang congresswoman kan Premier Dicito Canalbay. At pwedeng magbanggaan kasi ano? Pwedeng magbanggaan mga tugang kasi Mayor Ray Bragais.

0: Mura kung kasulat kong bangko, ano? Ay na ito sulat kong bangko, naka-archive na. Ito pa anong sarap, mamahon man ito. Galing nag-isa siya, makaili, si Manilito, abo man kaini. Si Jelo, abo man kaini si Jelo. Kung sila mo mag-rus-dus. I want it to be you. Yo, nadig niya marahin. Someone who understands me. Mata yung daw magkapadok.
1: Kambal.
0: Magkapandok siya. I could move the mountain. Someone to tell it to. Ang banwan in dalaga sa Panginoon mga tukang ni Mayor Vic Perete kasabay ng katabi ang kabus sa miyembro kasanggunian. Maray na katabi sa inyo kabus, kagawad ba magalaw na? Kagawad pilo? Kagawad ayan makasinag kasulma mga tukang ganiga kapigbawi ng ordinansa. Si kagawad makasinag dilang tapig question ng mga tukang kan na bash na SK Federation President kan banwan in dalaga. Malungod mga tukang sa pag-abolis kan SK. Gari igwa kipig igwa duman ki appropriation ordinance sa pigpasan mga tugang solamente ko talang kamabutan kay ni iyo mga tugang na makatawang gari pig ko question ni mga tugang ni Sofia Baldo gari pig withdraw ka swapo ni kagawad makasi inaga tawtawad mga tugang at ma-interview naman kita sa mga tawong nga nasa likod kan mga barita dalanta gari ma nagpupo naman igwa naman gyan kinagdudulak sa daraga. Isipin nyo doon mga daraga nyo ha, ang si kagawad makasinag binuto niyan kanbilog ng mga taga-daraga. Ikatabi ang nagbuto sa imo mga taga-tagas tapos ang kapwa mo mga SK chairman. Isipin mo tabi ang magiging kamukta kalasin futuro kan mga bilimpisyong nare-receive kan mga taga-banuan kan daraga. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave. Yoks na ka baba. Pag nagpapalig niya sa likod, okay lang. Pero pag nagpapalig niya sa inutan, rusdos yan. We were together. It made the dream come. Ang sakuyang padaba sinamo mo tan barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano kasarabay na pasak yang bilog na pagiriba. Kagawating kagawad ay kagawad dolan syempre mga tukang good morning mantabi sa mabalik na kagawad kan kada ko good morning kay Manoy Tami mulet. Manoy Tami good morning. Ano Manoy Tami nakipis sa kalamang sa pandan? May ito Manoy Tami ano? Si Kevin Soto, good morning. And of course, mga tukang good morning. Kevin Marilyn Borrero. Amigong Jason Puyo, good morning. Last bit, Ana Belusis Morcoso, kan barangay Lakag. Ang pinakamatibay na kagawad kan kilikaw, good morning. Tabi kagawad Raquel Magallanes sa Loyola. Saan Ate Raquel itong mga picture ninyo, Ate Raquel? Nagano ka mo kayo ito, Ate Raquel? Ganigabos mo ka muna kay uniform. Magayon mo bagang uniform ni dungo niya, naka-pink. Ang kapitan na may panindugan, ang kapitan na may prinsipyo, good morning tabi barangay Captain Narsing Monreal, kan barangay Pandan Kandaraga. And good morning man tabi kay Ara Balauro Bermas. Nagkasayin ka, Ara.

0: Sa Maygus, matibay na kapitan, kan barangay pa Balinad, good morning ka. Mano, Mirandi na si Mangki, Mano, Ikoy. Sabi na mga tugang, dahil man ngayang naginibuan sikap, Mano, bura na tayo, tabi ang mata mo. Kung manawag ka mo sa politika, iwasan nyo mga pagpangra-attack ng kapwa. Tabako naman usong niya narautan ng kapwa. Magpresentar ka mo kan sa idong programa, bako naman raut ka mo kan sa idong kapwa. O kang ka-tsimpo kupong-kupong pa yan, ingunyan bako naman yan usong niyan.
1: If I had only one friend left, I'd want it to.
0: Kagawa Dumeo Lozano kan Barangay Jalapas. Good morning si Masak yang kapamilya. Good morning Kidesia Lozano. So sabi ko nga ni mga tugang kasod ma, makamurumundo mga tugang because nagiinit ko niyan ang issue. Nagiinit na mga tugang ang politika pero sarludo pa ako ngunyan kay Vice President Sara Duterte. Dalanta sa ibong mga tugang kan mga banat na pigigibo sa iya. Sinakripisyo so ama. Sinakripisyo mga tugang Diyos, pinagpigbabanatan siya ngunyan. Alagad mga tugang nakatindog siya, sabi nga ni mga tugang ni Corina Sanchez. Saludo siya mga tugang dalanta nakatindog and makusog ang tuhod mga tugang ni Vice President Sara Duterte. Alagad mga tugang kaso mo nagbuto na naman yung informasyon na piging ganyar si dating Secretary Maruas na magkandidato ng mga tugang bilang Presidente ng Pilipinas. Tapos may nagluwas na sabi kang Okta Research. Alos na mga tugang magkatabla na si Roko, si magkatabla na mga tugang o niyan. Si Rafi Tulpo, tapos mga tugang si Sara Duterte. Mga maura, gano'n?
1: You've turned my life around. The sweetest days I've found.
0: Tapos mga tugang si Sharon Cuneta, nag-ibi-ibi palagos mga tugang na pigkukumbinsera. Si Vice, si Mayor Lenny Robredo kay siyudad yung nanggat na naga na magkandidato liwat bilang Presidente ng Pilipinas. Ako man po minakomment sa mga araw kayo na mga nakapos mga tugang sa Facebook. Sabi ko, dahil na po tabi nyo pagparagamitun pa, dahil na tabi nyo sabi ko pagparinggan niya rin pa, pagparabinggan rin pa. Si Mayor Lenny Robredo din lang talagang trabaho siya mga tugang para sa karahayan kan mga Taganaga City. Ano gagamitin nindo na pagabot kan oras mga tugang na nakatukaw na si Mayor Lenny Robredo bilang presidente kan Pilipinas pag nakakomite ning kasalan babanata nindo. Haro kan mga tugang ang dalagan kan politika sa Pilipinas makusala sa national pati po tabi sa barangay. Ilingan nindo mga tugang kan masas kung so nagputok na so eleksyon nagputok na ngayon maeleksyon tapos mga tugang susarong kagawal pig para banatan so kapitan niya. Sabi ko ang kamangadangagan mo analuman na kapalpakan na nangyari sa barangay mo sakop ka dahil miyembro ka kansanggunian pero sabi ko nagigibumang kami kakandi kung advice pig susulo mga tugang kapitan niyan. Sabi nga niya magdiretso na ka mo ng ombudsman tanganin diyan na ka mo makikuha ng problema dahil man ka mo pwede mag-file ng kaso sa sanggunian bayan o sanggunian panglungsod because mga tugang kung ka-appeal mo ang mga kagawal magiging ma-quit ka. Nagkataon duman mga tugang sa siyudad kan Tabaco na kan masuspender mga tugang si Barangay Captain Bubilis. Ang kalaklan duman, ang siyam duman mga tugang, ang unsi duman sa miyembro kan sanggo ng panglungsod ang kaapil mga tugang kan dating administrasyon. Kaya pagluwas mga tugang kan desisyon na bako man nila kaapil, so kapitan na pigireklamo, automatic mga tugang ginibuan kay magkakanig kong atensyon.

0: Yan mga tugang pinag-isabi ni dating Senator Miriam Defensor Santiago na kwasa ay political.
1: We'd always work things out. I've learned what life's about.
0: Hoy, sa Pista 8 pala mga tugang mapunan sa Santa Cruz dyan sa barangay mi. Sa mga may gusming barangay tanod, good morning kay Freddy Galaya. Okay, Giovanni, good morning tabi Giovanni. And good morning man tabi ki Roque. Roque, bungkaras na noy. Sa pinakamaura kong amigo, good morning tabi ki Pilots. Pilots, good morning. Digdi mga tugang sa probinsya Canalbay, sisibot na buksan ng mga hospital laran by the provincial government. Alagad mga tugang pagabot ng oras, deman ki magkakanigong pondo, deman mga tugang ki magkakanigong personnel, deman ki magkakanigong kagamitan, deman ki magkakanigong bulong. Kaya ano mga tugang nangyari? Syunga. And gusto tang ipaabot mga tugang sa mga namumanuanaan gabos mga tugang na hospital na pigbubuksan mo niyan. Yan tabi mga tugang gilibuhan ni dating Governor Francis Bichuara na pigiganyar kan mga taga-Segundo Lucito na magkandidato bilang congressman kan 2nd District ang probinsya.

0: Sisibot akong duridot. Masaw na kagawad kan kaya ko. Good morning kay Kevin Soto. And of course, mga tugang sa Gabos ka pang kabarangay, mga taga Porok Tres, Baling Irna, good morning. Baling John, Joanna, good morning, Joe. And of course, kay Janetta ng Mila Lorilla, good morning. As iwan kay Baling Solinga. Nalagantawin na po kanya na pagkakamorning na. At ayang pigisabi ng Ghost Employees, harong kalukuhan niyang mga tugang because kadaklan mga tugang sa kwa Iguaman eh. Amatin na sana nga iso para ataman kay Urig, para ataman kay Manok. Akang sarong politiko mga tugang na parabulang naka-charge pa yan mga tugang sa sarong local government unit. Kaya naggalas ako duman sa kagawad, dating kagawad kan Barangay Kubo. Kaya ito kan panahon, balik-balik ako yan sa Barangay Kubo. Kaya nagpo-program ako kayo sa Sky Radio. Ang Kubo paano mga tugang, arayan duman sa ang Kubo paano mga Anmar Sky Radio kato ni Mayor, Vice Mayor Glenda. Yan duman mga tugang sa Barangay Kubo. Kaya balik-balik man ako kayo dyan sa Barangay Kubo kantawa ako. Alagad-dagalas ako kung paano mga tugang nangyari na arog ka na bagay. Nagburutuan mga tugang ang issue manunggod mga tugang sa mga job order. Mga ghost employee. Akad ako, maniwala ka mo sa magdae. Igwa mga tugang kay mga politiko nan katabang ninda sa aronga. Ang driver ninda mga tugang nakacharge mo yan sa munisipyo. O kaya sa sarong syudad. Kaya sana tabi ka mong mga nakatungtong sa likod kang politiko. Mag-isip-isip tabi ka mo, tamayo na ngunyan. Otro mayo mga tugang, iyo na naman. Otro mayo, eleksyon ng mga tugang, kaya ngunyan pa sa naman. Kung ka mo nakatugdon sa likod kang Carabao, mag-asta ka mo na ito nakatugdon sa nakamubako na mag-asta ka mong mas maurag pa ka mo sa Carabao. Galang tapagabot, kanuras pag nawara na mo nido, mangoy-ngoy ka mo. Asin ka mo mantabi na mga amo kung pigatawang ka mo ng advice kansa doon mga tauhan. Di tabi ka mo mag-pretend na aram na nila ng gabos. Di ka mo mag-pretend na gari na ka mo gagol. Di ka mo mag-pretend na gari na ka mo internet. Ayo po. Sa oras mga tugang na 3 minutos sa mga makalisa na alas 5 ng pag-aaga, dagdagan tayo ng informasyon. Nasa rin naman si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Yes, Manoy, yes. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Ginubat, Talbay, Aristado, kan mga otoridad. Ang sarong wanted person, ang suspect sarong 31 anyos na binisto sa alias na Leo. Ang kaso kainitabi, Manoy, yes, ako pala sa business, 36,000 pesos ang piyansa na pigrekomendar kan korte kontra sa suspect. Sama nito albay naman na aresto kan mga otoridad ang sarong municipal most wanted person. Ang suspect binisto sa alias na J, 24 anyos. Ang kaso reckless imprudence resulting in homicide. Ang tabi Mario Jess, dugang na impormasyon, haligdi sa kuyang location, Andy Madrigalejo, basta Bicolano, Uragon.
0: Salamat mo ni Andy sa mga dagdag pang informasyon, haligyan mga tugang sa Lawasa. Ano daw itong, ang aram ko paano mga tugang, igwa dyan kiplano na magbakal ang lokal na gobyerno kadaragan ng auto.

Kagawad makasinag. Galanta ini po ang saro sa mga miyembro kan sanggol ng bayan kan talaga na may alam. Kaso hapon na iling ko mga tugang kongguran o kaismot ka flow ang dalagan mga tugang kan na panggugobyerno ni Mayor Jim ang hoko kan ba ng aning ginubata. Kaya sabi ko saluda ako sa imo. Dani ka Ana Marie Barzeda. Tagasin ka po. Tagakilikaw. Gabos sa sana mga tugang kaya ngunyan pa sa natabi ah? Again and again duman sa mga amigo niya to na sabi nga iyao na kamo dalanta kan kamo daan nangangaipo kitabang tinabangan kamo alaga da pagabot ng oras na iyao na kamo sa posisyon may mga suggestion man ko talang pinagigibos sa indo alagad mga tugang pigbabaran indo abo na kamo magsunod kaya siguro tabi ingat na lang kamo ah, tulong taon man sana. Kung igwa ka kilapres, igwa ka kipagkukulang ka nakaging inot na taon, dapat ngunyan pasalaman masarong taon na tabi kamong mga local chief executive. Gamito na tabi nyo yung sarong power, ang gamito na tabi nyo sa inong power. Duman nga ni mga tugang sa syudad Gantibaco, Alab at Tabaco, alive na alive na duman ang buhay politika. Kaya nagangalas ako kunyata at nasentro ngunyan sa kuyang amigo. Ano totoo ang mga nagluluwas na informasyon na liwat na mabalik bilang alkalde kan syudad din Tabaco? Si Mayor Cruz, si Congresswoman Cruz Lagman Loaiso. Kaya nagapunod ang mga tugan baranatan, banat digdi, banat duman, enot mga tugan nagluwas itong iwal ni Kapitan tapos mga tugan ni Kagawad Binalya. Kasabi nga niya, mga tugan igwa kinagkapir ang politiko na nasa likod. Ako personally mga tugan, never ako, never sa vocabulary ko mga tugan bigtataram na magkontra. Ako maapot lang, di ako pwedeng magkontra. Maapot lang ako mga tugan, bako na kontrahon ko. Iyo? Kasi po natural na yan, pag-abot po tabi sa legislative, especially ang barangay, kami tabi na sa legislative. Ang kapitan, mga tugang day tabi, makaka-implementar kaya ano mo na proyekto, kundi mga tugang pinag-aprobaran kan sanggol ng barangay. Pero pag minsan, because of human consideration, ngayon mag-aramigo man sana, bako man magkakapamilya man sana, mina-aprobar na, pero mga tugang, kung isipunin doon ko rin nakapalaman sa lay, yan mga tugang dakulang bayolasyon.

Sabi nga ni kan mga amigo ko na I will not mention the name na the place. Sabi nga ni mga tugang kan inot pigbo para komentaryo ang tamay piton daa. Naungunyan sa mga tawong pigsisol sa luluhan ninda. Naggayo mo mga tugang kikapalpakan. Pagmisan ka swapo minatalam sa kuya ngayon sir. Ngayon Jess. Tama pala mas nga kami pinag-iigpitan. Tama pala nga kaya sabi ko ano pa? Ha? So mga nagkataranggal ng mga job order, nagka-irirak ako mga tugang, hindi ba dyan araluyo na nagkataranggal ngunyan. Tapos ako ang bigo para paabutan kay reklamo, sabi ko, dito mambo ka mo masisimbag ka yan. Tabako man tabi ako taga HR. Kung si senya akong nag-recruit sa Indo, ayan ang si kasuhon Indo. Kaso lang so mga baguan ng mga tugang na bako man dahipot, bako man na dahil mo nagsakripisyo para sa alkalde, yun ang nagpakatukaw ngunyan. Ang problema ng mga tugang tamig manipig manipular. So mga araluyo na mga tugang tinaranggal for what reason? Bako mga tugang sip-sip. Bako mga tugang mahilig magsipsip ay marasa pa, ano? Rumdumon tabi nito ang politika mga tugang bakong subtraction bako division kundi multiplication in addition. Pero pag-arog ka na sitwasyon nito pag-abot ka noras masiro-siro na naman ka mo ayinda. Ngunyan pa sa naman sipaanan ninduan tanganin din na ka magparaisip si pakiproblema. Maray ko tanang kamabutan na ba't yung problem is mga tugang those peoples na nakapalibot mga tugang sa iya. Iyong masalan mareklamo kan sa iya. Iyong masalan maula kan sa iya mga tugang ang mga tabong nakapalibot sa iya na pag-una mo he or she knows everything. Ang sa kuyang matibay na amiga, good morning tabi kay amigong Pangs Gandol. Amigang Pangs, good morning. Kung nagsabi ka Pangs, amigang Pangs. Kaswa po, nagpaginubatan ako amigang Pangs, may mga nailing akong mga batag na kalibo. Kung nagtaram ka sa kuya, binakalta ka, pinaporsyentuan ko man sa imo. Amigong Carlo Magno Pimpanya, good morning. Asin good morning man, nagpapabuting good morning sa bilog ng mga taga-Balinal, si Kagawad Mark Dilomen. Kaso ba mga tugang na ilinggo kung gura no talaga ka-flow, kung gura no ka-organize ang mga staff ni Mayor Jim ang hoko kan banwaning ginubatan. Pero mga tugang igwa kinagkaparang local government unit na mga staff mga tugang gari na nagkikigrit na ano daw, gari na mga tugang nagkairipit na ano daw. Kaya sabi ko pag misan magtutul ka mo ha, tanggabos na pigigibo nito, ma-reflect yan sa inyong amo.

0: Iguan na kamo, kimasarong taon na kamo pagabot kang June 30. Anapot sa kunyan, ano? Nagibo daw nindo, so sa indong mga tinaram, asin ang mga tawong nakapalibot sa indo, ano, nagibo daw na proteksyonan kamo o nagibo lang mga tugang kansilang sadiri. Good morning mga po kimay, karinyo nate, nalagantabi ngayon pag Kapitan Henry Malyapre, Kambaragay, Burgos, Paitubing. Good morning, Paitubing! Makamormondo ang nangyayari sa Pilipinas, ilingan nindo mga tugang dumampalantabi sa probinsya kan Batangas, alos mga tugang kadakol na nasyon o kadakol mga tugang na probinsya na ngayponing tabang. Kadaklan mga tugang na probinsya na ngayponing tabang alis sa national government. But sad to say, mga tugang binalo palang binusog mga tugang mga taga-probinsya kan Batangas dahil mga tugang sa kasipsipan ni Ralph Recto asin mga tugang ni Vilma Santos. Aram nindo, ako personally mga tugang ha, ang tamong nagtabang giri sa kuya, till na nabubuhay ako, nung ako nang ganyan malingawan. Because mga tugang, sabi nga ni, si Recto, di mo niyan magiging senador kan Republika kan Pilipinas. Kundi mga tugang ang tabang ni dating First Gentleman Mike Arroyo, but what he did? Sa bagay, di ka naman mga tugang mangalas. Kasi igwa kay mga tawong sabi ninda kung sa indan usulog duman ka. Now, depende siguro mga tugang sitwasyon. Imagine ha, kan panahon mga tugang niya kinupigpailan ng impeachment complaint si dating Chief Justice Renato Corona. Kababayan mga tugang ni Recto, naghudas pa. Kaya ang unya, nagbubuto ang mga tugang tunay na mga ugali kan sarong tao. Ang sa kuyang kapamilya, good morning Kinong. Nong, good morning Kinong. Ini simple ng buhay kanya kaya sabi ko maabot ang panahon talagang dakulpaan mga biyayang maabot hindi tanailin ko mga tugang kung gura ano siya kasimpleng tamo gura ano siya mga tugang kaambot kaya proud na proud ako na may kapamilya kong Arog Kinong Marino. Bro, miss you so much bro. Amigong Noel Moises Arimado, good morning bro. Ano, Marino ka na bro? Sir, PU in Kagawad Balin Imperial kan Barangay Humapon kan Legazpi, good morning. Itong mga pigplano ni Kagawad Makasiinag na pig full out mga tugang kaswapon tapig kontra na ni Kagawad Sofia Baldo. For what reason? Kung nailing mo masarakot alang para sa karahayan kan mga daragayon, dapat pigisip nito, inali na muna nito ang politika. Yata kung nangyari ang kaso mangyari ito, kasi ang mataram ka muna, o ang ngayang abilidad ang nangyari ngayon sa administrasyon ni Mayor Vic, mataram ka muna, accomplishment kan mga taga, accomplishment mga tugang ni Mayor Vic. No forget politics. Siguro mga tugang pag-abot sa pag-serve kan barangay, kaso lang po, igwa kay mga taong orihon. Iyo? Igwa mga tugang kay mga taong kulang sa pansin. Ang iba dyan mga tugang, sabi nga ni happy birthday, siya happy birthday tabi kay Sir Pio Imperial ngayon. Happy happy birthday tabi sa 70th birthday.
1: Happy birthday!
0: Ano bro, marinyo ka na bro?
1: Happy birthday!
0: Sa kabosa po tabi na may birthday ngayon. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Makamurumundo mga tugang pero naira ka ko yung nagkapit ng mga job order. Igo nga ni akong bisado na aluyo na siya mga tugang pero ngunyang tinanggal siya. Hindi ako masabutan kung anong rason. Sana po tabi sa arog ka na, no, bago kita magtanggal kinakay po na dalanta muna. Iyo? As a local chief executive, siguro mga tugang bago mo yung tinaranggal, bago mo yung inarali, nagpamiting ka muna, mari daw digdi sa kuya, ano ang rason niya tatarog kanya, arog kanya, arog ka yan. Kasi mga tugang, that is ano eh, again and again. Sabi ko nga yung mga tugang, ang politika po tabi, addition and multiplication, not division and subtraction. Kasi mga tugang, they scam, kamumang sa natabing mas mapinidipisilan ka yan. Iyo? Kainin nangyayari ngunyan sa syudad kang tabako, namumundo ako. Because minapuon po sana mga tugang talagang grabe na pong kritisismo. Grabe na mga tugang nangyayari ngunyan sa sakuyang amigo. Si Mayor Ibarga Iskan, syudad ng tabako. Kaya sabi ko magprograma ka na digli sa mag-ano ka niya ako digli sa Radyo Oragon. Sanganing makapag-depensa man lamang kami sa imo. Ano kagawad o ka o diber? Ready ka na sa pisa sa sendo? Kaya anapot man sa nangunyan, duman sa mga politiko na naglaog mga tugang na maging servidor from national down to the barangay level. Ano talaga ang kamautan nito? Ano talaga ang purpose nito? Makatabang ka mo o makatabag ka mo? Hindi ba ka po ano? Kasi imagine ha, makan di datuk ang presidente kang Pilipinas. Ini ang sa imong gagastoson. Sabi nga ni we have I think almost 90 na mga probinsya. Liliboton mo yan mga tugang kabos. Sinasayin from that, igwa ka pa kay mga kandidato from national down to the municipal level. Organizer ka, mga gastos, kaya ko na kantil. Ano po, ano anya o dyan? Ano sabi ko, ako po to tell this route. Ang primero mga tugang na paglaog ko sa bida politika, kaya ako nagkandidato bilang SK chairman. Kaya ako kinakulang, ang salamitin gastos ko kayo, magpaserok sa kansaya mo man na tarpon yung mga, kaya ito nga lejuks, bago pa usang tarpolin, sa ano lang, sa kopong ba, nakaprint lang? Tapos mapapotocopy kay papadukot mo. Kanagkapitan ako mga tugang iyuman, but this time, talagang magamit ka mga tugang kinakulang kantinan para sa naman ko ang sayamong kamautan. Ano po, ano ang kamautan niya? Now, pag ikaputabi sa rong negosyante, nangangarugan mga tugang pag ikanagbuhi kay kapital. Pag nagbuhi ka mga tugang kay kapital, piling nasa isip mo ka, makabawi, makadilensya ka. Kaya maski pag misan kontra ng mga tugang sa inong konsensya, minagibo ka mo. Alive na mga tugangan waiting sa Banwan Kandaraga. Ang nagtaba kasuwang di mga tugang sa waiting sa Daraga 29 sa East. Good morning, mantabi kay Manay Ofel. Manay Ofel, Arevalo, good morning. Sa rin mga tugang sa pinakamabuot kong amiga dyan sa Daraga. Ano Manay Ofel, igwa ka na lamang kipatama. Ako tabi, Sir Jess, aro man ako sa biktima. Aloy na po ako na job order. Natanggal po ako sa ano daw na rason. Kang Inot, sabi, si Tukang Kuda, leader sa Ibong. Yan, sana po. Tabi, ang problema, ang nagabuot lang tabi, Sir, si ano, di ko na piningkaranan. Iyo po, iyo lang nagbubuot. Now, siguro, sa pag-abot sa arukan ng mga tugang, igwa ka ning rason, iyo? And then, I think, kung igwa, kung ikaw ang sarong boss, nariparo mo na may ano ang mga ano, mga tao mo, dapat ikaw mismo magpa-upod ka ning meeting para mga tugang i-discuss sa arukan na bagay. Kasi po, tabi, kung di ka magsusunod, di ka mag-iiro, siguro talagang magkakigwa ka ning problema. Eh, hindi ka magparapabulo sa mga taong nakapalibot sa indo. Bilang ang taong nagpaparabula sa imo, pagabot mga taong nagpaparabula yan sa imo, tamay kaipuhan man sa nayo. Iyo? Ha? Diyan man kan mga tugang pigiisip kung paano ka mapatawan kay magkakanigong protection. Ako ano gali ko iba? Ako hanggang kaya ko pang depensa, kamadepensa, tamadepensa ako sa imo. Hindi sa ugali ko mga tugang pinagapod na magkontra. Ang sulaminting aram ko, magtabang ako. Pero kung ibanan pa kamautan ko, no. Kaya tabi bilang sarong chief executive, tama po ang pigigibo ngayon ni Mayor, i-apudan mo ang gabo sa department. And kung igwaman mga tugang, narumduman ko kayto before mga tugang na nag-asuma ang mga bagong officialist ko niyan, nagkaigwa kami kayto press con together with the Civil Service Commission. Ma'am, sabi ko, ma'am, may apot niya ako sa imo, madam, kay Director Punsalan. Sabi ko, ma'am, munya niya ako, may mga nagpapaabot na sa muyang reklamo, hali niya ako sa nagkapirang mga department head, kag nagkapirang local government unit, tapig transfer mga tugang from one department to another department. Tapos sabi ko, ma'am, anibalig pigapod na floating. Sabi ni Director Bragais, prerogative yan mga tugang kan local chief executive. Natural, ikatabi, makuha ka man kan tawong dayupot sa imo. Lalangan man na piguhudas ka na, tatawan mo pa kay magkakanig kong tiwala. May tiwala yan pagkampang mo, pagtalikod mo, hudas na yan sa buhay mo. Kaya mga tugang talaman kayo ni Director Punsalan and Civil Service Commission na prerogative yan mga tugang kasarong local chief executive. Turn my life, turn it just this way. Amigang Emily Abache, good morning. Kang LC Salagaspi. Tadi man po tabi kinakay po na mag-ataman ka ning alas sa pag-abot mga tugang ning oras sa iyo mo san matuklaw sa imo. Ah, bata mga tugang hudas, mas kasi mo mga tugang daraw hudas yan. Tama, sa ikaw hudas mga tugang nakapasikat kay Kristo, maski puro paano mga tugang igwa kidami sa dinara. Ah, igwa mga tugang kidami sa dinara, kaya ngunyan pa sa naman. Kasi po kami naiapot miyan mga tugang sa Civil Service Commission na naiapot kan mga tugang kimeyo ki Director Bragais Punsalan. Ma'am, aron niya ako kay ni. Ano ang dapat niya akong gibon kay sabi mga tugang prerogative yan kan sarong local chief executive kan mayor asin mga tugang kan mga governor. Kasi igwa kayto kay mga problemang nagkaigwanin na igwa kayto mga tugang kay mga local government unit na nagreklamo mga tugang so nagkapi ng department head because piglipat na sila sa sarong department. Pigploating na sila mga tugang. Pero sabi po kang civil service, pwede yan mga tugang because prerogative po yan kan alkali o kan gobernador na tawanin na magkasi na kitawang sila ng tunay ng pagkakatiwalaan. Kaya sana tabi so nagkapi ng local chief executive na nailing ninduan mga department head. Although tapos sa kutan ang politika. Pero mga tugang, di man gaya na hali because igwa talaga mga tugang kay mga tao mong nagpapagamit. Igwa kay mga gagamit. Iyo? Kaya sana po tabi ba sarong tao na kamo na mga politiko dapat tabi magbago na kamo isip-isip po nindo kung anong mga pagkukulan ninong nangyari kan kamo nagtuturo ka bayo po 90.7
2: mga pinag-ugid na local report mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon baretang sports o showbiz man enot nindong matadago higdi sa Huragon Bareta Express.
0: Morenaga mga tunga ko po si Jess Magallanes matod kan mga pagbabarita ang unyan po ang alaw ni Miyerkules pecha sa isa kan bulo na Mayo 2020 sa isa inotoyot ang headlines kan mga barita sa lado lokal malabot na sa 6.64 million pesos ang danyo sa agrikultura sa Albay kasunod kan pagbuga ng abo kan Bulkan Mayonda nagbabang passing weight kan civil service exam sa Bicol bakumpara kan nakaging taon na apektado pa ang pangninegosyo sa Banwan ng Ginubatan sigur kay Mayor Jim Manghoco nagkapil ang classroom sa Banwan ng Ginubatan na sin Kamaliga nakaipuan ng matinding pagliniguli sa hash bomba. Yantasano sarong babaeng nangaki sa motobangka sa Manuan kan rapo-rapo na tawan na umatarimpong narisolbiran. Yantasano headlines man kan mga barita sa lado national vice presidente Sara Duterte ako na desisyon kan ICC kasunod kan restriction as in confirmation kan charges sa iyang ama. Mga anak na mamanwanan kusog nin buot ni President o Vice President Sara Duterte Supreme Court pipasimbag ang court o pipakomento ang komele kasiman si dating DP Secretary Manalo sa petisyon manunungod subot sa online voting kan mga OFWs sa Congressman Levese asiman si Congressman Recto nagkainitan sa sesyon kan kamara nin huli sa politika asiman sa korupsyon na Presidente Bongbong Marcos na mumundo nin huli tatulong taon na lang dahil nag-ilingan na asa din nag-uuron kan sayang tugang na si Senador Amy Marcos sa yan mga tugang ang politika. Maski mga tugang magkakapamilya nagkakaliw nga wala. Ano tabi Sirteng Pulyamante? Good morning tabi siya mo Sirteng. Ano tugot ka daw tabi Sirteng? Naluwat na magbalik sa bida politika si Governor Bichara because pigiganyar siya kan mga taga Segundo Distrito na magkandidato bilang congressman kan second district. Ngayon ta Santo Helens man kan mga barita sa lado international Russian military pinagdeklara ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Miyanto Santo sa lado ng Karawa TNT nagiging crowd favorite ni Huliman kay Bol Bol. Miyanto Santo headless man sa lado ng showbiz Jody Santa Maria din nag-uuna na liwat siyang ikakasal. Yan mga tugang ang headlines kan mga barita ani talis mo pakalisin ng kapilang palagatak.
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bibenta itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
6: Pwede si Maestra po kung ang kit ko.
5: Mapabaak na kung tao.
6: Tapos sabi ko, nairan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
5: mga bukol.
6: Ang
5: mga niya, nahiling mo siya?
6: Opo.
5: Ano sabi sa imo?
6: Ang ano niya, ma'am.
5: Wala nang bigon? Oh, grabe pa salamat sa imo.
7: Ang Mims Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Bulok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Bulok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
5: Siyempre, Lola's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabila ang pansit, bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabila ang sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago. Urago.
1: Ano ra? Ano ra sa mga tugay sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 30 minutos sa makalisa na lasing kunin pagkaaga.
2: Time check brought to you by Artricine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artricine.
0: Uragon Barreta Express. Mga Barreta News.
1: Oy, marina ka man tabi kay Malunyoso na sinisyo at Manay Magi Villanueva. Ah, Villanueva. Si Manay Magi Magaluno dyan, mga tugang sa barangay. Balinar Kandagasin, good morning man tabi kay Kagawad. Grace Maralino Madoyosin, good morning man tabi kay Mama Will Spain. Good morning po. Mianta Santo, ngunyang sa detalyes na kan mga barita sa lado national minabot o sa lado lokal minabot na sa 6.64 million pesos ang danyos kan agrikultura sa Albay matapos sa magbuga ng abo kan nakaging alawan bulkan Mayona. Inianaging pag nilugil yagwarin ang tagapagtaram kan di Bicol. Sa ginibong pakikipag-uli kan Oragonosa, sigon sa informasyon kanaklandigyan mga pananuma na kung sa inuminabot sa may 84% metric tons ng haya yung value crops as in 16 hektarya ng umahan sa lado kan agriculture sa lado man kan mga hayop. Sinabi na uminabot na sa 33 na tama na hayop as in poultry ang nagkakantin 123 million pesos.

0: Santos Santos sa ibang detalyes kan mga barita sa lado lokal, nagluwas ang resulta kan nakapasa sa May 8, 2026 7-7 Spain and Paper Examination Consign 1,307 ang nakapasa sa professional level naman tag 138 man ang sub-professional. Inimismang naging prejudice attorney Daisy Barangay Sponsalana ang regional director kan civil service sa Bicola. Sayang sinabi na namumundo siya din huli tabo minaba ang bilang kan mga pasor sa Bicola kasagi nibong exam kan civil service commission na. Sa oras mga tugang na 32 minutos sa makalisan na lasing kunin pag-agadagdagan tanan informasyon na nasa linya ang Pag-asa Legacy. Pag-asa, ito sa bagi po ni Sir Melvin Albuela. Sir Melvin, Marinaga, please come in.
1: Diyos, maraming na pagkanta mga po sa mga taga-Radio Oracon. Kasi sa tapos na taga-pakinig kasi taga-subaybay kan Radio Oracon. Sa mga nga pet sa Mali 5, 2026, sa daw ng kalas ng pagkaga. Hindi nang sa tuyang ito sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. So, kung mag-stress kang madaling araw, ang low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility, pagkakagulong nasa distansya ng 670 km, sira ng kanilatuan sa isang delta zone. On nasa coordinates na 8.5 degrees na 132.4 degrees east. Ang naturang low pressure area ay maaari pong maka-apekto sa lawkang, sa kalupangkang Eastern Visayas and Mindanao. Puro at siya na pagkapanggiman tang posible man na maka-apekto sa Katikulan, sa yung Trapo or extension nito sa bukas po sa Dabuning Webes. Ang low pressure area ay mapapama po ang posibilidad na bilang sa rongganap na bagyo asing pigilauman na habang kinatawid nito ang kapisaya ng Pasimana ay may posibilidad din po ito na maluso o ma-dissipate mantang may tropical depression naman po tayo kasi bago alas-alas kang aga sa luwag ka Philippine Area of Responsibility. Ito po ay pigakalkulong na sa distansyang 2,395 km sirangang kang northeastern Mindanao sa coordinates na 8.4 degrees north 148.1 degrees east. Naglayang kusog na paros na 7.7

0: ako sa 70 kilometer per hour. Samantang nagigiro mga punita siring sa Sulnokan, Sirigas na 10 kilometer per hour. Ang natura pong bagyo ay maaaring pumasok po sa Philippine Area of Responsibility sa Atoning Sabado. At yung papangaranan po yung Galoy at ito po ay pangatlong bagyo po kung maaaring magpaalaw sa FAR. At habang ito po ay nasa loob ng FAR ay inaasahan po na maaaring magluya po ini habang nasa loob po ng FAR. At may posibilidad din po na mag-cross din po yun sa Katagangkang Kapuyan Nasyon sa masunod na semana. Mankangon yan sa Katikulan, magiging bahagyang panganoron sa Tocha o panganoron na kalangitan na may mga pulupulong mga pagkuran o pagkikilat pagkagundon. Ang parosay maluya sa Good Moderado na halis sa sirangan sa Tocha, norte sirangan ng mga patian. Ang mga baybayin dagat asin Katagatang kang Kapikulan, magiging banayad sa Kotsa Moderato ang pagbukol. Temperatura at kilauma poon 26 hanggang 32 grado sentigrado. Matang ang Satuyang Heat Index mga po ay pwede po umabot sa 39 grado sentigrado. Mantang ang Aldaw ay masirang at nagsirang kasubagong alas 5.22 ng pagkaga. At yung masulok at yung alas 3 una ng pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.35 ng pagkaga. Yung isa Melvin Almahela reporting live, Halidiki sa DOSB, Pagasa, Ligaspi.
1: Salamat po Sir Melvin sa kamugtakan kan panahon halian mga tugang sa Pagasa, Ligaspi. May posibilidad pa rin na magkaigwa kita ng bagyo, ano? Good morning, mantabi kay Sir Danny Garcia. Ano Sir Danny? Sabi ni Sir Ting, pwede nila tabi Sir Danny na magbalik. Para sa karahayon kan mga taga-segundo distrito kanalmay, Governor Francis Bichara. Sa gilibuhan, di pwedeng tawadan. Lantay 6 minuto sa makalisa na alas 5 ng paggaga sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal na inako ni Mayor G. Maunghoko kan banwaning ginumatan inapektado pan pagninegosyo sa nasabi ng lugar matapos sa tamanin ni Abo kanakaging launin Sabado inalaging pag ni Mayor G. Maunghoko sa ginibong interview sa kanuragunus sayang sinabi na sa presente panagos sa nagigibon ng pagi ang lokal na gobyerno kan kinubatan sa tabang kanakapin ang local government unit sa Bicol na malinig ang sentro kan nasabi ng lugar para maibalik na sa normal ang pagninegosyo sa nasabi ng banwaan.

Sa iba pang detalyes ka mga barita sa lado lokal, pinagtutukan sa Union kan Department of Education o DepEd ang mga lugar, ang mga eskulaan sa Banuan kan Ginubata na sin Kamaliga. Nagrabi nila niya rin kan pagbuganing abo alis sa bunga kan Bulga kan nakaging Sabado. Ito naging peg ni Mr. Poylantina ang tagapagtaraan kan na at tagapagtaram kan DepEd o Maya. So yung sinabi nila ko ng mga eskulahan sa Banuan kan Ginubata na sin Banuan kan Kamaliga ang talagang nabagsakanin abo kung kaya nagigibo si Daki Magakali kung pagi para malinigan ini.

0: Ngunyan, sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal matalayan po narisulbiran o narisponin ka sa rong babaeng pulis ang saro man na registered nurse ang pangakinin sa rong ina mantang iniyaon sa motorbangka sa Banuan kan Rapo-Rapo, Almaya. Siguro sa laging pag-Rapo-Rapo Women's and Children Protection Desk Police ng Commission Commissioner Officer Corporal Rachel Don Danilla, sinabi kay ni na mantang naglunod ang sabi ng babae sa motorbangka, bigla ni nakamati biglang nagkulog ang sayang tulak para mga kilalasin nagibuan manturo sila kimagakani kong lakdang para maresponderan ang nasabi ng babaeng badul sa nagakay sa motorbangka. Yan mga tugang ang katalipunan detalis kang mga pagbabarita sa lado lokal. Ang detalis po kang mga barita sa lado nasyonal, pakalisin hanap buhay.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 39 minuto sa makalisan alas 5 ng pagkaaga. Marera ka man tabi, kikap Jerry Grahida, kan barangay 22, kan ligas, basin good morning, man kasi Jokson, yes.
3: Good Barreta Express. Mga nagbabagang barreta sa laog ka nasyon. National News.
0: 40 minuto sa makalisan alas 5 ng pagkaaga, ngunyan sa detalyos na kan mga barita sa lado na siya ipinahayag ni Vice President Sara Duterte na kuna niya ang desisyon kan International Criminal Court or ICC na may jurisdiction ini sa confirmation of charges laban na sayang ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte. Ang siling na payagang ginibo ni Vice President Sara Duterte matapos ang ginibong interview sa Daig ni Jolanza. Ang Vice Presidente niya on ngunyan sa Daig ni Jolanza para bisitaw ng sayang ama. Kasabay kay ni sinabi pa ni Duterte na mantilin mga silang panindugan asin sinda nagtutubod na maalalampasan kansayang amaan kasong mga isinampa kontra sa iya.

Sa iba pang detalyes kan mga barita, sa lado na sa PIPA Sumitin ni Kankote Supreme and Comento Sinda Commission on Election Chairman George Garcia, asima si dating Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manaro Dapita sa motion for intervene sa obyektong suportan ang petisyon kan PDP Labana. Tinawanan opisyaling 10 alda o puon kan ma-receive ang notisa nga nila magsimbag sa petisyon na mawot ipapundo ang internet voting sa mga Pilipino sa ibang nasyon. Sa dokumento din sinapubliko ni online ni Attorney Isabeli Tutorion, pero sa mga petitioners, alaog sa motion ang mga issue dapit sa pagtaram kay kakulangan in transparency sa online voting. Kabilang paligdi ang kakaproblema sa resibo o boto o pigapod na voter verifiable paper auditoil. Kasabay kayo ni sinabi kang Korte Suprema na kinakaipo na magpabuting kasimbagan ang Commission on Election na siman ng si dating Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Mientras tanto, nakaigwan ng matinding diskusyon sinda pres sa plenaryo kan Kamara de Representante Kasuma, sinda Congressman. Ang duwang bago na Congressman kan Batangas sina Representative Leandro Leveste, asiman si Ryan Recto, maisog na nangapudan si Leveste na imbisigasyon si Congressman Leveste na magsagibo ng imbisigasyon ang Kamara de Representante sa kasunod kan koneksyon na ni Executive Secretary Ralph Recto kay Construction Workers Solidarity Representative Edwin Gadjola na imbuelto sa kontrobisyal na flood control skandala. Turos man nagsimbagan aki ni Ralph Recto na si Congressman Ryan Recto asin mayagot kaning pinamutikan ng mga akusasyon kaya nasabi ng Congressman na aki ni Senador Loren Ligarda. Komisyon pa ni Congressman Recto ang mga motibo asin rason sa pagpapalawas ni Congressman Leveste kaya nasabi ng akusasyon na kontra sa sayang ama na si Executive Secretary Ralph Recto. Sa liwat po, nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Pandan ang kapitan na may arama, ang kapitan na may abilidad, kapitan na may kredibilidad. Nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Pandan si Kapitan Narcing Morial, ang nakapagibukan magayon na ilaw sa atubangan kan na cover court. Sa iba pang detalis kan mga barita, sa lado na asuali pinagbubusol sa ngunyan ni Congressman Leandro Leveste kan probinsya ng Batangas na magsagibo ng investigasyon sa kasunod kan pagkakaimbulto ni Executive Secretary Ralph Recto sa mga anomalya sa flood control. Inalaging paig ni Leveste sa iyang privilege speech kasunod sa liyakan kamara sa iyang sinabi na kulang sa iyang pagtubod na may kinaraman o may koneksyon si Executive Secretary Recto kay Congressman Edwin Gardiola.

Sa sesyon, kansinado pinag-question ni Senador Lanche Marco Leta Makbang ang mga lakdag sa privilege speech ni Senador Pampilo Lacson as inistado sa progress report sa Senate Blue Ribbon Committee Manunugod sa Investigasyon na Manoy Bano Malyang Flood Control Project. Ipinunto ni Marco Leta ang importante nga sin madapat magpaluwas sa magkakandigong aksyon si Kong Senador Pampilo Lacson sa resulta kan ginibo kay ning investigasyon na magigirumdumo na pinag-question ni Congressman ni Senador Lanche Marco Leta ang mga pinagigibong lakdang ni Congressman ni Senador Malacson. Inuluman sa paputol-putol kaining report manunugod sa ginibong investigasyon kang Senate Blue Ribbon Committee sa Flood Control Anomaly. Marinagan o tabi sa bilog ng mga taga-Busay, sabi po ni Barangay Captain Moni Dua. 44 minutos na makalisa na lasingko nil pagkagangunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa Lado Nasyonal inako kang Palasyo Malacanang na namumundo si Presidente Bongbong Marcos inuli at tulong taon na niyang day nakakaulay ang sayang tugag na si Senador Amy Marcos inimismo ang pinagkumpirma ni Presidential Communication Office Undersecretary in Palace Press Officer Claire Castro na sayang palag sinabi ni Marcos o sinabi ni Castro na namumundo si Presidente Bongbong Marcos inuli at igwasubot kay mga aktibidad ang familia na day kayo nakakasabi sabay ang dat ang senadura. Magigarundo mga nalagpunan iwal ni Presidente Bongbong Marcos si Senador Amy Marcos kasunod kan banat kan mga kakasuportadores kang Presidente kay Vice President Sara Duterte. Si Senadora Amy Marcos ang bisadong kalyado ni Presidente o ni Vice President

0: 장나쇼 인터내셔널 뉴스.
1: Ngunya sa detalye sa mga balita sa lado international pinagdiklarak ang Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Sigun ki Russian Defense Ministry o sigun sa lagi pa ang Russian Defense Ministry panauna para matapos ang gere entre kan Russia sa man kan Ukraine. Sa sarong payag sinabi ni ginabi kan ministry na panauna para matapos ang silang karibukan sa maabot naman ni USA ni Russian President Vladimir Putin na magipag-negosyal sa Ukraine para matapos ang nasabi ng gera.

0: Sports. Sports News.
1: Ngunyan salita lisak ang mga bareta sa Ladunin Karawat o dikit-dikit na sabot na naging karibalkan Barangay Hinebra sa kasikatan ng ang TNT Tropang 5G sa Philippine Basketball Association. Sigon sa impormasyon, dako lang naging papel kan import na si Bol Bol na iyuman na naging darling of the crowd kung kaya biglang nagkusog sa ngunyan ang mga supportadores kan TNT. Sinabi pa sa impormasyon na kadabi sa minakawat ang nasabi ng Phil ang player talagang pigahangaan ni Kansay ang mga fans. Para na kaman tabi kay Roque Monte Caso ang masunod na kagawad kan Barangay Kidako. Good morning tabi sa mo Roque.
2: Ragun Barreta Express. Barreta Artista. Showbiz News.
1: Ngunyan sa detalye sa man kan Barreta sa lalo ng showbiz sa kaaraman kan publiko, anald na ang kasar ni Jordi Santa Maria sa akin ni Senador Pampilo Lacson na si Pampi Lacson na. Sigon sa impormasyon na kan magkakan maanal ang kasal kan duwa, nagdesisyon si Jordi Santa Maria na magpakasala sa yang non showbiz na boyfriend. Sebong nalado sinabi pa ni Jordi Santa Maria na naugma siya ninulit na niya pinaglalauman na liwat siyang ikakasal. Asin yan mga tugangan katalipan, detalis ka mga pagbabalit asin programa ngunyan pong adaw ni Miyerkules sa Pitsa 6 kang bulo na Mayo 2020-2026. Sa luwat po sa narakan mga nakasabay nito sa programa asin sa pagbabalita sa luwasan si Manoy Andy Marigalejo asin man ang pag-asa Legazpi. Sa mga nag-text sa like sa Facebook, sa lamatunong tabi ning Marhay nakasabay ko man sa lado teknikal si Manoy Joko Diaz. Kuman sa tower si Manoy Jules Valderam, ako po si Jess Magallanes, minawal at kandataramon na ibali sa Yumahan. Dahil sa napagtugaan, basta Bicolano. Adios, muna na aga Bicolanya.
3: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.
4: Ito na ang palatuntunang gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
5: Mga kaibigan, ito po si Ma'am Mims Rosal ng Mims Wellness Center at kayo po ay aking iniimbitahan para naman po makatulong ako sa inyong kalusugan sa mga taong may problema po sa kanilang kalusugan katulad ng insomnia, constipation, mataas na blood pressure, masasakit na tuhod, may back pain, may spinal pain, may mga diabetes, mga na-stroke na po, merong mga sakit sa puso, migraine, asthma, osteoporosis, muscle stiffness, joint pain, kidney problem, mga problema sa mata, ay matulungan ang inyong mga sakit kasabay ng pagdi-detox sa Mims Wellness Center. Punta po kayo mga kaibigan ha. Mga kaibigan, pakinggan po natin itong mga taong natulungan ng Mims Wellness Center. Sabayan po natin ang pagdi-detox at pag-inom ng mga natural product, itong mga herbal medicine at mga supplement. Ito po ay talagang makakatulong sa inyong karamdaman eh, hindi naman natin po pinapatanggap ang inyong mga maintenance, isabay nyo lang po itong mga product na to dahil ito ay pampalakas ng inyong immune system. At para magkaroon po kayo ng pag-asa na talaga po kayo ay matutulungan, pakinggan po natin itong mga buhay na patotoo na pumunta ng Mins Wellness Center.
4: Hindi na mabilang ang natulungan gumaling sa Mins Wellness Center.
6: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
7: Maria Lopez Mangampo.
6: Ano yung mga dating sakit mo?
7: So, sa puso ko. Puso na tuso. Puso ko noon.
6: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
7: 160.
6: Pero ang bulan na yan?
7: Kulong bulan na yan.
6: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses?
7: Apat na beses
6: mag-aga. Pag nagkakaturog ka, ano oras ka nagbumata?
7: Minsan na laon na.
6: Hindi ka na nangangaturog. Ang pag ihi mo pero mag-aga.
7: Minsan lapat.
6: Ang pag-CR mo pero beses ang aldaw.
7: Saro.
6: Anong makulog? Tulak?
7: Makulog.
6: Very ano?
7: Mag-auson.
6: Mag-auson. O nga na, nag-inom ka ng isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nahaday na marag panakulog. Bitos ko, maray na yung tibili.
6: Dahil na, nagkaroon na bitutusok. Sa blood sugar mo, pera na lang after one month.
7: 111.
6: 111 na lang. Pero ang beses ka na lang nag-ihi, mag-aga.
7: Kuminsan, duwa.
6: Duwa na lang. Bako na apat. So, pag CR mo ngunyan, pero ang beses na?
7: Duwa.
6: Duwa na. Bako na sa ro. Ano? Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Kumusta ang pagmati mo kapag nagtitake ka kang kape ko?
8: Maray nga ni.
6: Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
8: Sa rambulan ito.
6: Tapos nagpa-blood chem ka?
8: Hmm.
6: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
8: Clear na gabus.
6: Clear na. Nata, dati kang inot. Arin ang nagkukulog sa imo? Ano sabi mo ngayon sa kidney ka? Nagkukulog ang tiad mo?
8: Iyo.
6: Tapos ang pag-ihi mo, mga ano, mga ay, pirang beses?
8: Magkapon. Sige, mas masasulat ang pag-ihi kung tanong ko yan. Pag may kidney ko.
6: Hmm. Tapos o, pagbanggi?
8: Ay, mga limang beses yan.
6: Oo, ganyan. Pirang beses ka na lang nag-ihi kang nakulong takana.
8: Tulo-duwa
6: na lang.
8: Masarap,
6: sa prostate mo, sa sakit ni mo ngayon.
8: Ay, tranquilo, sa kidney ko.
6: Tranquilo na. Wara naman da, sabi kang doktor. Ano? Tatay, anong pangaran mo?
9: Desiderio.
6: Nata, nagdigdi ka mo niyan. Ano ang problema mo?
9: May natutulog ang palo ko. May tagang ko natutulog.
6: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
9: Yun na.
6: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
9: Sa puso.
6: Sa ano pa?
9: Sa baga, iso sa kidney ko.
6: Oo, narahay ka po, digde?
9: Iyo po, narahay ako.
6: Sa ano pangalan mo?
10: Pastor Ruyo po. May sikot na ako sa baga. Sipa po ng suta noon, nag-isad ako dito sa NINS-Inter.
6: Ano ang kagandaan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
10: Nag-iwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
6: Dati, kinakapos ka na?
10: Kinakapos ako.
6: Kahit pagsalita?
10: Pagsalita. Kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Dati?
10: Dati, hindi.
6: Hindi na. Nakailang buwan ka na sa akin?
10: Magdadalawang buwan.
6: Isang buwan pa lang?
10: Oo.
6: Oh, sa isang buwan, may kagalingan?
10: Mayroon po.
6: Hi, Kim. Taga saan ka?
11: Taga San Vicente po.
6: Oh, ano yung sabi mo na nung uminom ka na?
11: Ano po? NINS kape po at saka yung NINS juice.
6: NINS juice. Ano nangyari? Meron mang ano?
11: Yung bukol po dito.
6: Gano'ng kalaki ang bukol
11: mo? Parang jolene po.
6: Oo. Oh, ano yan? Sumasakit? Kumakate?
11: Masakit po, makate. Tapos nung nag-inom po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
6: dugo.
11: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
11: bukol.
6: Bukol? Tapos yung kape?
11: Opo.
6: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS kape?
11: NINS kape po at saka NINS kape.
6: Yan lang ang iniinom mo?
11: Yun lang.
6: Oh, galing ano. So, ano lang, tig-isang box pa lang binigay ko sa'yo, may lumabas na.
11: Opo.
12: Pa-detox na sa NINS Wellness Center.
2: Kayo'y nakikinig sa programang Pangkalusugan at Pangkabuhayan ni Ma'am NINS Rosal ng NINS Wellness Center.
13: Magandang araw sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na naman ang inyong Tita Maricel para sa isa namang siksik, liglig at nag-uumapaw na diskusyon tungkol sa ating kalusugan dito sa ikaw at ang iyong kalusugan by NINS Wellness Center. Bago tayo magsimula, heto ang ating hula topic para sa araw na ito. Dati, ang tatay natin kahit bagong gising, parang laging handa sa laban. Ngayon, ang mga kabataan kahit ang halina, parang laging kulang sa tulog at walang gana. Anong bumababa sa bawat henerasyon na hindi lang basta edad. Isipin niyo lang mabuti, mga kaibigan sa Albay. Ang dakilang pagbagsak o hormonal health from 1980s versus now. Alam niyo ba, mga kaibigan, noong 1980s, panahon ng disco at malalaking shoulder pads, ang mga lalaki at babae ay may ibang vibe. Hindi lang ito dahil sa fashion. Ayon sa mga meta-analysis at modernong research, ang hormonal levels ng mga tao noon ay hamak na mas mataas kaysa sa atin ngayon. Ayon sa datos, ang testosterone levels ng mga kalalakihan ay bumababa ng halos 1% bawat taon simula pa noong 1980s. Ibig sabihin, ang isang 30 anyos na lalaki noong 1985 ay may mas mataas na testosterone kaysa sa isang 30 anyos na lalaki ngayong 2026. Sa Pilipinas, makikita natin ito sa pagtatakas karanas ng fertility issues. Noong 1980, ang average na anak bawat pamilya ay 5. Hanggang 2024 to 2026, bumagsak ito sa 1.9 below replacement level na tayo, mga kaibigan. Bakit? Anong nangyari? Hindi ito aksidente. Ito ay bunga ng isang system audit sa ating paligid. Mula sa ebolusyong pananaw, ang ating katawan ay hindi dinisenyo para sa modernong mundo. Bakit tayo laspag ang mga salarin? Endocrine Disrupting Chemicals or EDCs. Noong 1980s, hindi pa ganito karami ang plastic. Ngayon, mula sa bote ng tubig hanggang sa resibo ng grocery, puro BPA at flatulates. Ang mga chemical na ito ay tinatawag nating hormone mimics. Kunwari ay estrogen sila. Kaya nalilito ang endocrine system mo. Ang resulta, mababang sperm count sa lalaki at hormonal imbalance sa mga babae. Ang pananakop ng seed oils. Dati, ang luto sa Bicol ay purong gata o kaya ay animal fat. Ngayon, napuno na tayo ng polyunsaturated fatty acids mula sa seed oils, canola, soybean, corn oil. Ang mga ito ay madaling mag-oxidize sa loob ng katawan na nagiging sanhi ng inflammation. Ang inflammation ay kaaway ng hormone production. Tandaan, ang hormones ay gawa sa cholesterol at fats pero dapat ay tamang fats. Lack of environment stress. Masyado tayong komportable. Noong 1980s, mas manual ang trabaho. Ngayon, WFA, work from home na. Puro Grab at Food Panda. Ang kawalan ng physical resistance at sikat ng araw ay nagpapababa ng ating vitamin D na sa totoo lang ay isang pro-hormone. Sa segment na ito, mga kaibigan, mas nalaliman pa natin ang pag-uusap tungkol sa panghihina. Pag-uusapan natin ang total system audit. Ang total system audit ng ating katawan kapag ang ating hormones, ang mga chemical messengers na ito, ay nagsimulang mag-collapse. Alam nyo, sa evolutionary biology, ang ating hormones ang nagsasabi sa ating cells kung dapat ba silang mag-build o mag-repair. Kapag bumaba ang testosterone sa lalaki o ang estrogen at progesterone sa babae, ang mensaheng natatanggap ng ating cells ay wala na tayong silbi sa reproduction, kaya pwede na tayong mag-deteriorate. Nakakatakot, diba? Pero ito ang katotohanan na hindi madalas ipaliwanag sa atin. Ang utak at ang brain fog o neurohormonal connection. Ang ating utak ay puno ng hormone receptors. Noong 1980s, mas kaunti ang kaso ng maagang dementia o Alzheimer's kumpara sa trend na nakikita natin ngayon. Bakit? Dahil ang hormones gaya ng testosterone at estrogen ay neuroprotective. Kapag bumagsak ang inyong hormones, ang unang tinatamaan ay ang inyong cognitive function. Napapansin niyo ba na parang lagi kayong lutang? Iyan ang tinatawag nating brain fog. Ang inyong neurotransmitters gaya ng dopamine o serotonin ay umaasa sa hormonal balance. Kapag mababa ang hormones, ang blood-brain barrier ay nagiging leaky na nagpapahintulot sa toxins na makapasok sa utak. Para sa ating mga kaibigan sa Albay na laging nakakalimot kung saan ilagay ang susi o ang remote, baka hindi lang yan ulyanin. Baka kulang lang sa sustansya ang inyong endocrine signals. Dito pumapasok ang Min's Kape 23-in-1. Ang kape na ito ay may consental at ginseng. Ang nootropics ay dinisenyo para tulungan ang brain plasticity habang ang hormones mo ay sinusubukang mag-recalibrate. Metabolic syndrome at ang visceral fat trap. Dati, kahit kumain tayo ng maraming kanin, hindi tayo agad tumataba sa tiyan. Ngayon, amuyin mo lang ang tinapay, parang lumulobo na ang puson mo. Ito ay dahil sa insulin resistance na kakambal ng hormonal decline. Kapag bumaba ang inyong sex hormones, ang inyong katawan ay nagsisimulang mag-imbak ng visceral fat. Ito yung taba na bumabalot sa inyong mga internal organs. Ang taba na ito ay hindi lang basta taba. Ito ay isang endocrine organ mismo na naglalabas ng inflammatory cytokines. Ibig sabihin, ang taba mo ay lalong nagpapababa ng iyong hormones. Isang vicious cycle, mga kaibigan. Dito dapat tayo maging mapanuri. Ang ating SUC blocker ay hindi lang para sa mga may diabetes. Ito ay para sa sino mang gustong protektahan ang kanilang hormones mula sa sugar spikes. Sa pamamagitan ng ampalaya at banaba, tinutulungan niya to ang inyong cells na maging sensitibo ulit sa insulin para ang kinain ninyong sustansya ay mapunta sa muscle at hindi sa taba sa tiyan. Skeletal integrity at muscle wasting. Sa aming evolutionary lens, ang muscle mass ay ang inyong health currency. Noong panahon ng ating mga lolo, kahit matanda na sila, kaya pa nilang magbuhat ng sako ng niyog. Ngayon, maraming 40 anyos pa lang sumasakit ng likod at tuhod. Ang hormonal decline ay nagiging sanhi ng sarcopenia o ang pagkawala ng muscle mass. Kapag wala kang muscle, bumabagal ang iyong metabolism. Kapag mababa ang hormones, ang buto ay nagiging porous o osteoporosis. Ang mga mineral na dapat ay nasa buto mo ay lumalabas at nagiging sanhi ng calcification sa iyong mga ugat. Para maiwasan ito, kailangan ninyo ng minerals. Ang Contamin Plus ay may magnesium, calcium at zinc. Tandaan ang commandment, self-reliance over superstition. Huwag iasa sa swerte ang lakas ng buto. Mag-mineral drops sa tubig araw-araw para may raw materials ang inyong endocrine system, cardiovascular health at ang circulation crisis. Alam niyo ba na ang hormones ay nakaka-apekto sa flexibility ng inyong mga ugat o blood vessels? Noong 1980s, mas mataas ang natural nitric oxide production ng mga tao dahil mas active ang kanilang hormonal profile. Ngayon, dahil sa decline, ang ating mga ugat ay nagiging matigas o stiff. Ito ang dahilan kung bakit kahit ang mga bata pa ay inaatake na sa puso o na stroke. Ang kakulangan sa hormones ay nagiging sanhi ng endothelial dysfunction. Upang labanan ito, kailangan natin ng suporta sa daloy ng dugo. Ang Resercol ay sadyang ginawa para dito. Sa tulong ng ginkgo biloba at garlic extract, sinisiguro natin na kahit bumaba ang hormonal signals, ang dugo ay nakakaikot pa rin ng maayos para maghatid ng oxygen sa buong katawan. Anxiety at depression. Hindi lang ito nasa isip lang, kaibigan. Ang depression at anxiety ay madalas na sintomas ng low progesterone sa babae at low testosterone sa lalaki. Ang hormones na ito ay kumikilos bilang natural anxiety, anti-anxiety agents sa ating nervous system. Ang iyong cortisol or stress hormone ay laging high. Para kang laging hinahabol ng aso kahit nakaupo ka lang. Ang resulta, burnout at irritability. Dito natin kailangan ng Formax. Ang wild jam at aloe vera na ito ay tumutulong sa natural na balanse ng ating katawan sa pamamagitan ng nanotechnology na mabilis na na-absorb ng balat. Ako muli ang inyong Tito Maricel Barutilla hanggang sa susunod na episode ng Ikaw at ang Iyong Kalusugan. Sound Mind, Sound Body.
6: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
13: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
14: Mas sabikulado!
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: right now, right here on Urakul Retro Morning.
1: Good morning.

Cuida!

0: ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
5: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
6: Magayon ko. Nagra lang ko ang grado. Ginoon ko yung Nins Juice.
5: Dati ang grado niya pera?
6: Ano ma 90. Tapos nag 94. Naglang
5: nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
6: May
5: social 89, nag-B92.
6: Tapos, with honor siya.
5: Tapos, healthy.
6: Oo, yung pinagtabaan.
5: Siya, active.
6: Oo, active. Tsaka,
5: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice, anak. Ang Nins Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: dok, makapunsulta ko ta ako.
1: O, natano, anong namatayan mo? Indaman kayo, dok, maluluya kay Abadaan pagmati ko. Hindi ako nakakakaon, as hindi ako nangangaturog. Ay, yung gaya ang sintomas kami mga helang na arugaan. Talaga, dok, ano pong nilang ko? Wala kang pira.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ano pong pangalan mo,
3: Maricel po?
2: Anong mga nararamdaman mo?
3: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay, kapatid paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
2: Ilang oras na lang tulog mo?
3: Minsan dalawa, tatlo.
2: Ngayon, anong unang binili mo?
3: Yung po yung means of...
2: Anong unang na gumaling sa'yo?
3: Pag dumi po, dati minsan din, nakagumi lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
2: Yung pagtulog mo?
3: Mahapaganda na po.
2: Ah, dati ihi ka ng ihi?
3: Opo.
4: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Really? Living your memories.
6: I can see the pain living in your eyes.
5: And the songs that made you smile.
6: You know I can.
5: And the feelings you won't let go.
6: We've only just begun.
5: Rockin' Retro Morning.

0: Pitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Kami Ratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
3: Pambato ng lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Anong pangalan mo?
7: Maria, inutis mangam ko. So, sa puso ko, pagkatuso,
6: pagkukulong. Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor.
7: 160.
6: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
7: Apat na beses.
6: Anong makulong? Tulak?
7: Tulak.
6: Very ano?
7: Mag-ausun.
6: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
7: Nadal naman nagparakulong.
8: Ang Means Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Bings, malapit ng anniversary natin.
5: Uyan, parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.

0: sarap.
1: Delisyoso.
0: Masam sami.
2: Mayaman.
3: Lagi masin.
4: Iba't ibang lingguwahe, pero iisa ang tinutumbok. Ito ay ang lasa ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
5: Ang sarap!
4: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix.
6: Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sirap ng natural. Available in South Star Drug, TGP, The Generics Pharmacy, and at leading drugstores and supermarkets near you.
4: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!
7: Radyo Bravo. Aldaw Bangin at Tutok Bernin.
8: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
9: Mga tugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 6 minutos, makaagi ang alas 7.
10: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
11: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Urakon. Mareta, alas 7. Urakon, Mareta, alas 7 headlines.
9: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Salado lokal tabang para sa mga paraoma, digdi sa daraga albay, aprobado na kan konseho. Localized state of calamity, digdi sa probinsya kan albay, aprobado na kan sangguniang panlalawigan. Sa mga bareta man sa laog kanasyon, April inflation, puminakul na sa 7.2%. As in sa mga barata man sa Luhansk Nasyon, Russian military idiniklarar ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Ang detalye sa taod-taod sana.
12: Tuhod! Siko! Baywa!
13: Aray!
12: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Urakon, Mareta, alas 7, Mareta Lokal.
14: Local News.
9: Aldo na po kita din Miyerkules, petsa sa iskan bulan in Mayo, taong 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barata alas 7. Ako po si Rod Perez. Aprobado na kan sanggunian bayan kan daraga ang mga resolusyon na naghahagad din tabang sa Department of Agriculture. Asin man kay Senador Francis Pangilinan para sa mga paraumang naapektuhan kan pag-albruto kan bulkan mayon. Sigun kay Alcalde Victor Perete, certified urgent ang mga resolusyon nga ni pong tulos na may hatudan pinansyal asin bangkabuhayang suporta sa mga biktima. Napagraman na ginatos ng mga parauma. Gikan po sa 5 barangay ang nakakamati ngunyanin matinding distroso matapos ang pyroclastic density current o uson kan nagkaaging Mayo 2. Biantos tanto banuanin kinubatan padagos man na nakakaresibinin ayuda matapos na bagsakanin abu kan nagkaaging Sabado. Padagos sa paghiras din ayuda di man rejes kagawad Magallanes.
11: Urago Live Reward.
15: Padagos na nakakaresibin ng ayuda ang mukha na gobyerno kan Kilibatan sa Panginoon Pinoy Jimong Hoko sa nagkakaroon local government unit at simulan government organization matapos ang magsakan si Daniel Abu Kanakaging Simana o Kanakaging Sabado. Inilag ang Panginoon Jimong Hoko at ginibong interview sa kan Urabi Nusa. Kaya ang sinabi ng 5-7 na lang dahil kan Danwan ng Kilibatan ang kalugang sinamaan kan nasabi ng Amo.
16: Like,
1: and affected po ako sa government of Sorsogon, in Gobernador Pumuyokon, at nagdala po po food pack and coffee pack. And of course, yun, pero pindang din yung ano, nung water pack din yun, ano, ni Gobernador po ng Asante. And the other day, ang second day, napadala rin ng ano, ng water for the rationing sa ano, ni Governor ng Kapsul, Kelpe. So, tunong-tunong po, very thankful po ang MCU, ang constituent ng MCU, at aral ang pagdating ng mga ayuda. And of course, nandiyan po ang national government, ang SWD, ngayon pa araw, ang mga kabinet mo yung donor, they will be providing the funds. So,
2: sinabi pa ni Mayor Jim Mangokor, ang United Architect of the Philippines, sa nagtawa naman ng asikurasyon na mapadarama ng Tabang sa iyong banuan matapos na graduin ni kanbagsak ng abukan na kaging agawa. Lagdad na baritang lokal ako si Jess Magallanes, Mas Talukalano, Oragon.
9: 11 minutes magalibas po ang ika-7 ng umaga. Inaprobara na po kansanggo ng panlalawigan kan Albay ang resolusyon na nagdedeklarar ng localized state of calamity sa 8 LGU huli po naman sa pag-alburuto kan Bulkan Mayon. Sigun kay Bobby Cristobal, ang Albay Public Safety and Emergency Management Office Head, delikado ang sitwasyon matapos ang lava flow collapse fed pyroclastic density current kanakaaging Mayo 2. Sakop po naman kanasabing deklarasyon ang mga syudades kan Legazpi, Ligao, Tabaco, Banuan kan Santo Domingo, Malilipot, Daraga, Ginubatan, Asindyan sa Kamalig. Nagkatulong persona arestado sa tupadahan dyan sa Madbanuan kan Bakakay Albay. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
3: Urago Live Reward.
13: Si Nakyada kasugmang pasado alas 2 din hapon kan mga operatiba kan Bakakay Municipal Police Station ang tupadahan sa sarong barangay sa Bakakay Albay. Tulong persona na mga parabulang ang naaresto. Ang mga suspek binistong sinda alias Ben, habal-habal driver, alias Alan, laborer, buda si alias Ding, sarong parasira. Na kumpiskar kan mga autoridad ang balit tulong manok na pambulang kasabay na ang mga tambol buda kwarta na pinaya kan mga para illegal na bulang. Ang mga suspek ka na hahampang sa kasong pagbalga sa PD-16-Uto. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Ulagon.
9: 13 minutos na mag-aagi po na lasyete ng pagkaaga. Naging matrayong bumana ni Sinagibong Blessing as in turnover kan Motorist Assistance Center dyan sa Banuan kan Ginubatan Albay na nasa Maharlika Highway Diversion Road Herningayo sa Ginubatan Terminal kan Barangay Ilawod. Pinagpanginutan mismo ng aktibidad ni the Police Brigadier General Erosito Miranda kan Philippine National Police, Police Colonel Noel Nunez, Napulcom Regional Director Lailani Vecina, asin man kan o ni Police Major Genevieve Ozerin kan Ginubatan Municipal Police Station. Nakisumaro man ang lokal na gobyerno sa panginoon ni Ninda Mayor Gemma Anung Hoko, Vice Mayor Rogelio Rivera, asin Barangay Captain Jane D. Planong ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa mga minor de edad sa siyudad ding Naga. Aprobado na nasabing plano ni Manoy Joey Sarsha.
14: Planong ipagbawal ang paggamit ng cellphone sa mga minor de edad sa siyudad ni Naga. Inapinahayag ni Alcaldesa Lenny Robredo na kung saan pinagsadol niya ang mga membro kansang kunin panunsod na mag-ibon ng magkakaneng ordinansa o kaya resolusyon na ipagbawal managada ang paggamit ng cellphone sa mga teenagers o kaya minor de edad. Si Lenny Robredo nagsurat na sumeta para magkaigwa ng relasyon talaga ang pagbawal ng paggamit ng cellphone sa siyudad ni Naga. Iniansang niya na pinagigibukan alkaldesa na habo na niyang mangyari ang liwat na sarong kidnapping incident ang nangyari sa siyudad ni Naga na kunsain dahil sa tabang kan mga membro kan PNP nadakop ang kidnapper alaga dini dahil sana sa paggamit nin cellphone sa pagikan-chat sa sayang magiging partner o sa iyong kapartner na yun ang naging dahilan kung kaya kinidnap ang sarong babae na pangaran o pinangaranan ng Neneng. Dagdag na impormasyon sa larulukan, mga tunga si Joy Boy Sarsa, Abasa Bicolano, Oragon.
16: Oragon!
9: 15 minutes makalipas mo ay kapito ng umaga. Nagpapanagos po ang pinahigot na repag-respondiyan kan Police Regional Office. Nganing masyanto ang seguridad na sinmi immediatamente tabang sa mga LGU digdi sa Albayn na naapektuhan kan matinding ashfall gikan po naman sa Bulkan Mayon. Sigun kay Maria Luisa Kalubakiba, ang tagapagtaram kan PRO 5 tulos man inaktibar kan pulisya ang kasurug DEAR o Disaster Emergency Assistance Response ngani pong makapagatun din marikas na tabang sa mga apektadong komunidad. Panagos man na nakaalerto ang mga border control points as in checkpoints mga apektadong lugar nganing mabantayan ang hirukan mga tabo palaog asin paluwas sa mga komunidad. Biantos tanto binisto kan sanggunan panalawigan kan Albay si Haji Manzanares Napay matapos na makakuaan o makuha ang ikaapat na pwesto sa March 2026 Electronics Technician Licensure Exam. Porman na binisto ang sayang tayumpo sa paagikan Provincial Resolution Number 0552-2026 na inupabaran kan 30th Regular Session kan sanggunan si Napay gikan po sa banuhan kan Kamaliga sinagtapos sa Bicol University Pulangi na nakakuaan ni 90% itong rating sa nasabing eksaminasyon na pinagsagibo kan Professional Regulations Commission. Uli po naman sa iyang halangkaw na ranggo. Kabali siyang unyan sa mga nangingyanot na electronics technician sa bilog na nasyon. Piantas tanto may 10 retired barangay health workers o BHW ang nakarisibin ng tigba 20,000 pesos na insentibo. Ikan po naman sa lokal na gobyerno kan tabako. Si Dan makwalipikadong beneficiaryo kan eksistidong ordinansa na nagtataunin financial grant sa mga BHW na nakapagsirbin ng sobra 20 anyos. Napagraman kay Mayor Ray Bragais na ang pinakahaliipot na termino na nagresibin ng insentibo. Iyon na sa 26 anyos. Ang pinakagurang na nataon man in sarong 83 anyos. Kailan sa mga nasa bita ng mga BHW retirees, ang dainaman na kalista sa Barangay Health Workers Association na sangunyan. Pero nagkapiradigdi ang naghihirit na liwat magtrabaho sa barangay bilang sa indang libangan asin kagianan bilang sarong servidor. Flu vaccination. Pinagpanginutan man kan mga miyembros kan sangguni ang panalawigan kan Sorsogon. Live na live direktamente hali dyan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon. Live sa linya, si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
16: Oragon Live Reborn.
17: Mayo 5, Martes 2026, nakisumaro ang membros kan sangguni ang panalawigan kan Sorsogon na province isinayib yung flu vaccination na pinangunahan kan provincial health office bilang parte kan pagpapakusugan na salud asin pag-iwas sa sakit sa pagi kan lakdang nini. Inikayat kan ang mga Sorsoganon na magpabakuna naman sa oras at dagos ng ilunsar ang rollout sa mga maabutong nandaw. Inisaro sa pinaka-prioridad na programa kan gobyerno provincial kan Sorsogon sa pahinginot ni Honorable Governor Irvin Bubuy para may rayo ang mga Sorsoganon sa Helang. Hali diri sa Radyo Oragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Oragon.
16: Oragon Live Report.
18: Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 878769. 0691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Geraldine Balong Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa geraldinebalongtours96@gmail.com. Kung mag-likes ka ng FB page, Geraldine Balong Travel and Tours in Geraldine Balong Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
19: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
20: Ngayon naman po ni Duke ay kuha ng maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumang bulit, ayaw na po ibinis mo ang kakomunidad ni Duke ang malinig as in kastanteng tubig.
9: Tama po kan sa inyong mga orasan. Uy, natatadang 40 minutos pa. Alas 8 na.
10: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover. Boys,
16: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
9: Makakamati po ni Duwang Aldaw na power interruption ang bilog na probinsya ng Catanduanes. Pero po sa Palumbanes Island sa Mayo 9 ang sinjis. Mapuning alas 8 ang aga hasta alas 5 din hapon na nasabing brownout. Katagod po rin kan gigibuho na annual preventive maintenance ka National Power Corporation o NPC sa Marinawa Substation sa pagikan sa indang Technical Services Electrical Maintenance Team. Miyantos na ito, nagpasiring po na naman sa Albay ang mga tawuhan gikan sa Masbate Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Gani pong magtabang sa mga naapektuhan kan mahiwasan na asphalt gikan sa Bulkan Mayunda. Sa panginot mismo ni PDRRM Officer Mr. Roy Villanueva, asin sa suporta man ni Governor Attorney Richard Goh, bitbit ninda ang nagkapir ng water supply assets, asin sanitation resources, gani magtaunin malinig na tubig sa mga apektadong constituentes. Ano ba pang mga istorya sa Laugasin Luwas Kanasyon? Masunod na.
21: Pare, mukhang di ka napapagod sa maghapon nating trabaho dito sa construction na.
22: Ano bang sekreto?
21: Wala pare.
22: Basta tamang timpla lang sa lahat ng bagay.
21: Dapat tamang oras ng pagkain.
22: Tamang oras ng pagtulog.
21: At tamang oras magpapawis.
22: Para healthy tayo lagi.
21: Gaya ngayon.
22: Tamang oras na para...
21: Oras na para ano pare?
22: Para mag-coffee break pare.
21: Hirap namang puro na lang trabaho.
22: Kailangan lagi may katuwang tayo.
21: O ito.
22: Share tayo.
21: Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
22: Ang katuwang natin sa maghapong trabaho.
21: Iba ka talaga pare ko.
22: Sulib ako sa iyo sa sipag
21: mo. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
22: Ang sarap ng natural.
21: Available at the generics pharmacy and other drugstores near you.
16: Uragod Pagreta alas 7.
23: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
16: Uragod Pagreta alas 7.
9: Tumina as po naman sa 7.2% on year-on-year headline inflation kan Abril, ikan po sa 4.1% kan Marso. Nadara po naman kan pagdaas kan international fuel prices na naka-apektuhan sa food and energy cost. Lubi na pa sini sa forecast range kan Bangko Sentral ng Pilipinas na nasa taho kan 5.6% hasta 6.4% para man sa nasabing bulan. Po ni Enero hasta Abril, uminabot na sa average na 3.9% ang inflation has masalangkaw kaysa sa target kan BSP na 3.0% para sa bilog ng taon. Miyantos na ito ipinagbot na kan Energy Regulatory Commission o ERC ang paramendas na suspensyon kan disconnection sa mga residential as in non-residential consumers na day pa nakakapagbayad kan sa inang electric bills poon Mayo o poon Mayo hasta Hulyo kan presenting taon. Tutugutan man kan ERC ang installment payment scheme na hasta po sa tulong bulan nga ding matao matawan din mas flexible sa napaagi kan pagbabayad ang mga konsumidor. Sagot po naman kanasabing polisiya ang mga konsumo na dain nalampas sa 200 o 200 kilowatt hours kada bulan kung sa inpedisirma na pagbangaon sa tulong hulog ang bayadan.
16: Uragon Barreta alas 7.
24: Barreta
0: sa luwas kang nasyon.
4: International News.
5: Idineklararkan Russian Army ang unilateral ceasefire sa Ukraine. Sigun sa Russian Defense Ministry, magiging epektibo ini sa tao kan Mayo 8 hasta 9, kasabay po naman kan pagmarka kan World War II Victory Day. Sa sarong bayag, sinabi kan Ministry na katakot ini sa desisyon kan Supreme Commander-in-Chief kan Russian Armed Forces na si Russian President Vladimir Putin. Ang baratang sports showbiz sa sinibaba pa masunod na.
6: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email Mahika Beauty Lounge at gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika Beauty Lounge.
0: Miragod Bakreta alas 7
24: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
25: Arte-arte.
26: Ganon?
27: Ganon yung nakita ko sa kanya sa business pa.
0: Miragod Bakreta alas 7 Bakreta Sports.
24: Let's get ready to
5: nagkamit po nin Bulawan na medalya si Filipino weightlifter Albert De Los Santos sa IWF World Junior Championship. Nag-inibo duman sa Ismaila, Egypt. Nagabag-record man siya nin bagong junior world record sa pagikan pagbuhat din nasa 187 kilogramong sa clean and jerk. Para sa gold, si nakakuainin nin kabilugan na 326 kilograms. Inaukay niya ang pambato kan India na si Yash Candegale as in Jimmy Lopez kan Ecuador.
0: Uragon Bakreta alas 7 Bakretang Artista
4: Showbiz News.
5: Naghakot din 12 milyones na fans ang naghiling po naman sa konsyerto kan singer na si Shakira duman sa Brazil. Sigun sa mga opisyal kan Rio de Janeiro na napanuan Copacabana Beach kung sa inginibo na sabing konsyerto. Inisubot ang pinagkukonsider na pinakadakulang konsyerto kan Colombian pop star sa iyang karera.
0: Uragon Bakreta alas 7 Bakretang Salud.
5: Pinagpanginutan po ka Department of Health Beacon Center for Health Development ang selebrasyon kan World Safety Day sa Naga City nga ni pong maibusol ang mas matibay na pagpapautob kan healthy workplace sa rehiyon. Tinawandu ni Dr. Rosa Maria Rimpilio ang kahalagahan kan maagap na pagsimbang sa occupational health crisis o risk as in pagpapagusog kan wellness policy sa mga institusyon. Ipinabistuman ang mga programang suporta si rin kan PhilHealth Yakap as in pinamahan ang FIT tool bilang simbolo sa o kan panuga sa ligtas as in mabaskog na workplace.
0: Uragon Bakreta alas 7 tutungo daw ini.
5: Nag-viral po sa social media ang makulor na ritual kan kasal ni Mayor Daniel Gutierrez sa sarong buwayang pinangarana na Princess Girl sa San Pedro Huamelula duman sa Mexico. Parte ni kan 12 siglong tradisyon kan mga katutubo bilang simbolo nin koneksyon kan tao asin kalikasan. Pagtutubodan na naghatod inin ang ritual nin masaganang ani asin mabaskog na pagsisira para sa indang komunidad. Asin yan mga tugang mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ang unyabong aldaw din. Miyerkules, Mayo 6, taon 2026. Sa pangarap po kanagalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Zelada. Nakaiba ng taman si Manoy Jens Magallanes, Andy Madigalejo, Manoy Joey Sarsha, si Rimang kay Sorsogon City Correspondent Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagwanto si Manoy Joko Diaz, sinda George Valderrama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Lumati din po ang sa inyong tagapagbareta, Rod Perez. Salamat unon, marina pagkaaga.
28: Uy, pare!
1: Marcafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
7: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, mag-iba panuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid.

0: tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
5: Mga tugang, ang tamang patama-tama. Natatadang 28 minutos, alas 8 na.
6: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
7: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, isususog ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini

0: katawadan.
1: Uy, good morning.
0: Good morning. Ang tunay na
1: Diyos manay na aldaw sa liwat mga tugang, mga manoy, mga manay.
0: Mga pagtatang, mga namita.
1: Miyerkules na palan kita. Grabe na ang kasisiributan duman sa Kamara Baja. Arani na ngayaan impeachment. Mangyari ba ya? Sa mga nakaantap ay pirmi, digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Sire mapu duman sa mga dadalon kan sa tuyang FB Live. Salamatunon kan sa inyong daing sawang pag-antabay. Alat ka daw manijok sa siri pun kumbaga sa edi sa ini. Hoy, number one viewer ta ang mga pag-iriba ni Manay Emmy Abundabahoy. Kakan Barangay 27 Victory Village South. Manay Ems, maray na agatabi. Yaon man, siyempre ba man maka nakakalingaw? An sa tuyang diurag na barkada kan Barangay 4 Sagbon. An masunod na top natural kagawad Con Silvestre. Manong Cons, maray na agatabi. Si Kuya Kaleksiha. Puro aldaw naman nakatutok dyan sa Barangay Dinapakan, Castilla, Sursogon. Sabi ni Kuya Kael, saru sa nang yung istasyon ngayon is emang nadadangog digdi sa muya. Siyempre pa ang Primera Dama ni Manoy Joko Diaz, Vanessa Silencio Pait na Diaz. Na grabe ko taan pagmaamot na mapasakamot niya ang huring natatadang Samsung Galaxy tablet. Pero yan pigsasabing ra talaga. Besa naman ay banita kung mako ang patama-tama ni Manoy Joko, malay mo baka mangyari ang mga dapat mangyari. Nakatutog man si Kuya Kyle Iksiha. Dangan si Marlene Yanson dyan sa San Andres kan Santo Domingo Albay. Manay Marlene, maray na agatabi. Siyempre pa ang sa kuyang diurag na barkada dyan man sa iyang hasyenda si Manong Erning Don Erning.

0: Ernesto Molar Jacob. Na dai magsawa nin kababahog kan sa iyang rinibong manok. Nakatutog man ang masunod na kagawad. Ay ano ba, kagawad o makapitan ka na? Unika Gracia Iha. Ate Grace Haranina. Hoy, bago kumalingawan mga tugang, napaka-espesyal pala ng araw na ito. O, nag-chat sa akin ng aking kapatid, si Farfly Winter, Sally Luces. O, basahon ko lang at inipuan sa iyang mensahe. Pabati naman, kapatid, ng happy birthday sa pinakamasipag na kongresista ng 4th District ng Albay, walang iba, Ronald Viernesto, also known as Kong Lee. Naman Kong Lee, birthday mo pala ngayon.
1: Happy birthday!
0: Kong Lee, dahil birthday mo ngayon, o etong para sa'yo, pakinggan mo ha, para sa'yo lang talaga ito.
2: Happy birthday, ang bati ko, ang bati namin sa
0: bumuka yan. Ay inda. Again again sa pinaka mabuot as in mahigus na kongresista kan ikaapat na distrito kan Albay. Kong Lee, Kong Lee, happy happy happy happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Mabuhay ka hanggang gusto mo. Hanapot lang tabi Kong Lee, ano daw kung makaabot mandigdi ang mga pigsasabi. At araw mo, patingon niya, dahil na naman kaming pamahawon. Sugab din niya, sulamente ang nakabit-bit si Manoy Joko sa naman. Eh kung nga ni masabutan kung ano nangyari. Una ko lamang naugmahon ako ta nagdigdi si Manoy sa alikasood ma. May bit-bit na tinapay. Kundi mala, ito sarong tray bagang tinapay ang ginara. Si Joko man, kay Joko man sa napalan ito. Pangyari.
3: Karaniwang hanap buhay, karani...
0: Abay pa, garo nagkakurulugan buot, pati si Manoy Wing uminili tulos na amay. Eh? Nga? Nadaw ko si Manoy Wing, mat lamang. Abated, yan yung mga reaction kahapon ha. Yun ang mismo, sabi ni Wing at saka ni Sheila at saka ni Jennifer.
3: Palang kapali...
0: Oh, ano? Kayo ko lang ini.
3: Nagnasira-sino ang kawawa.
0: Sabi ko, dahil naman kamukaan magpaparakuan, magpapara-i-insistive ba yata? Aram mo, si Joko, pa daba ni Manoy Sally.
3: Agnawas!
0: Yung namalisyaan mo niya, pati sa mga technician mo niya, iba, nag-agad man niya, pero si Joko sa nangaya talagang tinawan importansyang matawan kang bako lamang pati nga saru sana kundi sarong tray nga niya. Hindi man talaga si Manoy Joko.
3: Karaniwang bagay ay di pansin kapag naipon ay nag...
0: Nakatutok man si Toti Alpichin.
3: Bundok.
0: Toti, Marina Agatabi.
1: Good morning!
0: Siri man ang mga pag-ibata dyan sa...
3: Patay sa i...
0: Tindahan ni Nanay Rosita. Dyan sa Rosales Eatery. Kay Manoy Nelson, mga parakakan dyan, si Manoy Arian, as in mga pag-iriba, Marina Agatabi sa indo. Salamat po kanday sa indong daing sawa mo na pag-antabay.
1: Good boy!

0: sa programa mo. Joseph, good morning!
1: Good morning!
0: O, pasadaan ko muna liwatan na uyam na talaga ako kaining mga paramumotor na inda. O, nakapira na akong komentaryo kaini kundi talagang di ko isi kung ang mga ikinukurit na ordinansa kan syudad, kan mga banwaan, because I understand originally nagpuni ni dyan sa banwaan kan Kamalig, then kinopya kan Legazpi, and then digdi sa Daraga. Alagad ang mga motorista na naka-open pipe, labo-labo man giraray. Ah, kundi ako nasasala, sabi ni Legazpi City Chief PSO, si Manong Octavio Rivero, nagkundukta man ngaya kami. Ah, sa laog niyang saro, duwang simana, labo-labo ngaya. Kumbaga, typical na halos oral daw ang pandadakop ni Daka ini mga motoristang naka-open pipe. Makanusun man baga talaga pagdangugun. Eh, I don't know, pero inip ko ya, observasyon ko sa naman. Ang motor talaga, ipinagdisenyo ang sa indong tambutso, kung sa indong pong napagriparo, there is no need for any modification. Why? Kaya nga ni ang motor na iyan, rather ang tambutso kan sa indong motor, may tambutsong silensyo. May purpose yan. In fact, iyan ang required kang LTO. Tanganing, dai ka mo nakakabulahaw, dai ka mo nakakadisturbo. Ha? Maroon ito sa pagdangog, itong parasa at alanganing parasa na naghahaguhog pa ang tanog. Ha? I'm sure bakulang ako ang nakaka-experience kani. Almost mga pag-iriba ko, at ako kaya nagmumotor man eh. Pero not in my sane mind. Ha? Na pinasalidahan ko an kumbaga disenyong nakalaan para sa aking motor. Ha? Di ko yan pinalitan. Gabos na partikan sa kuyang motor, original. Ha? Wala pa mang kinararaot, herak ni Diyos. Lalo na ang tambutso. Kaya di ko masabutan na nagkapirat ang mga katugangan. Despite the fact na okay man gayon ang tambutso, pero kaypuhan talaga. Nadalangog na marhay ang nahaguhub kan tambutso nindo? Ano ka mo, kulang sa pansin? O talagang typical na mahambog ka? Bako, makulog ba ka sa talinga? Naarunduman ko lamang itong ipinahiling duman sa sarong, pero real ito, duman sa India, na habang o sunadakup na nagpapahaguhub kan sa iyang tambutso, uto ba ka, Nem? Bakong interong habang pigtatratel kanso puliso motor niya, interong nakatutok duman so talinga kang kagsadirikan motor. Tangani ngayong madangog mo kung anong klasing tanog iguan motor mo. Dapat gid-arog man kan ang gibuhon talig niya sa Legazpi, dyan sa Daraga o kay dyan sa Kamalig. And sabi ko nga ni, dapat talaga ang gabos na ordinansa or be it a resolution, tanganin kung baga naiimpunir ning tultol, kung baga ba kung ningas kugon, dapat igwaning reporting mechanism. Pauro ito ako kaini, ano ang reporting mechanism? Yaong baga nakapalaman sa satuyang konstitusyon malinaw, dapat ang mga tao, kitang mga syudadano, all of us citizens, form part of the so-called nation building. Paano mo man masasabing igwa ako that I do take part in the so-called nation building kung amante man akong pakiaram? Pero kung titawan man lamang kuta sa paagikan mga ordinansang ipinapasal kansang guni ang pangungsod, kansang guni ang kansang guni ang bayan, nakitang mga syudadano, igwa kita ning importansyang o importanting papel na ginagampanan tanganing ang ordinansang ini, mapangyari, maipautob. Sa paagi kang reporting mechanism. Halimbawa, baga nga si Manoy Joko, dyan nga sa barangay Istansa. May naaraman siya duman sa subdivision nindo. Manoy Jokes. Itong kapitbahay ko, itong motorist, may motor itong open pipe ha. Pag nag-aagi din sa subdivision, naghahaguhog, makabungog. Anong gigibuhon? Ma-report ko niyan si Manoy Joko. Pipicturan sus, plate number kang nasabing motor,

0: And kung kaya niyang i-report pati na ang kagsadiri ka na sabi ng motor, iti-text niya inungun niyan duman sa hotline. Halimbawa ngayon kan PNP or bagaman ngayon kan PSO, tanganing, warningan ang nasabing persona. First offense. May nagreklamo sa imo, taan motor mo, naghahaguhob, nakakabungog ang tanog, nakakadisturbo. Madyana. Ini first warning ininoy, pagdae mo iyan pinalitan, ibinalik so dating disenyo kang tambutso dyan sa motor mo, may panduwang reklamong nangyari or naipaabot sa muya, rematika, pwede kang magbayad yung 5,000. Anong kutakan man yung jokes? Bago, tanganing may aktibong partisipasyon ang mga tao. Dapat igwang reporting mechanism. Arugunta ang ibang nasyon. An Amerika ba? Arugan man yung jokes? Sa Amerika noy. Dawa sa sarong subdivision, sarong komunidad. Baluon mo dyan na medyo kakaibang galawan ka. I-report ka tulos. Suspicious activity na nangyayari. O typical ngayon, bako ka taga dyan sa lugar nun, pwedeng ipaaram ka tulos sa kapitan. Ma-action tulos si kapitan. Kasi nga, igwaning reporting mechanism. And that is one thing na hihiling kong lacking or pagkukulang sa mga ordinansa ta, kaya abay pa daiman po na ipapautob ning tultul. Di ba? Napansin mo man ni jokes? Iyon na naman bagadigi sa Legazpi, dyan sa Daraga. Duman nga sa mga isang gabawan, isus ko, ang mga motor duman nag-aagi at ananganing, nakadisenyo ang sa indong motor, pariyo man kan motor ko, tanganing lunadan asin makaantos ka duman sa papadumanan mo kung sa inman ang sa imong destinasyon na daikang o daikang nadidisturbong ibang tao. Ta kung nakakadisturbo ka, nakakakigkig ka, ayan, ibang urula yan.
1: Tao, saan ka tatakbo? Kapag nawasan iisang mundo.
0: Maski baga halimbawa ngayon, unwetting. Diba? Unwetting baka? O kung may mga illegal numbers game, ikaw baga talagang ordinansa? In fact, it's a national law. Kung ikaw kuta nin reporting mechanism, ang kadabas igwang maipapasar na ordinansa or bagaman resolution, that would involve the public to take active participation in making known this illegal numbers game or illegal activities in general. Mayukot ang problema. Iba? Kung igwa. Tapos nga may insentibo pa. Halimbawa, dahil nga nagsumbong si Manoy Joko, Manoy Jokes, since verified, napatotohanan na ang sa imong isinumbong, totoo, matud, may basihan. Naaprehendir ang nasabi ng persona na may bayolasyon or bagaman may kaduda-dudang gawi. Dahil nga sa gibo mo, tatawan mi ikaning reward. May insentibo ka, only ang 1,000. Diba? O maski man ako, ma-interest tulos ko kan Manoy Jokes. Ma-interest tulos ako, isumbong ko tulos sa mga inda, mga buwab.
1: Karaniwang tao.
0: Bakong iyo tabi, kagawad cons. Paaram na muna ako mga tugang, ta may kwam pa ako, may okasyon pa akong dapat maatindiran. Aram mo baga, medyo bisibisyan ako Manoy Jokes. Aday ko lang masayumahan, ta si Madam Kaya mismo ang nagpaabot kang kwan. Apod kini imbitasyon sa kuya. Iyo tabi, madama, dyan ako, ta masupog sa imo. Sa pangaram po ni Manoy Joko, dyan sa ibong na kwarto. Ini po liwatan sa inyong amigo si Papa Rod Perez. Salamat tunon. Marina pag-aaga.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.